0: Monai monai lemik kes tenan lah. Dan di lingkung mak is humai je dah ukara ukara je pulang mak humai dia ngelutuk lah. Oh yang sudah nusa oh belia belia lah oh nak nak pagut nino oh belia perguak mabeli. Oh belia entah nak. Oh belia kaya ron mak tarung ang sugba anatong isdang mulmul.
1: Ite!
0: Isdang mulmul mo na imong isugba. Kuy kalami.
2: Ay!
0: Mabusog yung tanah. Orang mabusog yung tanah ng sudana da. Kaya labi nag-tinibuok o kanagihiwa-hiwa nga bisayang manok o niya hugahugawan o kanang kamunggay o niya tanglad niya kanang kaya lang iya na. Mo na yung magsunda na lang GC. Salamat na ni Agaw Miriam Aridoble o sa iyang banaw. Ako kapasalamat na. Ay na tumiagin Domingo at ka kuhan programa. Okay, kuhan mo to. Kanang wedding anniversary. Ato absin niyo Kuya Paul ato. Absin niyo Kuya Puloy ato lawa.
1: Tite.
0: Okay, nag-wedding anniversary. Ya karon Happy Father's Day. Tanang mga papa, Happy Father's Day. Happy Father's Day adong Jerome.
1: Tite.
0: Happy Father's Day ni Dindo kinatagan.
1: Bakit? Bakit?
0: Atong on guard on duty karong orasa. Yeah, sa atong broadcast center sa DYHP ang atong broadcast center. Nata sa kwan ha? Nata sa masintuo po mag napatas kulot. Ang DYHP broadcast center nato, nata sa ubos sa Capitol Central Hotel and Suites. No? Diri sa Baydan na Iscario, Capital Site, Cebu City. Mauna na itong bagong location sa itong broadcast studio na ito sa DYHP. Mauna na itong bagong location. So, di ninyo makita si Kuya Puloy ron diha, ugmuan ha mo.
1: Pite!
0: Okay, niya man kung manulukad sa itong Safe House Broadcast Center. Naadiri sa atong Safe House Broadcast Center sa atong habagatang bahin sa probinsya Sugbo. Naadiri atong Safe House Broadcast Center na lokad sa habagatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Okay, so ato na pag-return si Abay Sungubay, no? Ato sa pag-return si Abay Sungubay niya, Pretty Boy. Nga na yun, mo patugtugtag mga makalingaw nga awit. O nga na yun, mo basa ta sa mga greetings na ni comments na nato, no? Ni kuana, ni tanaw na diri sa atong official nga sa atong Bisaya nga Bisayang Magsisibya nga Facebook page na to, official na to nga blog page. Daghan na naman nagtanaw, oh. Paspas kayo ang mga nagtanaw na to, no? Ato reviewon ka dali, be, aso sinugdanan na nani, be. Nag-time check pa lang sa kagani, ha? Awan na, nag-pusot-pusot ng mga viewers na to, oy.
2: Ayaw!
0: Ayaw mo kalimot.

0: pag-follow, pag-like, pag-share. Nining ato karong Father's Day special presentation sa atong makalingaw ug nagdasig ninyo samtang naghungit-hungit mo diha sa inyong paniudto. Kining atong tulumanon nga naghatag og lingaw ninyo nining kaudtohon.
1: Ilaw ba? Ibura!
0: Uban sa inyong Kuya Puloy, ha? Diyo'y kalimti, ha? Talawa lang. Talawa lang na kagwapo sa inyong Kuya Puloy diya, ha? Mauna na yung dagway sa inyong Kuya Paul dyan.
1: Ay-ya!
0: Ay lang kayong tutukoy na hindi pang kawit sa liog sa inyong Kuya Puloy.
1: Ay-ya!
0: Ay, maibog mo, maibog mo.
1: Ay-ya!
0: Kini ibabaw sa atong kao, kini kuan kininga ni pilit nga chapa, oh. Itinki na, itinki nga gold.
1: Ay-ya!
0: Abay, sungubay, may nga unto ni mo, Dudong. Ubus na mga imong kautuhon, Dudong, nga nining nga mga orasa, hanya Happy Father's Day ni mo. Kama unto ni mo, kuya poloy ba? May unto mo, so bitrayas, may dalaw ba? Happy Father's Day, ato ang mga amigo, papa ba? Happy Father's Day ni mo, kuya poloy ba?
1: Ay-ya!
0: Sige, Happy Father's Day sa ni mo, abay, sungubay. Nga, kumusta man inyong kautoho ni Pretty Boy? Kamumang ubanan ni Pretty Boy yung laglaag ba? Kumusta man ang inyong kautohon?
2: Ako sa Diyos Kuya Boy, okay pa sa alright ba? Always alright, basta kami kulog. Pwede ba'y Kuya Poloy? Wa problema ba? Wa problema?
3: Wala na eh!
0: Wa problema kay kuha naman mo, problema na mamundaan. Anya, okay na, sa imong negosyo, wasa'y problema.
2: Akalaw sa Diyos Kuya Poloy, ako problema ba? Wala problema. Ako problema, wala problema. Wakay, wala lang ang problema ba?
1: Ay-ya!
0: Manay, nakanindot na ni mo, abay, sungubay, nga, pirmi kang, kuhan, pirmi kang, why problema? Wala'y pinaka-importante, bahalag na'y problema. Ang isi lang yapon, abay, sungubay, no? Ang isi lang yapon, kan? Pero ano na importante kayo? Dili lang yung magpadaba, no? So, Happy Father's Day ni mo, abay, sungubay. Pretty Boy, mayong unto ni mo, Pretty Boy. I-greet po na nga itong mga suking tigpaminaw, Pretty Boy, nininig mga urasa karon sa kauntuhon. Nining adlaw Domingo, Pizza 21, sa buwan sa Hunyo, tuig 2026, Father's Day. Father's Day special presentation daron, Pretty Boy. Sige, Pretty Boy, kana murag ganahan o maunta ka kamukanta. Ato talaon ng oras, taas-taas mo kayong oras. Ato mo ni priority ko, basahon na itong mga greetings sa itong mga soaking tigpaminaw, Pretty Boy, no? Sige, ato na yung pag-greetings, Pretty Boy. Yan atong studio technical partner on si Jerome Yap. Naadyod sa atong broadcast center diya sa Capitol Site. O niya atong on guard, on duty, dindo kinatagkan ang karbo sa Argawanon San Remigio, Cebu.
4: Ilate! Pite! Pakit!
0: Pretty Boy, may unto ni mo dito?
2: May unto ni mo, olap, oloy, may unto, mga ayala, lohon, mihaya, Mindanao.
0: Asa, ginigiga. Kumusta man rin mo, unsa man mo, kanta ka rin, huwag na ay taas ka oras, ha? 我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我要我

0: Okay. Sa lama na niya mo, ah, musinyas lang ko niya mo, pwede na ka mo kanta. Ah, kwante ka. Papeleo na ka. Ah, kato paborito din do. Kanta ato. Oh, ay, kung kumimi, oya, oya, oya, an ahon. Oh, ang sisingan. Oh, kato, kato, kala, kala, kala. Oh, paborito ng dindo kinatala, sisgan. Ay, ay, ay, ay. Sige, ito magkatao si Pretty Boy, aning sisgan. Ah, magkato din rin mong mainuswan na, ano? At ito po yung taon, ano rin mong mainuswan, ani?
1: Ilang ba? Ipura!
0: Atong oras, 31 minutos na manakalabay ang alas 12 sa kauntuhan.

kanin bisaw mga greetings si Tony Toledo. Bayong unto Kuya Paul, shout out ko sa kong anak nga si Mikayla Toledo nga akong kauban na minaw sa imong programa. Ay minaw sa imong programa gikan diri sa Barangay Higusuan, Tomas Upos, Southern Leyte. Salamat kayo niya si Chrisia Mi o Chrisia Mia. Balim niya nga Chrisia Mia. Oh. Ayong unto Kuya Paul, shout out me diri sa Barangay San Juan, Ormoc City. Happy Father's Day sa tanan ng mga papa. Labi na sa kong papa Arnil nga pirmi yun naminaw. Pirmi yung mamimin ma, naminaw sa DYHP Kuya Paul. Salamat kayo ni mo Chrisia Mia.

gaciat si taderida kalitas kabuglaw sa atong aircon ba atong nigikusga to aircon diri sa atong studio good sa atong Safe House Broadcast Center ay perti inita pa oh. Init pa kayo gawas yun no? Maria Joy Adolfo maingon to Kuya Paul happy Sunday limot siya gapi great sa iyang papa napakay papa Mary Joy Maria Joy Adolfo happy, happy Sunday raman iyag happy Father's Day son, sa inyong papa no? Happy Father's Day akong usbong happy Father's Day sa tanan ng mga papa kuha to na mas heaven oh. Oh, akong mama wala na dili bata bata ako wala na ko yung mama papa ni taliwa na in town sa laing kalimutan oh, happy Father's Day dyan po sa akong papa Antonio Lauro Senior and heaven Maria Joy Adolfo, happy Father's Day, Kuya Paul. Happy Father's Day sa imo pong bana. Sa imo makang papa. Yang FB name kay Dori Mihurada. Great ko, Kuya Paul, sa tanang Mihurada family. Sa Matimaw Carmen Buhol. O sa Tibuok Kalibutan. Muna si Jonas Aquino po. Shout out ko, shout out kasamang pool. Sa tanang na minaw ron sa imong programa. Tanang na minaw, sali, sa tanang taga Concepcion. Babini Bull. Ilabi na ni Mix Balye, sali. Balye Sierra. Og Tonyo Suso sa Tambo Mabini Bujol ni balik ministro ni Toledo maniunto ta Kuya Paul ang akong sudan inununan ng bangus with kamuti Kuya Paul lami kay ni oh. Ayun eh lami ni lami ni kay ayun na oh. Onya ha, si Jessica Ibarita. Happy Father's Day, Kuya Paul. Og sa tanang mga buutang abahan. I-appel na lang po ning mga kwan, mga salbahis nga abahan. Bisag salbahis na, papa mo niya po na nito. Happy Father's Day, Kuya Paul. Sa tanang mga buutang abahan. Dili parehas sa amahan sa akong anak gaway batasan uy nasab na amahan sa mong anak na Ma'am Jessica ganun mo may batasan to o sa pagi biktima ka sa hit and run biktima ka sa hit and run. Ayong unto Kuya Paul, i-greet po ming Happy Father's Day ni Edin de la Peña, Elmer de la Peña, o Tatay Tani de la Peña, ya sa Magkagong Sibunga, Cebu. Greetings ika ni yang ibinim kay Heart Rubs. Heart Rubs ang iyang kuan pangan.

Kanya si Ma'am Adila Bak Bagang. Great po siya. Happy Father's Day. Kanya si My Babe Susan o si Noy Sim Ainsaw. Mayong pagpaninoy, mayong pagpapaminaw po nila. Di na manong ko ka maumulito ko eh. So kagi, subawan ko, nabaguhan ko rin ako ng announcer's booth ni Rima. Ipakusgan ako pagkain aircon, so pislang ko, manonood ko, oy.

0: lumalingaw atong sayawa. For katong mga nabusog-busog na ganiya, ayaw lang tao mo palabig wala ka lang kiat ha. Mapindik mo simbak ko ba? Agoy.
1: Wala na eh. Pite!
0: Katalang ko pa mabusog.
1: Wala na
0: Itong padung pa mukhaon ba?
1: Pite! Pite!
0: Pero itong busog, ayaw kaya mapindik niya kasimba ko. Happy Father's Day! Matod pa ni... Happy Father's Day, Sir Radyoman Paul Lauro. O advance happy birthday sa nimong sir. Gika ni... Sani? Renz Carlo Antuhano. Salamat, salamat kay sir. Ha? Salamat kayo, salamat.
1: Aya, aya! Pite!
0: Onya si John Bib Suson, maayong mainiton nga kauntuhon kasamang radyo man. Kuya Paul, naminaw na po ni Mururon sa imong tulumanon. I-shout out me diri sa Sim Enso Repair Shop og Enso Art Sign. Salamat gikan ni John Bib Suson og ni Noy Sim Enso. Probably pilido ni Kwan. Lain-lain spelling. Oh, mau yung spelling. Mau yung spelling ni Kwan. Patch Enso. Comparing Patch Enso. Okay, dahil lain dalit mga ikalanya, samtang magbasa tas mga greetings. Ato ni basaw mga greetings diri pero ato ibanig ni kanta ay. Indot kay ni iki ay yun ni Dung Jerome, huwag makadungo ka mga tao. Ano? Sumayaw, sumunod!

Padilla. Happy Father's Day, Kuya Paul! Huwag sa tanang mga papa! Labi na sa akong pinakamahal na papa boy! Huwag sa akong mangod si Bibi! Junjun Tata o tatanang na minaw sa imong programa! Sa Candelaria Uzon Masbate Liiste, Liiste Lita, Atirina Bio Tonio Lola Linda Atirina O Joan Ika ni Rene Arantita Iglesia Ariel Villapir Happy Father's Day, Rajuman Polauro. Ako'y great sila si Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo City. O gingan man ni Isbimel Sanchez sa Puro Clara Lamak Pinamungaan Cebu. Ay naminaw sila karong orasa. Pamanina diri dapat lain nga awit ay okay ha human ato dapat kay lain makalingaw sa ning kantaha no paglingaw ni ninyo nining nga mga orasa sad no o nakapaniod to mo manamog paniod to dia dara bira lula para ni lulu kang lulug lulu lagi pa ni giga ni mga kwana sipa kay ni Great na to si Ariel Lubya Asa ba to? Nawa ba? Tara, mana ba to? Mana to kung ka Ariel Bilabir? Arita kang kuan kang Mike B. Mike Flores. Ay, Kuya Paul, mayong unto, i-great ko sa akong mama. Kalaminaw karon si Mama Rosita Flores. Sa Kanduman, Mandawi City. Lailin Cantero Mirasul. Mayong hapon, Kuya Paul, unto pa. Wala, unto pa ta. Great ko sa akong lola. Piercing na happy birthday in advance niya karong June 26. Yung mo request nito kung kanta ko ya Paul nga love me now. And ano sorry? Love me now og forever by Edie Peregrina. Ikan diri sa Barangay San Juan Ormoc City. O niya na ni sa atong musunod nga tulumanon ha, Der Kuya Paul. Okay, ato man ni haom ning imong gipangayo nga awit. Ariel Lubiano. Sa sanis sa ato mga suki kayo ng tigpaminaw. Ato niya maing unto Kuya Paul, great ko sa akong papa Virginio Lubiano og happy Father's Day og sa akong sa ako og akong og imo Kuya Paul. Kini imong request sa request kong awit niya Kuya Paul, aking ama ang la great Ariel Lubiano sa San Jose San Isidro Leyte. Alright, to sabahan ka, umanang magpaniyo.

kaban din si Kwan, Pretty Boy, pagkantahon to na to. Well, nakabantay si Pretty Boy nga naglami atong programa ni Lakaw man. Ni Kuyog man ni Kwan. Ni Kuyog ni Abay Sungubay. Peter Simon, shout out Kuya Paul sa akong wife. Cherry og Peter Simon watching you from England. Thank you for watching, Sir Peter Simon. Uban sa imong pinalanggang asawa, Cherry. Yeah, sa nasod sa England. God bless. Og amping mo diha. Diya lain lingaway. Oh, para ka po ni Lulag Lulo.

0: Ok, 5 minutos, sanili pa matapos ang atong tulumanon.
1: Ilaw ba? Ipuna!
0: Ay pagpaminaw ko happy Father's Day po ni Sir Wilson Aliganga. Ako ni Silingan Diris Bulacaw sa skwana nila St. Jude Acres Bulacaw, Cebu City. All right!

shoutout ko sa kumpana, Kuya Paul, o Happy Father's Day! Maura ba ni ang nag-alima sa nako, Kuya Paul? Na-stroke, magugo, uy, mo ba, ma'am? Maria Joy.

0: hands up na lang inyong Kuya Puloy, ha? Wala naman tayo oras na iniyatong dulumanon. Ilamba ibuna! Hands up na si Kuya Puloy ninyo, hands up na! Pero napiton tamo sa musunod na itong tulumanon, ha? Seryoso na ning tulumanon. Dear Kuya Paul, og ang suliran sa gugma. Musunod na niron tataon, ha? Okay, so stand by mo. Sa musunod na itong tulumanon, ya, kiningoban din mga greetings. Iwasong tarigbasa sa atong musunod nga tulumanon. Ang Dear Kuya Paul, og ang suliran sa gugma. Ya, mga nagpuyo sa Talisay, Mindanilya, amping-amping mo, ha? Ay, nipaibaw ang pag-asa magtan nga makaangko, makasinati tag rain showers with lightning and strong winds. Uy! Makasinati ko na tag one-one, uban sa pagpangilat, kilat, o dugdug, o kusog-kusog hangin. Ato ma-experience, o amping-amping pa. Diri sa Talisay o Mindanilya. Mga ipahibaw sa pag-asa, no, ako, no, ako oras na bagyan. Pamping mo niya, ha? O, na, nibugnaw na ako ang announcer smooth na rin, kaya ni landong na siguro sa gawas, wala mo kong kalili. Ano ko kalili? O, no, ang atong oras, mga higala. On top ng alauna sa kahapunon.
1: Nagkasinati ka ng kasaysayan sa gugma nga mo'y hinunggan sa kasama sa iyong kasing-kasing o dahon lang ang mga panandoy mo sa kinabuhay.
2: Linaon ko. Nagpaabot. Taon si imong gibuhat. Imong kong gipasakitan. Gipakyat. Magkakon ka. Bukakon ka!
1: Maong langit agar nila lang nga ba'y makahupay sa nagdugong dugan? Aliyana ang tulumanon na bugtong makatambal na itong mga kasing-kasing na samaranan. Di, Kuya Po, huwag ang suliran sa gugma.

Higala, kumusta? Alauna na sa kahapunon, inyo na usap mapati o mapatalingho kining tulumanon. Dear Kuya Pol, ug ang suliraman sa gugma. Ang maong tulumanon, gituyo pagmugna ning sibyaanan, aron sa pagbanhaw pagbalik kanay katugna ninyong mga kasinatian sa gugma na bisan kini gilumutan na ang nanligid ng

ng inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lau. Busa paminawa, pagpatalinghugi, kining tulumanon. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gumawa. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kaw.

0: Pakikuban na sa ninyo niining mga orasa. Ang tunta sa alas dos. No? Onya, human sa ato programa, napiton mo namo sa pag-stay put o pamayinaw, yapon sa atong sibianan. Ay doon naman tayo santos nga misa po. Nga manukad sa Basilica Minore del Santo Niño. Ang makumpiyansa, nagpangilat na din sa itong broadcast studio sa inyong Kuya Paul. Muto na kalit lang kausap ang itong signal. Itong effects na ito. Salamat sa Ginoo, okay, okay na itong signal. Kusog na kilap o dugdug. Mauwan ang hirutan taon. Adlaw rong Domingo, pizza 21 taron sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Happy Father's Day again sa atong mga papa. Nabuutan man na siya o masalbahe. Happy Father's Day ni mo papa. Sa mga wanay papa, tuwa na sa laing kalimutan. Happy Father's Day, Papa in Heaven. Bueno, aging pagbukas. Nining atong Father's Day special presentation. Aniya akong una o sinugatan akong dalit, alang kaninyo. Pahaumlis mga papa. Sa atong selebrasyon karon nga Father's Day. Kining awita, naga maka, kuan na ni, maka relate na yun. Kay sikat maningi nga awit. Kay malungga ni nato sagad panahon sa Father's Day. So, happy Father's Day sa nang papa, labanas papa ni Day Josephine na panimdim. Happy Father's Day sa papa ni Josephine panimdim biya sa Tangke, Naga City, Cebu. Tara, ang una na akong dalit alang kaninyo.
1: Dear Kuya Paul ug ang suliran

0: Okay, mga tayo, kung unang sinugatan na kundalit niya, Sip Mobile, Part Eric Ayag with Josephine Panimdi. Ambing mo sa inyong biyahe, inininga mga oras na karon. Samtang nag-labigar sila, nag-mobiling sila, nag-tune in sila sa itong programa nga nagtambal sa mga kasing-kasing nga samara.
1: Dear Kuya Bull, ang suliran sa kukwa.
0: Aniya, akong brother in Luno, Palagtio. Happy Father's Day sa ako Osmon. Happy Father's Day sa Papa ni Tay Josephine Panimdim, si Sir Pablo Panimdim. Happy Father's Day ni mo, Sir Pablo Panimdim. Diha sa Tanki City of Naga. Greetings si kanila ni Bart Eric Kaayag o sa imong pinalangga na anak Josephine na Panimdim. Happy kuana, happy mo sa inyo biyahe. I saw the road part Eric. Si Sir Wilson ni balik dato niya happy Father's Day sa gulo nato. Thank you so much. Niya si great sa itong sequel si Tay John Bip Soson, no? Bato niya Kuya Paul, i-great sad ang akong kaugalingon o Happy Father's Day ako. Natural, no? Kay Papa naman sa gabay, John Bip Soson. Happy Father's Day ni mo. Kanya, Happy Father's Day sa kuan ko, no, sa iyang mga kailapon niya nga papa na. So, luwag ko kadiliot kadili ha, nga medyo ni karat-karat ba? Ni karat kadili ang audio sa ikilat magod ba? Pagkilat ni kuan, ni karat-karat ba? Ito'y hinugdan ni gani ha. Wala, yeah, ano nga rin. Maliit lang ha, ito ni effect ha.

huwag dyan siya, mukarat siya ba. Anyway, huwag problema, ato lang yan yung adjustment, no? Uli ano man siya balik doon Jerome, no? Atong studio technical partner. Ano ang mga tanong nung kandiri sa atong broadcast studio sa atong safe house. Yan yung araw manukad sa atong safe house in town. Yan atong broadcast center. Ala, sorry? Ala Pakera. Alas Pakera. Pada niya mayong hapon, Kuya Paul. Happy Father's Day kang Papa in Heaven ako. Ikan sa iyang mga anak, Anas Pakera o Rolando Pakera diri sa maningin niya sa San Carlos City, Negros Occidental. Niya mga imigawit, Kuya Paul. Sa may awit, aking ama o my father and son o handog may Florante. Salamat kay Kuya Paul. Happy Father's Day to all fathers. Walia si John Babe Susun. Oh, okay, salamat kay Bay. Advance happy birthday, Kuya Paul. Salamat kayo sana. Sa iyong greetings. Okay. So, no, kinikita nga yung awit. Yapa diri day si Morial Diego. Mayong hapon, Kuya Paul. Greet na ko ang Happy Father's Day si Tatay Rodrigo Cagas o ni Lolo Fermin Cagas. Sa tanan na pamilya na mo sa Tuntaga Alicia Buhol. Salamat, Kuya Paul. More power sa DYHP. Why sa payat? O yun, kay daghang naman na nga yung awit kay Father's Day Special Presentation Mataron. Ato ipapati kini mga awit ng ipangayo sa atong mga suking ating paminaw. Kay ipangayo, kaganiha pa ni sa atong programa sa Ilamba Ibunal. Kini yung awit ni Eddie Pregrina, Please Love Me Now. Ato ni ipapati sa nangayo, ining maong awit mga higala. Okay? Atong paminaw, no? Kining maong awit lagi pangayo sa atong mga pinalangga ng mga suking tigpaminaw.

0: Kuyapul uk ang suliran sa kukwa.
1: Okay, mau to ipangayong awit nya di apajoy laing awit nga atong ipahinungod japon sa atong mga papa karon. Happy Father's Day, no, sa tanang mga papa. Aking Ama. Tagalog version ni siya mga higala, ha? Sa Dance with My Father.

0: ako yapol kung ang suliran sa kukwa.
1: Dahil ay awit, pinakayo yapunin sa itong mga suking digpabinao. Forever! Forever!

0: Kuya Paul ug ang suliran sa kukba.
1: Okay, at oras 35 minutos na human nakalabay ang alauna sa kahapunon. Dapay na yung greetings diri no sa ato mga suking tigbaminaw unya kini uban ato mga pinangayo nga awit karong taw-taon na lang niya. So ning masahon karong taw-taon ang inyong mga greetings no. Kini mga sumbing mga kanta ha. Sige, narani sa atong digital music box mga higala, no? Gini ha, medyo nireact dayo ng atong mga viewers atong page sa Bisayang Magsisibya. Kaya wa sila yung nadungog, no? Gini ha, ni Karat, bitaw ka gini ha, bati mong panahon eh. Ibati ang panahon diri sa gawas, no? Kaya naabagutan sa atong Safe House Broadcast Center nanukad sa atong programa karon, no? Ay nakita man sa tao na patalingong usap na sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya, no? Awas ka naglanog-lanog na sa atong sibiyaan ng DYHPR Event Cebu na 10,000 sa social media naglanog-lanog buta, no? Naglanog-lanog buta kay kuan man kanang ato kuning gituyo kay aron kito ato mga listeners nga tuwa sa layo na nasod lain-lain nga nasod makapaminaw gyapon sila ning ining maong nga programa pinaagi na sa social media platform na to ang ato nga programa no. In fact ang ato kay live magwawa no, magwawa usahay ang atong live tungod ni sa bati na kapanahon nga nasinati karon diri sa atong Safe House Broadcast Studio, no? Unya, si John Alexis naka-mute man ka, Kuya Paul. Wala to mga mute ganiha, nakuhan dito. Galit lang dito atong system nga ganiha diri sa atong broadcast studio, no? Naaraman, nagtingog raman ta. Balik naman nagtingog. Sino niya ang eponym? Crisanil Alfante. Pero Kuya Paul, requesting ko ang tabi. Alaala by Freddy Aguilar. Para na sa akong papa nga nitaliwa na itaon nga ito sa laing kalibutan. Sige, ato lang yan ipangitaon ha sa ato niya music box. No? Narani. O niya, si Dory Mihurada, iya i-create ko noong kung i-create ang iyang lula, ninduta ng idaro. Oh, ninduta sa edad sa iyang lula eh. Lula nini mo? Belated happy birthday ni Nang Miriam Davis sa Argao. Asa ba ni sa Argao, no? Diba mo bilang edad? Oh. 101. Sinto uno na idad. Uy, kadawat na ni kwartas gobyerno. Uy, kuha niya ni ninyo. I-claim niya ni ninyo ang 101 na idad, no? Ni Nang Biryang Davis. Sa kaiskrito, ano niya, no? Iabot niya siya ni Daro. Gatos kapidyon. Iabot niya po 101 ang iyang idad, no? Uy, Apol, wala mang ko kita sa imong live. Karon na ako si Kuan Ma'am, na ako sa Bisayang Magsisibya. Wa ka ma-update, no? Ma'am Ropa, Ropa Loco Bias Balamban, wa ka ma-update, ma'am, no? Karon pa siguro ka nakapaminaw, balik na ako. Ang atong live na makita sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Paki-follow niya na, Ma'am Ropa, ha? Paki-follow, like, and share. Kana nga page na to, official blog page na nato sa atong muna na itong bagong official blog page sa atong programa sa Der Kuya Paul ug ang Suliran Skugma nga station produced na sa Sibianan, DYHPRMN Cebu. Lumina magkaroon lang kung mabropa sa radio naata sa opisyal na itong live page sa Bisayang Magsisibya. Tanawa niya, tanawa rin, no? Tanawa, di ba? Wapo kayo, probuyan.

El palo, el like, el share na. Nga alig isa ko, Bisayang Magsisibya nga FB page na ko sa Bisayang Magsisibya, Ma'am Rom. Pa. Loko ba? Tanawa, tanawa. Naana niya, no? Huwag ba siguro maputol? Mandiyot lang ha, kay ni Kalitog Kuan. Ni Kalitog Trip Up. Pala ibalik, ma'am. Bisayang Magsisibya, ha?

Sa totoo na, ito lang i-request, no, ang atong line, ang atong tulumanon, Dear Kuya Paul, huwag ang suliran sa gugma. Atong official blog page sa Bisayang Magsisip. Atong Father's Day special presentation, no? Bati mo kung kalit ang panahon, ganihan. Ano ka ito ganihan? Bati kayo ang panahon? Salamat sa akong studio technical partner. Live na ni? Local ba rin akong live, no? Oh, live na ni Ron, no? Ako na ni Kuan, no? Balik na ito live, ma'am, Rofa Locom, no? Search na, ma'am. Bisayang Magsisibya. Tanawa niya, tanawa. Ayaw lang natutukin ang nagkakawit sa liog sa inyong Kuya Paul. Ay, kuna, never mind na lang mo, ana. Kining tsapa nga na sa akong kao, sa agdang. Ayaw lang, ayaw. Never mind na lang na. Para, 22 karat sa Saudi Gold.

0: Masayot sa nimo, ma'am, na ro-follow ko niya sa listeners ni nato sa Balambano. Official blog page na nato. Please follow, like, and share, ana. Mga higala, kaya na itong official blog page nato sa atong tulumanon. Dear Kuya Paul, o gang soliran sa gugma. Na naglanog-lanog ning si Biana. DYHPRMN Cebu. Guys, ono do sa dial sa inyong mga radio. Nga po ni Sir Ramon Bulyar. Itong usan sa itong mga higalang chief investigator kani ato sa homicide section mga higalang. Okay, so padayon ta no sa mga greetings sa tuntala og balik mi wapay naka tan og balik sa naputol atong signal kay gani ha. Stricto mo gani si Mita ba no? Stricto ani Mita.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.
0: Sa pagsunod-sunod ng mga copyright na awit, no? Putlo niyo tayo para niya. Ano, minaw na taninig Bisaya na song, binisaya ni, gihimo mo ang saan, arun lang pakyason. At alin pa minahan, para.

0: Kuya Paul ug ang suliran sa gugma.
1: Okay, mo to'y awit. Di pa yung laing awit, mga higala. Pinakayo, gyapon ni awit nga nagkuluhan ni Florante, handog.

0: 후야 볼 욱암술이란 석국과
1: 오케이 모두 이만 앞에 나가 아윗 자또 마가 소킹틱 맘이나 니닝 아톤 Father's Day Special Presentation sa tulumanoon
0: Dear Kuya Paul ug ang suliran sa kukwa
1: Dragi slab dyan si Ma'am Rofa Lokob wala niya niyo makiti Raman na kung kita mo na yun igiska na to Bisayang magsisibya wala pa mong gama kapalo ala mo na maglisod pa ka kuan siguro maglisod pa ka o ka ng scan ba paki-request kong song Kuya Paul akong Papa Elvis Montemayor I only live to love you anya kinisag kang Ma'am Rofa thank you for loving me wala mo tayo oras magmam. May nalang kay oras, so kining lang si Milo Jane Pasalbon, o si Ma'am Rofa Lokob. Sorry kayo ninyo ha, dili nila taka-play ang inyong pinangayong awit. Ay gamay!

0: sa dili pa mo tapos ang atong tulumanon ninunda na ato lang tiwasog basa na lang ato mga suking tigpaminaw dire si Jumil Cardinio Alsula. May hapon Kuya Paul, may pagpaminaw na mo dire sa Banawa ya Jeffrey Ordinis Merolino Ingamo. Greetings Kuya Paul sa pamilya na mong Ordunis o Ingamo. Happy Father's Day ni Papa, sorry, Happy Father's Day ni Genaro Campos Ingamo, diri sa Lipata, Minglanilla, Cebu. Onya yang ipiname kay Sunny Andos Mijos. Kuya, great ko sa akong kaugalingon. Ako ni si Sunny Boy Mijos sa Kabulihan, Larina, Siquijor. Yeah, si Chris. Crisanil Alfanta Kuya Paul, shout out ko diri sa sorry Saksidyon Aliganga. Saksidyon Aliganga, salamat. Shout out ko ni Saksigidyon. Saksigidyon Aliganga. Salamat kayo no. Ika duha na ni nato kuan live na putol ta kaganiya sa unang hugna. Kay nikalit lang kuan. Kalit og kadaot ang panahon ba? Onya, tiwasol lang nila itong basa kining bag-oro na kasunod sa itong part 2 nga live sa itong official vlog page sa Bisayang Magsisibya. Sa itong official vlog page nila ito nga Bisayang Magsisibya.
1: Pite!
0: Tagil giga. Makita na rin yung Kuya Paul, no? Peaceport area, heavy traffic. Doon na tayo traffic update niya sa... Uy, naano ba yung namatay na po ganyan kadlao, no? Ya, sa may SRP. Na-discussias motor. Patayin down. Doon niya po sa El Corazon. Oh, salam. Ang na-U-turn slot niya niya. U-turn ko noon niya. Lamba. Tapos namatay rin. Batanon para ba? Naita. Niya karon gipahibaw ta sa ato mga kaila nga ang from Talisay City, Peaceport to Cebu City. Doon naman ko yung ispalto niya. Nag-ispalto sila ba? Ang tulukalin, ispalto niya. So, sa kalin na gigamit ron, morning heavy traffic, ang badong sa south, sa may Peaceport Talisay area, mga higala. Bueno, sakay ining awit ni Victor Wood for the good times. Nalamilit na lang ko sa akong mga suking digpaminaw. Ya, salamat kayo sa inyong pagpaminaw na to. Palihog i-like, i-follow, i-share ng atong official blog page. Bisayang Magsisibya aron daghang makakita ana og makapaminaw sa atong programa diri sa DYHPRMN Cebu. And this whole world. Sorry, ini uban din na nato ma-play yung pinakaing awit na binaginingin kang Ma'am Rofa.
2: Let's
0: i-follow niya na, Mama. I-like o i-share. Ako rakang padalhan ron. Ako i-share ni mo ang live. O kining awit ni Jose Marichan o Regen Velasquez. Please be careful with my heart. Akong mensahe sa mga nagminahalay pakahangtod karon.
3: Be careful.
0: Pingi ka ng inyong isigagugma.
3: You can play.
0: Arong kini mulambo pa pag-aya.
3: All my world.
0: Mamimiss na sa tabo. Mamimiss na sa ninyo ang inyong kuya po. Until next Sunday.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd. Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
13: Bisan kapoy na,
12: kayahon tanan.
13: May nalang na ay bag-ong Revicon.
12: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
13: Revicon,
12: tabang aron masagad. Imo kausog
13: with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pag yun ta. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man unta kuwang sa ambition o motivation, abini mo, wala kay time. Wala ra kay gana, pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ilong Ranger?
17: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon? O dili sipon?
16: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
17: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
16: Sipon dayon?
17: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozef C plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozef C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: Happy Fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
18: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
20: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direkta!
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
22: Ang kinis na niya?
23: In fairness, nag-glow up.
22: My budget? So

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
5: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
11: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naileksyon, humbaado, bakadere.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
21: ACS.
22: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B. Para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw! Mag-Farex B araw-araw!
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda!
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Bilang kilos karne?
12: 500.
11: Hello?
12: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All in one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, nasa all in one, Maggi Magic Sara. Balit na.
13: Sarap magkasama.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra food ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
1: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
19: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ECS.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
22: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
23: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
0: Naana mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere!
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
25: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Protect Chan.
27: Yaku!
26: With 8 billion live LCS.
27: Yaku!
26: That may reach the intestines alive.
27: Yaku!
26: Helps improve digestion and boost immunity.
27: Yaku!
26: With proper diet and exercise.
27: Yaku!
26: Kaya panalo ka Chan!
28: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
31: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. 12 Run Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag 12 Run, 12 Run. 12 Run
3: Forte! Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 12 Run Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kainit sa hilana? Dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve. Kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang kita, make it happen with Innervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP, ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: Ang Ginoo maanakan ninyo.
1: Ang
0: santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tua manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Roger Boy! Nationwide.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
6: That portion was brought to you by MX3.
7: Dito ako bilib.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang!
9: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
14: Bilang kilos karne?
15: 500.
14: Hulo.
15: Ma'am, bagsa presyo na ganay may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
16: Sarap magkasama.
17: Ang kinis na niya?
18: In fairness, nag-glow up.
17: My budget? So

0: plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina niya nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B. Para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw! Mag-Farex B araw-araw!
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa!
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa-extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa-extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: That news was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa siya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
12: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo!
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Galang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil lang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
19: Max Alaga, Max Protectado! With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
20: ACS!
21: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
22: Ahoy! Kidney Care Time!
23: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care, nakatabang gyud sa akong kidney.
24: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
25: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
27: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
28: Oras alas 3:43.

May hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kung hapon si Radyoman Attorney Boyen Algono ning adlaw karong Domingo, Hunyo 21. Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay, sa mga papa, sa mga daddy, ug sa tanan nga mga amahan. Karong adlaw, gisaulog nato makasama ang Father's Day. Agi usab mga kasama og paghatag og recognition sa contribution sa ato ang mga amahan. Unya, tungod kay Father's Day karon, ato usab nga ipahaom ang atong hisgutanan para nato nga mga tatay. Duna tay gitawag mga kasama og paternity leave. Og ang mga mama dunay maternity leave. Pila ganito inyohan na hinunuman sa maternity leave? 105 kaadlaw with pay. Sa paternity leave, pila may inyohang na hinunuman? 7 kaadlaw with pay. Dunay implementing rules and regulations sa Republic Act number 8187. Ang paternity leave law. Sa private sector ni ha, para sa private sector, kita nga mga amahan, doon na tayo gitawag og paternity leave, nga 7 kaadlaw. Og kabahin sa requirement, kinahanglan, kasado ka mo sa inyong asawa. Requirement yun ni sa balaod under paternity leave law. Nga aron maka-avail ka sa paternity leave with pay, ikaw, legal nga bana, og ang nanganak, legal ni mo nga asawa. Sa inato pa, kinahanglan kasado yun mong duha. Og niingon ang balaod, sa panahon nga mga anak ang imong asawa, pwede kang mo-request ngadto sa imuhang employer nga mo-leave aron makaatiman ka sa imuhang asawa. Ha? Ngano man kitang mga bana og duna tay opportunity kita mangi mangunay og atiman sa atong asawa. Oh. Ato kanang asikasuhon gawas anang magkamuritsing ang ato ang huna-huna og pangitag kwarta, labi na wa kita kapangandam sa pagpanganak sa atong asawa, ang mga basic na panginhanglan sa atong asawa, ato amanang atimanon, ang kinahanglan makahigop og init nga sabaw ang atong asawa kasamang jerum, ang kinahanglan makatake og vitamins, unya kinahanglan anaata, panahon nga muhilak ang bata, ato na yung ma-assist ang ato ang misis. Obligasyon na nato ang amahan. So haom kaning atong hisgutanan ron, tungod kay Father's Day karon. Di manggod sayon yun kasaman jerum ang obligasyon isip amahan. Para nako, usa sa pinakalisod yun kayo nga bukasyon. Ang bukasyon sa pag-amahan. Doon na may nagkadaiyang bukasyon kita, sabig sa atong kaparian o sa tuang kamadrihan, doon na ka na sila'y bukasyon nga magpabilin nga single. Aron maatiman nila ang katawhan nga ilahang ialagaran sa atong mga pare. Tagon sila og father, bisan dili, papa. Ba? No? Oh. Kadaghan ba na ni mong anak, Dre? Ang dako-dako mo ng parukya akong gida. Pero bubintaha man eh, sa atong kaparian, kay kanang mga anak na ilahang gida, dili magina nila anak sa dugo. Kitag yung mga amahan kasamang Jerome, ang mga anak magina to dugo. Kinahanglan ato amang yung amumahon ug tarong, dako tag responsibilidad din his kalibutan, kitang amahan. Now, ang ato ang balao, dihatag og recognition nato ng amahan, pinagi sa paghatag og benepisyo, ang paternity leave with pay.
Mo request ka sa imong employer, boss, nanganak lagi sa misis, mulib unta ko. Pila kaadlaw ang imuhang paternity leave, 7 kaadlaw. Hatagan yung kagsweldo, ana. Ha? Kay requirement ka na sa ato ang balaod. Apan, kinahanglan, ma-establish ang gitawag og employer-employee relationship. Buti pasabot, empleyado yun ka sa imuhang boss. Ha? Dili kay independent contractor ka lang. Panalitan, ang imuhang trabaho, tig, ayo ka o kanang tubig ba nga piso-piso. O dunay guba anang piso-piso nga tubig. Kuhaon ka sa imuhang amo. Ari sa dire, kay ayuha rin ato ang tubigan. Oh. Og duna kay project na akay income og wa gani wa sab dili ka empleyado. Pero og permanente jud ka nagtrabaho sa imong amo, panalitan. Uy, kamo mga security guard. Daghara ba mga security na minaw na toron? Ingnan ang inyuhang security agency. Abos. Naano man to boss, ningos attorney Alguno. Ug manganak ang among asawa, naa di ay may 7 kaadlaw in pay, wa man mima. Tagaya na, boss, uy, paningla. Ang inyong security agency, kaduna mo'y paternity leave with pay. Apil mo mga sikyo, kamo mga budigiro, apil mo anak nga makabinipisyo sa paternity leave. Unsa pa'y kinahanglan, kinahanglan, kutob ras upat. Oh. Kutob sa upat ka anak. Mulapas na pong upat, di na mo maka-avail sa paternity leave. Then, pwede ba ning balibaran sa employer? Pwede bang maingon na niyo nga mo, ay, istorya rin na eh. Ito, umam mo nga ng istorya. Fake news na. Dili ni fake news. Kay gawas nga, doon nag balaod kalabot aning paternity leave, ang Department of Labor and Employment duli niadtong Agosto 5, 1996, dugay na di aning balaura. Ha? Kadugay na di aning balaura, pero naghang kay mga kumpanya, waan yun ni-implement ani. Niadtong August 5, 1996, ang Department of Labor and Employment ni pagawas og implementing rules and regulations sa paternity leave law. Kamusad nga mga empleyados gobyerno ha? Apil mo ani ha? Kining paternity leave? Oh, kadili lang ni sa private sector. Apil ni sa mga empleyados gobyerno. Now, pwede bang maingon ang employer nga ay sus, paternity leave. Kaduga na natong narabaho dire. Kaduga na ninyong narabaho ninyo dire at ato ang kumpanya. Nanggungis nilang ninyong now. Mangayo pa sa ganda na ah. Paternity leave, boss. Ay, paternity leave. Maternity leave siguro. Di lagi, boss. Kadungog kong attorney Alguno. Doon na di may paternity leave. Ay, ito na eh. Fake news na. Unsay mahitabo o gumalibad ang employer? Dunay silot ang employer. Silutan! Matod pa sa Department of Labor and Employment. Unsa may penalty sa employer? Pamultahon o 25,000 pesos. Uy, mingon sa moron nga, kagamaran ang multahan. Ay, dili na maura. Pwedeng ipapriso. Mao ba? Oo. Ipapriso. Gikan sa 30 kaadlaw, dili gid mo ubos og 30 days nga pagkapriso. Og dili mo lapas og 6 ka buwan. Sanang kaniana. Og ikaw ron maoy employer. Unya og ikiha ka sa imuhang empleyado. Tungod kay wa kani hatag og paternity leave, pwede kang prisuhon og 30 kaadlaw ngadto sa 6 ka buwan. Oh. Pwede kang prisuhon
Duna din siya'y corresponding imprisonment. Kihaan ka. Ikaw nga employer, og di ka mohatag og paternity leave sa imuhang empleyado. Pero kinahanglan, ako malikon, basta gani, muingon tag paternity leave, para ranis mga papa, nga kasado sa ilahang misis. Og puyo-puyo lang, way labot. Og hangtod upatra ka mga anak, o upat ka mga pagpanganak, o upat ka mga deliveries ni misis. Og makaavail mo og paternity leave, og pila inyohang sweldo ang gidawat, maapod na'y ibayar sa employer ninyo. Pananglitan 600 pesos matag-adlaw ang inyohang sweldo. Panahon nga kamu mo avail og paternity leave, doon na mo'y madawat nga 600 pesos per day. Kuto bra sa pito kadlaw. Ang sobra sa pito, awa na ibayad. Pwede mo mangayo og extension sa inyohang employer, labi na og naglisod sa pagpanganak inyong asawa nga, boss, si Mrs. naglisod magpanganak. Pwede ko mo extend boss og leave? Pwede, but beyond 7 days, wa na ibayad without pay na. Ha? So, mao ni ang balaod para nato nga mga papa, para nato nga mga trabahante. Kay daghang kay nato ba nga mga trabahante. Kita nga mga amahan, nalayo yun tas ato ang pamilya. Saga na to. Tagsar kayong makakitas ato ang pamilya. Or, gamay ra og uras sa ato ang asawa o mga anak kay nakafocus mantas trabaho. Oh, ato ang mga papa o tatay o daddy nga tuas abroad. Tagsar ang taong mauli sa Pilipinas kay nanginabuhi og maayo. Og diri mo sa Pilipinas na trabaho, kung kanang inyohang employer, obligado kanang muhatag og paternity leave kinahanglan. Inyo yun ang paninglon, ang inyong paternity leave, kung mga anak nas misis. Natural. Og wa mga anak, di saan mo makaavil ani. Sama ragunas maternity leave. Ang ato ang asawa, makaavil og maternity leave under SSS 105 kadlaw. Na gitawag og expanded maternity leave. Expanded ba? Nahimo ng 105 kadlaw ang maternity leave sa ato ang mga kababayenan. Kitang mga lalaki nga magatiman sa atong asawa nga mga anak naatay paternity leave. Pila kadlaw? 7 with pay. Pila ra ka anak or pila ka deliveries ra? 4. Unsa silot sa employer nga muhat palibad og hatag og paternity leave? Multa 25,000 o priso gikas 30 ka adlaw hangtod sa 6 ka buwan. Mao na ang ato ang balaod. Karong taon-taon mo entertain ta og mga legal questions ninyo. Ang ato ang hotline 256-1916 sa PLDT. Ang Globe Line 0917-124-6459. Pero mo commercial sa ta,

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu! Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
5: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
6: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
5: Sipon dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozef C Plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozef C Plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozef Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Bilang kilos karne?
12: 500.
11: Hello?
12: Ma'am, bagsak presyo na ganay may sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na asa

0: oras, mga kasama, alas 4:10 na. Okay, ato na ang patalinghugan ninyo, ha, mga legal questions. Pwede ninyong ipadangat rin sa ato ang hotline sa PLDT, area code 032-256-1916, samtang ang Globe 0917-124-6459. Shout out sa tanan ng mga ni Tultul na sa ato ang programa, matag-adlang Domingo, ang Lungsod ug ang Balaod, pinagi sa official nga Facebook page sa DOHP, no? Shout out daan nga tukang Chipre April Blossoms, kusog kuno kayong uwan. Mangutana unta ko sa mga taga Cebu, kusog bang uwan din haron o kusog-kusog saboy? Naminaw sa nato karon si Randy Arciaga Santisa. Salamat yun kayo, Randy. Die hard you kidding nga listener na to si Randy Arciaga Santisas. Dili lang sa ato ang tulumanon apilas uban nga mga programa sa DYHP. Atong gihisgutan mga kasama karon ang isyu may kalambigitan sa pamuo, ang ato ang gihisgutan kalabot sa paternity leave. Kay ang ato ang mga amahan karong adlawa gi-celebrate mga kasama ang Father's Day. Unsa man yun ang nag-greet inyong papa o tatay o Happy Father's Day, ha? Oy, si Ma'am Connie Buds, Happy Father's Day. O sa akong papa, si Nitoy Bahaw. Oy, Happy Father's Day, tatay Nitoy. Si tatay Nitoy Bahaw. Happy Father's Day niyong tanan. Okay. Ang ato ang official nga Facebook page, all capital letters, DYHP RMN Cebu. Pwede po ninyong ipadangat inyo, ha, mga legal questions. Diyas ato ang official nga Facebook page, kanaong doon naman. O niya, katong gusto mo on-air sa ilahang mga legal problems, ato nang anam-anamon o tubag, pwede po ninyong ipadangat sa ato ang hotline, 256-1916 sa PLDT, samtang ang Globe Line 0917-124-6459. Now, ginaingon mga kasama nga ang papa, maokuno na ang haligi sa pamilya. Oh, si papa maoy haligi sa pamilya. Unya sa joke pa nga karaan, si mama kuno ang tigpabarug sa haligi. Anong gianggaan si papa og maoy haligi sa pamilya tungod kay kinahanglan gyud nga mobarug ang amahan sud sa pamilya. Lahi og pamaagi ang amahan og maghiskuta og leadership ngadto sa pamilya. Labi na gyud ngadto sa mga anak. O kinahanglan strong gyud si papa. Kay og dili ligon ganing haligi, peligro og malukapa ang pamilya kay ang papa mao kada ang haligi sa pamilya. Suma pa sa karaan ng mga panultihon. Now, unsa may giingon sa ato ang family code? Kinahanglan ba nga si papa mao gyud ang magbuot kanunay? Ug unsa may desisyon sa pamilya? Ang tubag dili. Suma pa sa Article 71 sa Family Code, ang management sa pamilya duha ang muda, si papa o si mama. Busa o dunay mga mahinungdanong desisyon, dili magbuot-buot lang si papa, kinahanglan mo sanghidaan ngadtong mama. Si mama sab o dunay iyang desisyon, kinahanglan mo sanghidaan ni papa. Silang duha mo'y magsabot o kunsaon pag-manage ang pamilya, panalitan o balhin ron o kapuyan. Kinahanglan ang sabutan ng duha. Mupalit o yuta, kinahanglan. Sabutan sa duha o kaigo na ba ang ilang budget pagpalit o yuta. Mangutang o dako kayo, labi na millions na, magsabot yun ang duha. Ha? Kay, lison magkayo o panalitan si papa, agresibo kayong mangutang, unya di gustos mama. Oh, dakong lalis dihas pamilya. However, maulagi na, kay haligi man sa pamilya si papa, kinahanglan, matarong gayud niya og da ang pamilya kay siya maoy pundasyon sa pamilya. Si Juni Faryulen Trias, good afternoon, kasama ato ni kinsa angay manubag sa nahitabo ni Rene Baterbunia o Divine Adili, ang Kosba o si Kiefer Alas. Salamat and happy Father's Day. Di lang kayo kumutubag, anak kay. Nakapasa ko anang balita, but kinahanglan magunta og sakto nga facts. Then isip usak abogado, di na tuunhan. O unsa may mga legal remedies sa pamilya ni Rene Baterbunia. Di po nato unhan ang mga defenses sa abogado sa Ateneo. Katubang usaka basketbolista nga nalumos. But ang ato ang New Civil Code nag-ingon, og duna gani negligence, kadtong nag pabaya liable for damages. Oh. Labing siguro nga kaso ma-file ani damages. Pabayron og danyos ang taga-Ateneo. Pero gitun-an pa na sa mga abogado sa pamilya ni Baterbunia. Muna, pangayak kong dispensa, dili lang sa nato unhan kanang maong nga issue. Si Charito Diano Castro, good afternoon. Okay, Ramon Villaver, good afternoon, attorney. Watching with you, Lone District sa Iligan City, Lanao del Norte. Kumusta na mo din ha, karon sa Lanao del Norte? Kumusta inyohang kahimtang sa ato ang panahon? Kami diri sa Sugbo, wan-uan kita diri kasamang Jerome. No? Okay. Mag-isgotaron o mga kahimtang sa pagpamuo. Sa pamilya, karon naglisod gyud tag maayo. Labi na taas ang inflation rate. Kinahanglan mo earn tag income. Labing maayo nga ang duha dunay income, si mama o si papa. Apan dunay mga panahon kasama Jerome nga kinahanglan muhunong una og trabaho either si mama o si papa aron atiman nun ang pamilya. Ha? Iskutag ka ng pamilya ron. Kinsa may mas tumanon o maghisgot o pagpanrabaho kay dunay mga panahon nga maglalis ang magtiayon. Si papa gusto nga paundang muna sa mga magtrabaho. Uy, day, undang sa trabaho, aron maatiman nato at ang mga anak. Ha, muundang ko? Ha? Accountant ba ako sa bangko? Unya, paundangon ko ni mo? Di na pwede, oy. Ikaw mo'y undang. Ganun, paundangon man ko ni mo. Ikaw undang kay ako, accountant ba ako? Mas dako kong income ni mo. Ikaw, construction worker ka. Undang kay permanente, di man na permanente mo trabaho, akong trabaho, permanente man. O doon ay conflict ba? Kinsay masunod o maghisgot o pag-exercise o profession. Naingaw na nga ito ang family code, matag-usa, doon na gawin katungod. Nga mo exercise iyahang profession. Ang bana, dili niya pwedeng pugnan ang iyahang asawa. Nga, oy, ikaw, diha lang kas balay, kaya ako rin manrabaho. Di, katungod ka na sa asawa, nga manrabaho. Samtang, ang bana, sabi, isa pwede nga pugnas asawa. Nga, oy, ayang trabaho, hunong. Ha? Kana na ang butanga, kinahanglan ginang sabutan. No? Kinahanglan ginang sabutan. Pero ang nandan mang yun, no? Sa ato abang tradisyon, sukat paginis kakaraanan nga panahon kasama Jerome, ang banag yun maoy, breadwinner. Unya ang sintro nga muatiman sa pamilya ang asawa. Pero ning modernong panahon, labing maayo ang duha dunay trabaho. Ang uban sa binali. Ang asawa mo ay dunay trabaho, ang bana mo ay naas balay, kaya mo ay magatimas mga bata. No, depende na gina sa sabot sa magtiayon. Kanang butanga, Kinahala nagsabutan tungod kay ang atong family code nag-ingon, dili nimo pwedeng butan imuhang kapikas. O gusto nang mo trabaho, ang balaod mismo naghatag niya katungod. Aron mo exercise sa iyahang profession. So kana na mauna na yung mga kana bang desisyon na kinahanglan sa butan yun og tarong sa magtiayon para ma intact ang tibuok kamilya. Si Boy Villaferte, Happy Father's Day kasama. Watching if we live there is Guadalupe, Cebu City, gikan sa Villaferte family. Daghang salamat og amping. Oy, salamat kayo. Why sa payan? Oh. Si Boy Villaferte. Oh, Happy Father's Day. Oh. Di pa laing issues pamilya. Og maghisgot og sweldo. Ha? Ako doon na dyan ko yung mga kliyente nga ingon ani. Kay Minyo na sila kasama Jerome, ang iyang bana siman. Pero, ang padanan sa siman sa iyang tibuok sweldo, ang iyang mama, ang asawa, igor ang sustintuhan ni mama. Si mama na, mawem mag-igo og pilay budget sa pamilya, og pilay budget para gata sa mga bata, para bayad sa kurente. So, kana na ang klase ba sa sitwasyon si Papa, Papa's Boy. Papa's Boy, Mama's Boy. Si Bana, Mama's Boy. Ang question karon, kinsa may magbuot sa sweldo sa imuhang partner? Pwede ba nga makabuot gihapon ang imuhang in-law? Ha? Uy! Daghanag away biya ana. Labi na gyud og ang partner to us abroad. Ang bana, ang iyang sweldo, apil ng alute, at to siya ang mama. Niya iyan lang inon iyang mama, ma, ikaw lang bahala dihas. Akong asawa, badjita lang tarong. Di taon kakupot og sweldo ang asawa sa iyang bana. Question, pwede ba na nga magbuot sa sweldo ang imuhang in-law? Dili pwede. Nga naman, ang sweldo sa imuhang partner, kabahin ka na sa gitawag og absolute community of property. Niadto, sawa pa ni epekto ang family code. Maotong giingon ni Anheng Doktora Lourdes Libris Rosaroso, ang magtambag sa kini ang akong suliran nga conjugal partnership of gains. Di ba maoman ang inyuhang kanunay nga madungog ni Anheng Doktora Lourdes Libris Rosaroso? Conjugal? Oh, nga ang butang sa magtiayon nga napundar sud sa kaminyuon ilang duha? Conjugal nila? Under family code, panahon na ni Kanhi Presidente Corazon Aquino, napasar ang family code unya naapaman gihapon ang gitawag og conjugal partnership. Pero mas gipaligon sa ato ang family code ang property nga iya sa magtiayon o gitawag kana og absolute community of property. Take note, under the family code, absolute community of property. Kaya uban ninyo, ang inyong yung nailhan kasagaran, conjugal yun. Ha? Pwede gapon ng conjugal. However, to be specific, absolute community of property, ang tanan nga mga butang inyong napundar suod sa kaminyoon. Apil na ng sweldos imong bana? Oh, inyo ng duha. So, excluded na ang inyohang in-laws, ana. Ang inyo nalang buhaton, tagaan ang ihapon niyong suportagod. Ang inyohang in-laws. Kay, magigiman po in tao na, ah, daghang mga nag-away ana eh. Oh. Ang inyo nalang, ana, nga tagaan ihapon niyong suporta. O, kadana adili ba maka guba sa inyuhang panginabuhi. Maluoy pa po sa inyuhang inlo, labi nag senior citizen na. Kasagaras niyo mga in-laws, senior citizen naman yun na. Naginahalan o tambal. Pero lahat na ng istorya ha, kung ang inyong in-laws mo na muhupot sa tibok sildo niya, kamong asawa, di na hinuon kakupot sa sildo sa inyong bana. So, kada na ang sildo sa inyong bana, ikaw nga asawa, bisan o ang imong bana mo ay nangita anak, doon na kay katungod sa sildo sa imong bana. Ningon ang ato ang family code. Kung ang imuhang actual contribution sa inyuhang butang nga napundar sur sa kaminyoon, ang pag-atiman sa inyuhang household, panalitan imo nag-iatiman ang inyuhang balay, gilimpyuhan niyo ni mo pirmi, ang mga bata, ikaw mo ay naghatod kuha ana. Unya, panahon nga muuli ang imuhang bana, gikas abroad, ikaw mo ay manglabas sa business imuhang bana. Oh. Ang imuhang actual contribution, ang pag-atiman sa inyuhang pamilya. Dili gyud makaingon ang inyuhang ugangan, anak nga, ay, dawat limpyo maning ako ang umagad. Dili. Kaya ang inyuhan ay ang actual nga nag-contribute sa inyuhang pamilya. Ningon ang family code, mao ka na inyuhang actual contribution. Kanto bang mga misis nga naka-focus pag-atiman sa panimay. So ang tubag, kung pwede ba nga si ugangan maugihapon ang muhupot sa swildo sa imuhang partner, dili gina pwede. Ha? Ang family code nagklaro yun nga kana na ang tanang income nga inyuhang napundar suod sa kaminyoon, apil ang income nga swildo sa imuhang partner, inyo ng duha. As absolute community of property. Okay. Nabino na to ron si G.R. Romarate, watching live attorney from Alcoy, Cebu. Oy, thank you kayo. May hapon attorney, si Otik Bandix. Sige man gihapon uwan, ang tubig anaapadong sa amua. Unya, did enraba ni amua kay ubos man among yuta o magtapok ang tubig diri. Plano na ko attorney, parilo na ko among balay para dili kasud ang tubig diri sa amua ug naka lukat na kog fencing permit attorney. Makasuhan ko ani attorney, dili ka makasuhan. Usaon nga makasuhan, usaon pagkaso nimo nga naa makay fencing permit. Kinahanglan, makuha ka naan ha, o clearance sa barangay para fencing permit, requirement man na, sa local government unit. Then, makakumpay na kas mga requirements, nga to sa LGU, i-release na sa fencing permit, ikural na. Pero sundan lang uun sa plano. Ha? Kay, ukat ka na ikang fencing permit, submit maka uun sa plan. Sunda lang na ayag lapas og unsay plan din ha sa fencing permit aron di ka makasuhan. As long as mo disunod lang kas plano sa fencing, okay ra na. So kurala na na inyuhang balay base sa plano nga imuha nakuha, base sa fencing permit nga imong nakuha gikan sa LGU, ha? Kanayon Duterte, God bless attorney. Okay, God bless po. Good afternoon, watching from Pier 4, Cebu City, si Junil Espinosa Itang. Okay, Junil Espinosa Itang. Under the National Building Code, kana mga konkrito bitaw nga kural, bukuha yung ka og fencing permit. Pero doon ay mga kural nga di na ka makuha og fencing permit, panalitan, kural ras imong garden. Kana mga native lang ang mga materials. Imo nang kural-kuralon og kawayan. Oh, di na kinahanglan nga mukuha kag fencing permit ana. As long nga ang safety sa imong silingan dili mamiligro. Ha? Giklaro sa ato ang National Building Code nga og mangural gani mo, unya konkrito kana nga kural, kuha gid mo og fencing permit. But og dili konkreto. Sama anang mga kawayan lang nga sayo na kailaksion, dili ra na kinahanglan og fencing permit, pwede ra mo makakural dayon. Og dunay mo reklamo, aw magsabot mo ana nga tus barangay, og dunay mo reklamo. Ah, okay. Si Junel Espinosa itang dai ni. Okay, thank you so much, ha. 101 ron. Padayon mo naminaw sa tuang tulumanon, ang lungsod og ang balaod. Okay. Now, kutoms malabyugan sa ato ang isyo ron, ato ang hatagan o pag-take up mga kasama. Kinini aba, karunting uwan. Ting uwan ron kasama ang Jerome, unya ang atong silingan dunay kanal. Ang gihimos imong silingan, ang kanal, padoong sa imuhang tungkaran. Paita mo, anang silingana, no? Iguan, ha? Mahimong swimming pool ang imuhang tungkaran? O sa may imuhang legal action, ana? Pwede ba kang moreklamo? O moreklamo kasi imong silingan nga, bro, nga nung, o sa may imuhang kanal, bro, padoong manis ang tungkaran, kami may ma kasuyob sa tubig ani tinguan ra baron. Mayungan po ng imong silingan nga, ali bro ay, katungod ko na, ako'y tag-iasyo ta. Uy, magbuot na ako, kasan ako ni palutso na akong kanal. Sakto ba na? Dili na sakto. Nga naman, ikaw ba, as land owner, sumapas ato ang new civil code, doon na yung kay katungod kasama Jerome nga mugamit si imuhang property. Usa sa gitawag og attribute of ownership. Pag matuod ba nga ikaw mo itag-iya, og unsa nga kamo nga duna kay katungod nga gamito ra? Panalitan imong yuta imo nang kanalan para nga panahon sa ting-uwan dili mo malunupan. Imo ginang katungod, but sa pag-exercise nimo sa imong katungod ayaw na himo ang makahatag kag precious imong silingan. Okay, sus, naadyod ko yung mga klinti ngayon, anak, nagkinasuhay. Kanya, pulos yun abogado raba o mga antunas barangay. Kaya pulos, makamaos balaod, ha? Ang katong usak silingan nga, nagkanal, may ingon na nga, kay maos balaod, ako ning property. Katusang usak kasilingan, mga nasab, kay maos ako sa balaod. Nga kanang imuhang kanal, di na pwede. Nga imo nang i- padung sa among tungkaran. So silang duha, pulos, pulos makamaog is balaod. Kung dito mahusay na, magkinasuhay itong atos kurte. Under Article 19 sa the new civil code. Kini. Sumapa sa Article 19 sa ato ang new civil code. Every person must, in the exercise of his rights and in the performance of his duties, kinahanglan mo act with justice, honesty, good faith. O ang iyahang himuon, ang iyahang katungod, nga dili makahatag og puwerhisyo ngadto sa laing tao. Ikaw as land owner, doon na yung kay katungod nga imuha ng kanalan ang imuhang yuta. Aron ang baha, suyupon sa kanal, o dili mo banaw sa inyuhang tugkaran. However, kung ang imuhang gihimo, ang kanal imuhan ng gipunting at tugkaran sa imong silingan, na, dako ginang away. Tingo na nga ito ang new civil code. Himua ang imong katungod nga dili ka makaperhisyos uban. Oh, otherwise, makahatag na ikag perhisyos uban, pag-exercise imong katungod, pwede nga ang imuhang silingan o agrabyado sa imuhang gihimo, maka-file ni mo kaso. O sa mga kasuha, damages. Okay. O take bandik. Sila nasad mabahaan ani attorney. Di kaha masuko. Di kaha nasuko sila. Ang tubig tapok sa ilahang bay. Oy. ang labing maayo nimong buhaton a utik. Sanghiri lang ang imong silingan, sabutin niya og tarong, no? Unsa man ang klase na namang kay fencing permit, ipakita ng imuhang fencing permit. Kay wara ba na magpasabot nga og naa kay fencing permit, dili makareklamo imong silingan. Kiniingon ang ato ang National Building Code. Og mamiligro gani ang property o ang kinabuhi sa laing tao, pwede nga kanang imuhang kural, dili na nimo na idayon og mamiligro ang kinabuhi sa imong silingan ana, panalitan sila bahaan. So sabutin niyo tarong na utik sa imong silingan. Mas maayo man na magsabot-sabot gud sa silingan kay ang ato abayang mga igsuon, dili baya sa tanang higayon na adri nato. Sagan nato, nagpuyo, layos atong igsuon. Ang pinakadali gid atong masangpit ang atong silingan. So ato aka nang sabot-sabutan, bisan pag naa na kay fencing permit, sabot-sabutin ninyo nga managsilingan og okay ra ba, no? Kay dili pod maayo nga mabahaan hinuon ang inyong silingan tungod kay tungod anang imuhang pagpangural. Pangitaig pamaagi nga dili sila mamiligro sa imuhang kural. Anyway, naa naman kay fencing permit. Si Ofe Lumaino, attorney, good PM. Kung ang kural naguba na tungod sa kadugayon, magkuha pa ba og fencing permit? Natural. Kay imo manang i-kuan, imo manang i-reconstruct. So kuha yung kagbalik og fencing permit, ana. Pag-comply na to sa ato ang National Building Code. Gawa sa National Building Code, dunay mga local ordinances sa nagkadaiyang local government unit kalabot aning pagpangural. Si Utik Bandix Agoy, diha na laay. Bandix Bandoy Erasmo Magali. O, maukuloy laay ko, no? Sabuti sa na ninyo, Utik. Ha? Kay base tinuod og agrabyado imong silingan ana, naa kay fencing permit unya og mamiligro nang kinabuhi imong silingan. Simba kog malunupan na, kamo hinuoy manubag ana Utik, ha? Oras alas 4:30 mga kasama sa ato magbalik at gihapon matalinghugan unsa inyo ha mga legal nga mga pangutana nga inyong gipaabot pinagi sa ato ang official nga Facebook page og sa ato ang hotline. Ako mali ko na itong hotline, katumu on air sa inyohang mga legal questions, 256-1916, ang Globe Line 0917-124-6459. Mukumersal sa ta, balik ta, alas 4:45.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: At first I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
2: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
0: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
8: Bilang kilo sa karne?
9: 500. Hulo. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
10: Sarap magkasama.
0: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
11: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
3: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Mmm, tofu sisig?
12: Ha? With mayo?
11: Pwede sa ulam yan?
13: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy. Mm, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
14: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
15: Happy fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Bilang kilos karne?
21: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
22: Sarap magkasama.
23: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
24: same nutrition, half the price,
23: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
25: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
24: Same nutrition, half the price,
23: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
20: It's a Belly Friends.

oras mga kasama, alas 4:48, balik ko sa to ang Tulumanon, ang Lungsod ug ang Balaod. Ako gihapon si Radio Man Attorney Buen Algono, makiguban ka ninyo hangtod ta alas 5 sa hapon. Mutubag tas ninyo mga pangutana. Junel Espinosa Itang, good afternoon attorney. Sa barangay na bata makakuha ang fencing permit? Dinhas barangay, mukuha mo og clearance para sa fencing permit. Then, requirement ka na sa local government unit ang clearance gikas barangay para makakuha mo og fencing permit. At tugin mo mukuha ana sa munisipyo ang kanang fencing permit. Dinhas barangay clearance rana para fencing ang inyong kuhaon. Si Garfield, mayong hapon, naunta ko'y problema about sa ako ang kaubas trabaho, nga na ay utang, pero usa na kabuan, wag ginibayad. Unyag chatan, maayo ra sugod, mo reply pa karon, nya, dili na. Padad-i ka na og demand letter, og di gin mo bayad. Ha? Isuwat ang imuhang demand letter. Dayon, tagali og mga tagailag chance o na, bisag 15 kaadlaw, nga mo bayad sa utang. Dili ganit mo bayad, pwede ni mong filean og kaso nga small money claims. At tunas kurte, mukuha ra ka dito og complaint form. Na i-fill upan, niya panotaryuhas abogado, ipasumana din mo daan, og pilay filing fee. Paspas ra, basta small money claims. Why abogado hay nga tus kurte? Ang popular gyud abogado, natural, og di kakibaw mo fill up ana, kay dunay mga technical kayo nga mga pangutana, then pwede ni mong, pwede ka magpa-assist sa abogado, but og magkamao na ka mo fill up, notaryo ra gyud participation sa abogado ana. Pagkahuman, i-file na ni mo nga tus kurte, nakay gamay nga bayran nga filing fee. Tanan nga mga utang nga dili mo lapas og 1 million, pwede ninyong iagi og small money claims. Si Ron Skinet Yosuris Dasikan, good PM, have a blessed Sunday. Okay. Salamat kayo. Now, kabahin sa problema sa managsilingan kining gitawag og right of way. Dunay tag-iyas yuta, iyang gidonate ang iyang yuta para kaagian og mga tao og kaagian og sakyanan. Oh, kay kanang right of way di baya na libre. Oh. Dili libre na oy ang right of way. Ang tag-iya ana mao pa ang private owner. Di kakaingon nga inyo na nang yuta kay dugay na mo na sigig agi-agi. Unless doon na'y court order, kana ipermanente na nga right of way. Now, mayo ang tag-iya ni doon na't siya yuta para sa right of way, para ang mga sakyanan kaagi, ang mga tao kaagi. Ang problema kasama ni Jerome, kay doon na may niabuso. Ang right of way pang parkingan na magsakyanan. Resulta, maglisyon na noon ug agi ang mga tao. Og ang ubang mga sakyanan maglisod nag-agi kay gihimo namang parkinganan. Unsa may inyong legal remedy? Og dili ka mo moy tag-iya sa right of way kaysa ko nang giingon ang kanang right of way ang tag-iya ana ang private owner pa. Unless do na lagay court order nga gigranta na nga klase sa easement of right of way. Ay yung legal remedy, o di ka mo'y tag-iya, at doon mo musumbong sa tag-iya siyuta, nga madam, musa naman yung ato ang agianan din hi? Gihimo naman uuning private nga parkinganan? Di naman may makaagi. Oh, ang private owner mo ay musulbad ang problema ha. Now, kung ika mo'y tag-iya sa right of way, sabot-sabutan ninyo na. Madlungong gini mong taro nga, oy, ako maning gidonate ganing akong yuta dire, kaya aron dunay mo agi, ayaw na himo ang private parking area. Yan, naarabay yung gahe kuko, magbarangay, gin mo anak. Og di mo magkasinabot sa barangay, at doon nag-iskurte. O sa may posibleng kasong i-file anak. Sa kasong kriminal,
pwedeng filean og kaso, unjust vexation. Tungod kay ang gihimo sa ni Park sa right of way, nakahatag na siya og distraction. Nakahatag na siya og disturbo. Ha? Pwede sa kasong sibil, gitawag ka na og abatement of nuisance. Pero nga nung magkinasuhay pamangkot? Ha? Og madalang utag sabot-sabot lang. Ang uban gud, moabot nga tuskurti, tungo manas garbo. Unya na ba usahay? Igabo ka tuskurti, adto na magkasinabot. Kanong iabot mang tuskurti ang pagsabot-sabot? Og mahimo. Sa dili pa gani, mag-abot sa barangay, masabutan na ginang problema ha. Oh. Iyahay mang utag respeto sa ato ang isig kasilingan. Oh. Ikaw, doon na dyo kay katungod. However, wa man na magpasabot ng imuhang katungod, why limit? Napod kay limitasyon sa imuhang katungod. O sa pag-exercise ni mo sa imuhang katungod, kinahanglan doon na kay respeto. Di pwede nga, nagtuo ka nga, ikaw mo ay sakto, bahala na lang o magsakripisyo ng imuhang mga silingan. Sama aning right of way lagi. Unyara ba, mag-away ra magining pulos, dili tag-iya ka sa manjarong. Ha? Nakumon kay ning away. Ang right of way giparkingan. Karon do na ni reklamo nga bro. Aya parkingin diri bro kay. Di na may kagi. Kamay rabian ning right of way nga gihatag sa tag-iya. Aya tawon parkingin diri bro para makaagi pa mi. Tubagon naman pug ka nya ikaw tag-iya. Ha? Pareha ta ni tag-iya. Maniho diag imo. Stampa ita. Sabutin niyo tarong, oy, ang pag-exercise nato sa ato ang katungod, wa magpasabot nga maabuso na ang ubang tao. Siguro agi na nga ang pag-exercise ni mo sa imuhang katungod, dili ka makahatag og sakripisyo sa ubang tao. Kay og makahatag na gani kag sakripisyo sa ubang tao, kana na ah, dili na nimo katungod. Nihimo ka na og abuso, og ang imuhang naabusuhan, may katungod sab, para pasakaan kag kaso. O sa nga kaso, damages, danyos. Nagharama kayong klases danyos, na moral damages, kanawa katungog sakto, actual damages, o pila na gasto, no? I-compute na. So, ano mag-inastuhay pa man? Ganong mag-abot ang mas kurti o pwede lang sabot-sabutan. Sabot-sabutan na gina. Mao gina pinakamihang danon nga magsabot-sabot ba? Labi na managsilingan. Mao bitaw na. Ang ato ang katarungang pambarangay law, kinibang Local Government Code of 1991, nag-require yun na kasama ang Jerome nga o managsilingan gani, sabot-sabuti sa na ang problema diris barangay. Iya og lahos nga tos kurti. Kay og Modit sa muskorte o niya wa pariagis barangay, idismis manas huwis. Kinahanglan agidaan og barangay aron sabot-sabutan ang problema. Kay basin di ay ugma sulbad ra sa lupong tagapamayapa. Oh, niya kinahanglan sa gyud. Ang ato ang mga membro sa lupon as possible ilag yung ipakita ang ilahang neutrality nga dos partis. Pwede man na silang matambag nga. Tambag ba nga dili magpakita og mga biases. Pero doon na sabgod, doon na yung mga biases, doon na yung mga panahon. Ang mga partido, makikawa na sa lupon, oy. Ha? Has kang paita na, no? Ikaw nga lupon ba? Ikaw may muhusay sa problema kasama Jerome. Unya, ikaw na hinuoy kontra. Kaya mapuno pag islibak ng lupon, among lupon dito, sus, di man kibaw, among lupon dito, eh, sus, bias kayo. Pero normal man na nga, ma-experience ninyo, kamo mga mimbro sa lupong tagapamayapa, ang akong advice, ana, kutos mahimo, ipakita gin ninyo ang neutrality nga tos mga partido. Sa habig sa kihante, o sa habig sa mga gikiha,

0: nga i-sabot ka na sa PIKAS partido nga bias mo sa PIKAS, no? Sa mapanalitan, no? Pag-abog nga tuslupon. Sige, kihante, sulti.
1: Kuha mo ko na, sir! Karantawa na! Huwag kayo batasan!
0: Atat yun kayo ba?
1: Kuha mo ko kaya, sir!
0: Sige, sige, diha sa kutob mo. Ikaw nga gikiha o sa may kasulti, kanagod na, sir, di mong natinod.
1: Ano na ito, sir?
0: Sapasapawan yun. Resulta, ang masigi istorya, ang kihantira, ang katong gikihawa, tagsa na kayong makatingog. Iguli na, magbagulbul na itong gikihawa. Ay, klaro, nilipo na, ang sigi hapak, sulti, katuramang kihanti. Kanya, kamo mga membros lupon taga Pamayapa, kamo mo ay mo control sa proceeding? Magbinastos gani ng parties? Pagka nga ganin nyo? Ha? Ako ba nga, maghaud-haud ba? Kaya ba ako sa balaod, sir? Ada yun. Mingon na nga. Ay! Kaya niya, wakay batasan. Kaya ba ako sa balaod? Kaya sa kula kaglo. Bisan pag-unsag iskulahan, ay bisag huwis pa na. Kamo giyod nga membros lupon mo ay mo control sa proceeding. Doon na gani magbinastos, panahaw siring, pagganga giyod na ninyo. Ha? Kay, ngilad kayo nga soon mismo sa buhatan sa barangay. Ha? Di kamo ang murespito. So, hatagin ninyo mensahe nga kamo, kamausab silang murespito. Dinha mismo sa barangay, kaya ang inyohang barangay hall, that is a public office. And public office is a public trust. Usaon pa man. Pagsalig sa mga tao nyo dinha, o ginainuhon lang mo binanghag sa partido. O si Rens Kinet Yusuris Nasikan, shout out from Sindangan, Zamboanga del Norte. Okay, matay ko nga panahon. Salamat kay mga sukin tingkuminaw. Akong partner sa newsroom o sa master control kasama ang Jerome Yap. Ako si Radio Man Attorney Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw, himiyaon ng Ginoo, og maayong hapon, Pilipinas.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Nationwide!
4: DYHP RMN Cebu, the official number one.
3: Radyo mo nationwide.
5: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
6: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imong kausog with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
13: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
14: Unilab yan!
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: AC.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo Sasaya! Plus a Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
8: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
9: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa. Bisag pang sharon pa. Naileksyon, humba, adobo, kadereta.
12: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Bilang kilos karne?
18: 500.
17: Hulo!
18: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
19: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
20: Sarap magkasama!
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Polly Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: Be MXtraordinary with MX3.
22: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
25: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
26: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Na ana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay lang ay pagyod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugon ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Bilang kilos gani?
1: 500.
0: Hello?
1: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
0: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
2: Sarap magkasama.
3: DYHP RMN Cebu, the official number one.
4: Platyo mo nationwide.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Bilang kilos kani?
9: 500.
8: Hulo!
9: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamalitod na pagyapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, magi-magic sara. All-in-one sa panakot. Fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
11: Sarap magkasama.
12: DYHP RMN Cebu, the official number one.
13: Radyo mo nationwide.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Gadget lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Bilang kilos karne?
13: 500. Hulo. Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All in one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, na sa all in one, Maggi Magic Sara. Palit na.
14: Sarap magkasama.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
0: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap, 45 pesos lang.
15: Ang kinis na niya?
16: In fairness, nag-glow up.
17: My body.

0: para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Wow, wow, by the power of 2.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
8: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Ang husay!
3: So easy to use.
4: Everest washing machine.
3: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
2: Siyempre, it's you, babe.
4: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
14: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
18: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
19: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
16: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: DYHP RMN Cebu, the official number one.
2: Platyo mo nationwide.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kakusog with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
9: Buhata na! Pag Energon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Energon Z Plus!
10: Unilab yan!
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Energon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I have lagnat and I have sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsaman, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ilong Ranger?
14: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
13: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
14: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
13: Sipon dayon?
14: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozep C plus 40 na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
21: Bilang kilos karne?
22: 500.
21: Hello?
22: Ma'am, bagsak presyo na ganay may sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
23: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
24: Sarap magkasama.
25: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag dosiran, dosiran.
26: Dosiran Forte.
27: Unilab quality yan.
19: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Dosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ubong makulit? Just stop it.
29: At first, I was afraid. If

0: bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamili protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget? So

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
4: Sama sa pagbukhad sa Bidlisio sa adlaw, nga mudan-ag sa doom nga mananaw, sama sa ayagan, alik-igon ang managlahing katarungan. Hangtod nga mulutaw ang labing angayan, ug musidlak ang bililhong bulawan sa pahayagan sa kamatuoran. Maghiskot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon ug langitnong butang, mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko, mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo. Pahayagan sa kamatuoran. Ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
5: Mga igsoon, mayong gabi ni ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest isin yutonom kuin non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung waas kamaturan ipasukan. Dias bala ang kasulatan ng atong Ginoo nagpahayag nga ang iya mga pulong natingban sa kamaturan o walay katapusan o gipahayag sa atong Ginoo sa Salmo 120 nga ningon ang Diyos, akong ipadala ng akong mga pulong kay kining akong mga pulong nga ipadaa kaninyo alang sa kaluwasan o pag-ayo sa inyong mga balatian. Salmo 120:20. Di lang kay kini makapaluwas atong kalag, makaayo sa atong mga sakit kung kini kabubuton sa Ginoo o makapandayon ta sa pagsangyaw kaniya. May suno ba nato sa Brad Aling Bakalso sa Catholic lay ministers nga kanunay gimutunga sa bukid aron paghatag sa maing balita panalipod sa pagtuo ikasbala ang kasulatan. Yan ni asad si Brad Dance Bakulon, human sa atong programa, muna mo puli, niya ito ning sundan sa mabu ng pagampo. Sa ngalan sa mahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo, Amen. Amen. Ginoong Diyos nga makagagahom, kami nagatuo, nagalaom, nahigugma ka nimo, o nagapasalamat sa Santisima Trinidad, ang amahan mo si Yahweh, Yeshua, ug ang Espiritu nga si Jesus usab, ang iyang anak nga kinsa natingban sa kamatuoran o sa Espiritu Santo Paraklito. Magamuyo kita alang sa kalinaw. Ilabihan ka makalilisang ang gubat. Daghan ng nangamatay ng mga sundao, both partes o mga sibilyan, nangin ng mga tigulang, mga babae, mga bata. Og ang Ginoo against war. Ang Ginoo dili malipay sa gubat. Kay ang Ginoo maong kinabuhi. Og amahan sa kinabuhi. Samtang ang gubat mo'y mangilingig, makalilisan, pagpatay sa mga tao, mga sundao, tausan ang nangamatay. Og sa ubang mga nasun sa nagpabilin gyapon nga dunay gubat. Unya na angin san. Ang mga nasun nga naas kalinaw tungod kay musaka man dayon ang bilis sa palaliton, labi na sa itong mga pagkaon sa merkado, igsaka gid sa gubat, musaka sa mga presyo sa lana, gasolina, nga mo'y gamiton sa panginabuhi o sa mga buhatan. O Ginoong Diyos, nangamuyo kami sa kanasing-kasing. Kaya na sa Salmos 46:9, ikaw man nag-ingon, ako mo'y makapaundang sa gubat. Ginoo, nangamuyo kami nga maundang ang gubat ug mulanog ang kinabuhi. Nga mao kanunay ang gustong gibandila ni Kristo ang kinabuhi ug ang pag-andam sa kalinaw aron mahingpit ang kalipay sa kinabuhing espirituhan nun o lawas nun. Ngamo sa ngipangayong panabang sumahal nga Birhen, Santa Maria, kay dili man siya balibaran siyang anak kasi Jesus, kuno na siya pangayoon. Amen. Sa ngalan sumahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo.
6: Amen.
5: Amen. Maiksan o ba na to sa aling bakalso sa mga Catholic lay ministers and defender of faith, bradaling, niya iyang banda sa iyang manghud ni Halina ilubong na si Dolpo Turigusa nga nakalagad sa skandulawan magpahulay na kusag i-appeal sa mga tao ng iyong pag-ampo kung ampo na to sa kapahulayan niya o gwailangan mga iksyon ato sa paminawon si Brad Aling Bakalso para makasuguta sa pag-uting kay pagsusi o pag-abli sa libro sagrado ang balaang kasulatan. Brad Aling Bakalso.
6: Daghang salamat, Brother Sok. Maying gabi ikanimog. Maying gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan o Mindanao. Kutob sa maabot nini atong Sibya sa atong istasyon DYHP size 1-2 sa dial sa atong maradyo. Yeah, maying gabi istanan, labi na sa atong station manager, Attorney Rupil Fernandez Banyok, nga mihatag aning usa ka oras pagsangyaw sa pagtong Katoliko uban sa technician nato nga si Brother Jerome Yap nga usa nagtan-aw usab sa atong personal account sa FP, Facebook nga mahimong i-search ninyo nga makita atong programa ang payagan sa kamaturan. Maayong gabi, labi na sa kanunay nagsunod sa atong programa Sterling D. Cabiluna, si Brad Willie Cabiluna diha sa Linaw, Talisay City, Cebu. Si Brad Nicole Cabunilas, diha sa Bulacau, Cebu City. Diha si Brother Romulo Cabillon, Unicio Cabillon, o si Kaparas diha sa Luyo sa Simbahan sa Minglanilla. Maayong gabi diha, Brad. O sa Tanan Gayod, nagtanaw, labi na si Nicole, si Ninit Gunser o si Kukoy Gunser uban ni Raclio Bacos o Nilpa Bacos. May gabi istanan. Nya Brother Sok, na ako'y na maisgutan karon kay kumun kayo nag-isyo sa atong Iglesia Katolika kining dili sa mga Katoliko nga ngay gyud nga ay atong balik-balikon sa pagtubag labi na sa kining tema diha sa pag objection nila mahitungo.

Gunser o si ako koy Gunser uban ni Heraclio Bacos o Nilpa Bacos may gabi istanan nya brother sok na ako'y na maisgutan karon kay kumun kayo nag isyu sa atong iglesia katolika kining dili sa mga katoliko nga ngay gyud nga ay atong balik-balikon sa pagtubag labi na sa kining tema diha sa pag objection nila mahitungod

0: ako'y na maisgutan karon kay kumun kayo nga gi-issue sa atong Iglesia Katolika kining dili sa mga Katoliko nga ngay gyud nga ay atong balik-balikon sa pagtubag labi na sa kining tema diha sa pag objection nila mahitungod
1: unay oras kini sinday karatita kauban sa atong co-pilot ni Engineer K. Susminia, muhinga na lang ninyo, daghan salamat sa inyo pagpaminaw, o mayong buntag na itong tanan.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog na mga huna-huna, o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma, o way labot kining istasyon.
3: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
4: Rush Boy Nationwide!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan, ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Maalas 4:36 na sa buntag.
3: Headlines.
4: Uluhan sa itong mga balita karong buntag. Sa Balitang Nasyonal, Bagyong Francisco nga naana sa typhoon category. Padayong nagkakusog samtang nag-irog sa amihanan kasadpan nga direksyon.
5: Kapulisan, wala mong kumpirmar. Wala sa muhimakak labo sa gingon nga Warlat Vares batong ni Senador Rodante Marcoleta.
4: Sa Balitang Lokal, Cebu City Mayor Nestor Archival ang damutuman sa kamanduan sa DNR 7 paghawan sa South Road Properties kon SRP gikan sa mga basura.
5: Mga mag-uuma sa Sugbo makabenepisyo sa milyon ka pesos ka balor sa irrigation projects gikan sa NIA 7.
4: Samtang sa abroad, delegasyon sa Iran nag-walk out sa venue sa peace talks human sa hulga ni US President Donald Trump.
5: Sa negosyo ng hugna sa gi-export ng mangga, naabot na ngadto sa Europa.
3: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
6: Gising na!
3: Bango na! Sa unang radyo, unang balita.

0: Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide, buenos dias.
1: Mabuhay Pilipinas.
0: Tungod kay nag-una ang minungdanon.
1: Naguna ka.
0: Kini ang unang radyo.
1: Unang balita.
0: Ihatod ang mga impormasyon ang ayan imong masayran.
1: Ang ayan imong madunggan.
0: Una sa radyo.
1: Una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Gising na,
2: bangon na sa unang radyo, unang balita.
0: Sugbo, Kabisan ng Mindanao, Pilipinas, worldwide, mayong bunta. Good morning, good morning, good morning, good morning mga kasama. Adlaw ang Lunes na mga suking tigpaminaw. Hunyo 22, tuig 2026. Laing simana na usab mga suking tigpaminaw mga kasama sa ato ang pagpakigbisog. Welcome sa atong program, Unang Radyo, Unang Balita. Ato ang sayon ang nag-unang mga balita karong buntaga ning sayong kabuntagon sa adlaw ang Lunes mga kasama. Mayong pagpaminaw sa itong mga kasama ron nga naminaw silang tagsa-tagsa ka mga radyo. 612 sa itong AM band. Ingon naman sa nagtanaw sa itong Facebook Live, DYHP, RMN Cebu. Sa itong ubang social media platforms mga kasama. O sa naminaw sa itong DYHP app. Kumusta? Good morning. Kumusta man yung kabuntagon mga suking tigpaminaw? Sangan sa kinadibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, kami inyong mga tigbalita.
1: Kinagin ni Radio Man Ken Galinea.
0: Sangan sa Radio Man Arnold Bustamante. Kini sa Radio Man Remart Oristila Pugoy. Kita'y mag-uban-uban mga kasama kutob ta alas 6 ning sayo sa kabuntagon. Ato ang siren ang nag-unang mga hisgutanan, mga balita o dugang updates dinhi sa unang radyo, unang balita. Good morning ato sa itong mga kasama ron ang nanikaisikay, ilabi na sa itong mga magtutudlo, mga tinunan. Kay lain na pong simana kasamang ki, ikatulong simana naman ron, no? Gikan sa pagsugod sa school year 2026-2027. Niya maayong buntag sab sa ito ang mga ginikanan. Nga sa iyo naghikay sa pamahaw sa ilang mga anak. Sa iyo nag-andam sa baon alang sa ilahang mga estudyante. Good morning, kaninyong tanan. Ato ang mga kaisunang ng mga driver. Nga sa iyo nagbiyahe karon, amping mo sa inyong mga biyahe mga kasama. Ingon man ato ang mga kaigsuunan nga doon yung mga lakaw. Mag-amping ta mga kasama. Good morning sa ato ang mga suking tigpaminaw diha sa Carbon Public Market. Sa ato mga tenderog tendera o mga katinderya karon. Nga naglanog-lanog ang DYHP RMN Cebu. Good morning. Nahimong orasan ang ato ang sibianan kasamang Ken sa pagpakigbisog sa ato ang mga kasama. Nagtanaw sa itong Facebook Live karon si Wani Okariza, mayong buntag Ma'am Ken o Sir Remart. Good morning. Shout out nga tukang Polith Rubin from Kauswagan, San Isidro, Bohol. Good morning. Good morning Sir Remart ug Ma'am Ken, watching from Hipodromo. Shout out sa tanang naminaw sa DYHP ug IFM diri sa Nalcaba Hipodromo. Salamat ug God bless. Gikan kana ni kasamang Melba Iyak Bahinting. Good morning. Good morning to all the staff of DYHP RMN Cebu. How are you? God is good all the time. Thank you Lord. Amen. Gikan kana ni kasamang Flavia Diaz. Good morning kasamang Flavia. Good morning Ma'am Ken ug Sir Raymart. Shout out mi diri sa Lower Tabucanal Pardo, Cebu City. Gikan kana ni kasamang Lina Bruce. Good morning. Good morning sab nga tukang Marina Tabanao. Og ni kasamang Raprix Daba nagtanaw sa itong Facebook Live karon mayong buntag. Good morning kasamang Raymart, Miss Ken, always watching and listening from Minglanilla, Cebu. Happy Monday. Madasigong Lunes sab kasamang Michi Ribosora diha sa lungsod sa Minglanilla. Yan mga kasama, nagpadayon na ito ang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Niya atang yun yung taod-taod kay duhani kahugna nga ito ang papremyo mga kasama o mga idol. Atangi lang ang detalye sa itong mga balita kay sayon na good kayo ito ang mga pangutana. Alang sa ito ang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Dito na mo'y chance nga makadaog og 200 pesos nga GCash. Basta importante lang yun kaayong masunod ang ato ang pinakasayon nga mga promo mechanics. Sa may mga promo mechanics na to, una, dapat naka-follow mo sa DYHP RMN Cebu Facebook page o sa personal Facebook page ni kasamang attorney ni Rufil Banyok. Kung ayaw kalimot mga kasama o mga idol nga i-like o i-share ang ato ang program karon unang radyo, unang balita. Unya ang inyuhang saktong tubag sa itong pangutan na unyang taod-taod, i-comment. Ipadangat diha sa ito ang comment section din sa itong Facebook Live karon. Unya, importante kayo, ka na inyuhang mga Facebook account mga kasama ha, wala na ka kining naka-locked or wala na ka-private. Kaya ro ang verify na mo, makita na mo dito nga ni like yun mo sa mga program o inyuhang gishare ang ato ang programang unang radyo, unang balita. Good morning sir, watching from Bonifacio, Misamis Occidental, gikan ni Diding Adolfo Piscadero, good morning. Nagtanaw po sa itong Facebook Live karon si Randel Ridolusa. Good morning, kaninyong tanan. Mayong buntag Sir Raymart and Ma'am Ken. Watching and listening from Upaw, Pinamungahan, Cebu. While naglungaga, gikan ni kasamang Lorcinda Ero. Dagang salamat. DYH po yung IFM, gihimong orasan sa itong mga kasama o mga idol sa ilang sayong panikaisikay ning adlawng Lunes mga kasama. Kumusta man inyong weekend? Good morning sa tanan. Greetings ka na ni kasamang Wizel Gage. Good morning sir. Shout out from Dugyan Dalaget. Gikan ni Villar Marina. Mayong buntag. Mayong buntag watching live sa Ginsay, Danao City, Cebu. Gikan ni Evie Laos. Nagtanaw sab sa itong programa karon dinhi sa itong Facebook Live si kasamang Lady Mars Lubidica. Good morning kaninyong tanan diha. Good morning sir, watching from Pianon Kalawit, Zamboanga del Norte. Ika ni Rogen Silestral. Mayong buntag, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Good morning sab nga to kang Ruben Loreto Mabahin diha sa Kansungka Bye Bye City, Leyte. Good morning Sir Raymart ug Ma'am Ken. Gikan ni greetings gikan ni Junmat Celerio. Thank you. Mayong buntag gadto kang Anisita Dahuya. Si kasamang Raul Anol gugmang laagan. Good morning watching live here in Pinamungahan diha sa Barangay Manguto. Gikan kana ni Lord Lordisita Estrera. Good morning. Good morning, Sir Remart and Ma'am Ken. Shout out ko sa ako ang hubby nga si Richel Torno. Torno Ikoy nga naminaw o sayo diri sa may Campo Guadalupe Car-Car o sa mga silingan nga nagmata na sa sayong kabuntagon. Daghang salamat sa pagbasa. Gikan ni kasamang Judith Hilodo. Mayong buntag kasamang Judith Hiludo diha sa Car-Car. Kaya sa tuang mga amahan di ay, mga pinanggang mga amahan, belated Happy Father's Day kaninyong tanan, mga kasama. Kagahapon kasamang ki, atong i-obserbar, isaulog ang Father's Day. Kaya belated Happy Father's Day di kasamang Kisusmin niya, kasamang Paul Lauro, kasamang Arnold Bustamante, kasamang Julius Balili, uban pang mga kaubanan nato dinhi sa DYHP RMN Cebu ug IFM nga mga madasigon mapinanggaon ug hardworking nga mga amahan. At oras mga kasama alas 4:48 na sa buntag. Ning sayo sa kabuntagon ato ang siren ang mga presyo sa nagkadaiyang mga produkto diha sa Carbon Public Market ning adlawng Lunes. Ani ato ang market man kasamang Jesse Sumampong. Yes, kasamang Jesse, mayong buntag.
2: DYHP, tutok presyo sa merkado.
3: Yes, Mayong buntag kasamang Remark og kasamang Ken og mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RM and Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Og mayong buntag usap sa atong mga tindira og tindiro og mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga utano ng atong ihatag ron sa atong mga suking tigpaminaw. Kamungday, usagatos ang kilo. Agbati, 50 ang kilo. Saluyot, 60 ang kilo. Sikwa, 80 ang kilo. Ukra, 120 ang kilo. Kamuti gabay, 40 ang kilo. Kalabasang puti, 20 ang kilo. Patong, 60 ang kilo. Talong, 50 ang kilo. Kalabasa, 35 ang kilo. Palia, 80 ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagbit, 50 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Beans, 70 ang kilo. Chapsoy, 70 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Papak, Areven.
4: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
2: DYHP, tutok presyo sa merkado. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Daghang salamat kasabang Jesse Sumampong sa paghatag og update sa mga presyo sa tuang mga produktong utanon diha sa Carbon Public Market. Good morning once again sa tuang mga kasama og mga idol diha. Ito ang mga tindero og tindera diha sa Carbon Public Market nga naglanog-lanog ato ang programa og sibyaanan diha. Oras mga kasama alas 4:52 na. Samtang kasamang Ken anhinata sa ato ang unang hugna sa nagpadayong DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Dindo na mo yung chance nga makadaog og 200 pesos nga GCash. Standby mga kasama kaya ito ang pangutana maokini. Kung saan may kategory karon sa Bagyong Francisco mga kasama og mga idol. Dika ni siya sa pagka tropical depression niya ni Sudi sa Philippine Area of Responsibility mas ni kusog pa man ni. Kung saan may kategory ni ini. Comment na mga kasama og mga idol. Ni ayaw kalimot nga sundo na ato ang promo mechanics ha. Na dapat naka-follow mo sa ato ang Facebook pages DYHP RMN Cebu og sa personal Facebook page ni kasama Attorney Rufil Banyok. Unya ayaw kalimot nga i-like ang atong program Unang Radyo Unang Balita. Unya i-share po diha sa inyuhang personal nga mga account. Unya kaning inyuhang mga personal nga mga account importante kaayo nga wa ni naka-private, wa naka-locked kay kung nag-verify na mo, naka-lock inyong profile, di na mo makita mga kasama ang inyong mga shared post dito. Again, atong pagutan na kaganina, unsa na may kategory sa to, sa kining Bagyong Francisco nga niya sa Philippine Area of Responsibility. Mas ni kusog man gikan sa tropical depression, mas ni kusog ni kagahapon. Unsa na may kategory ni ini? Comment na mga kasama og mga idol. Aron na moy chance nga makadaog og 200 pesos nga pa GCash gikan sa muang sibyaanan. Ako adang i-greet, i-shout out nga sa yung nag-on sa ihang radyo dito akong lula, Lula Paning Auristila diha sa Pro 4 San Vicente Village diha sa Barangay Zamora, Talibon, Bohol. Good morning la. Soking tigpaminaw sa DYHP RMN Cebu si Lula Paning Auristila diha sa Pro 4 San Vicente Village, Barangay Zamora, Talibon, Bohol. Nga tayo niya mga kasama og mga idol, kay karong taod-taod, ato ang i-anunsyo, ato ang mananaog, kaya napatay ikaduhang hugna sa nagpadayong yung DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Kiniisip pa halipay sa muang sibyaanan sa RMN Cebu, nga kamong padayon mong nisuporta, nagsunod sa mga balita, programa, kalingawan o serbisyo publiko sa DYHP RMN Cebu. Samtang anita sa ito ang greetings. Mayong buntag na itong tanan gikan ni Carolina Abiliana Gutierrez. Good morning. Shout out Rajoman Remart nila ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo og SB Mel Sanchez sa Purok Maria Clara Lamak Pinamungahan. Gikan ka na ni kasamang Iglesia Ariel Villavel. Good morning. Good morning, Sir Remort. Namino midiri sa pasilong sa Paradise, Gezo, Mandawi City. Ika ni kasamang Belinda Camus, mayong buntag. Mayong buntag, Sir Remort. Watching from Tubod, Minglanilla, Cebu. Ika ni Sir Mac Bontes. Good morning. Good morning, Sir. Greet ko Happy Father's Day sa akong tatay Tirio. Ika ni kasamang Leo Morales diya sa Amagos, Batolete. Good morning. Belated Happy Father's Day sa imuhang tatay Tirio kasamang Leo Morales diya sa Amagos, Batolete. Good morning, Sir Remort. O kasamang Ken, watching here in Mantuyong. Ika ni Ma'am Elinita Asenho. Good morning. Hello po, shout out po na ako ron sa Sevilla, Bohol. Mayong pagpaminaw, good morning, madjong buntag. Diha ni Yayex May Ejercito Barrete. Mayong pagpaminaw, good morning, madjong buntag. Kaninjong tanan sa itong mga kaigsuunan diha sa probinsya sa Bohol. Mayong buntag ka sa mga Raymart, shout out from Carcar City. Gikan ni Romisato Arisgado, mayong pagpaminaw, mayong buntag. Always watching live sa DYHP RMN Cebu sa Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Gikan ni Luming Birami, mayong buntag. Good morning at dukang Hinaro Solas. Nagtanaw sa itong program karon gikan diha sa Brisbane, Australia. Mayong morning, good morning, good afternoon, good evening, depende sa unsang orasa makita og badungog sa itong mga kasama nga naa sa abroad karon ang ito ang program. Good morning, Sir Remart, Ma'am Ken. Shout out ko sa akong banang og mga anak, mga apo, Tapians, Villamas family, watching live og naminaw sa radio, matag-adlaw from Tinubdan, San Fernando, Cebu, Panfila, Generale, Villamia, Tapian. Good morning. Oras mga kasama, alas 4:57 na. Alang sa dugang pag hatag og hulagway diha sa gawas karon ning sayo sa kabuntagon sa adlang Lunes. Sa itong pikas linya karon kasamang Radyo Man Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane, good morning og madasigong adlang Lunes.
2: DYHP Tatak RMN Report.
5: Yes, good morning kasamang Remart o kasamang Ken. Naginihini na po sa dinig pag hatag o aninaw po dito ang ato ang palibot din sa itong dakbayan sa Sugbo kasamang Remart. Particular din hinata nagbarog kaning kilids ato ang Kapitolyo kaning kadong sa may Guadalupe ganit kasamang Remart.
0: Oo.
5: So atong sabi niya nga, adlaw Lunes, Moradya, busy na gid ID ni Dapita ka sa mga remarks, no? Kay Moradya. So good sa simana, Moradya. And so good na po sa panigay si guys. Ato ang mga kasama o mga idol. Labi na gid karon ka sa mga remarks, no? Moradya, sayo kayo ni sila ng gikan ng umpara goro ni Dagantay. Nakita din ni mga gawas na doon ang umpara goro ni sa gikan ni or padong pabaka ni pangumpara ka sa mga remarks. Labi na karon nga, wala pa tayo na sinati nga pagpanaligsik so murag hawan pa nga to ang kalangitan karon ka sa mga remarks. Murag nangandam na pod ni ato ang mga kasama o mga idol. Pero diri Dapita, murag sadya dahil ni diri Dapita ka sa mga remarks. Bito ang sayo kayo. Pagdagan kayo diri o mga open na ng mga tindahan pod no karong mga oras sa usan ini aning mga kaning ilang bakery diri ka sa mga remarks. Pero ato pod nga naninaw tinhinga. Na po dahil diri ka na ganitim na nyan po kanang mga sa mga batanon ka sa mga remarks na nagkapo pa po sa pagkakaroon. So gawas na ini ka sa mga remarks. Dahil sana po dahil nakita nga ka na ganing mga naninda o mga sudan so sayo kaayo po ka sa mga remarks. Dagan po tayong nakita din yun na mga nag-jogging. Bisan sayo pa kaayo, bisan bugnaw pa kaayong hangin. Dagan na kay CKI din ni Dapita ka sa mga remarks. So ato nakita po nga ato mga motorista mo ay nagdagahan na karon di rin nga nagbiyahi. Bisan pa og sayo ato murag kasagara na nila ka sa mga remarks. Mga habal-habal drivers. So kani ganyan nga po ang mga riders sa high dere, sana ano mga maxi, mga move it ka sa mga remarks.
0: Kanang hailing mga hailing app o kasama Jane
5: mga hailing app ka sa mga remarks. So dagan na tag nakita karon at ang mga jeepney pod ka sa mga remarks. Dagan na po tag nakita karon din ni kasagaran ang kining mga traditional jeepney gyud. So dagan ang mga agi din ni dagan po ang mga mangumpra ka sa mga remarks. Kaya ang kasagaran siya ato mga jeepney diri lahos masug carbon. So dagan ang mga agi din ni karon. So wala pa tayo na kuan nga pag uwan wasa tayo na daumat nga doon ay disgrasya ka sa mga remarks. Hopefully, mamahuman ang adlaw nga wala tayo makuha nga disgrasya, no? Wala tayo makuha nga informasyon nga doon ay disgrasya niya. Samtang karong adlaw ka sa mga remarks, maninaw ta sa ito ang palibot ng Dakbayan si Subo. Ato po niya tagaan o pagtagad kaya ang ato ang presidente Ferdinand Bongbong Marcos matuntanga na siya ay mga sisihon o kanaon karong mga lugar ka sa mga remarks. So, mabo na ang ato ang pagaan o pagtagad kung mag-unsa siya din ha sa kanang mga lugar unsa yung mga plano po nga pwede pa nga mahimo ka sa mga remarks. So, mabuna ito ang sundan karong adlaw maghatag po tag-update sa iyahang mga lakaw karong tibok adlaw ka sa mga remarks.
0: Okay.
5: So, magiging na lang ka sa mga remarks. This is my capital site. Ako ang inyong Rajuman Jane Gatiardo, DYHP. Tatak.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
0: Daga salamat ka sa mga Radyo Man Jane Gallardo sa dugang paghulagway diha sa gawas nga bahin. Isa yun sa kabuntagon sa adlawng Lunes. Niya mo bisita di ay mga kasamog mga idol sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ilaumang mo bisita din sa Sugbo karong adlaw ka sa Mangken. So atangi sa DYHP RMN Cebu dugang update kalabot ni ini sa mga aktibidad unsa mga kalihukan sa mga update sa tuang gobyerno dinhi sa Pilipinas mga kasama og mga idol. Atangi mga kasama ang dugang mga detalye sa itong mga balita, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom, standby. Atong oras, alas 5:02 na sa buntag.
2: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
2: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas. Hapitan na na, napakikidni. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Lugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagan salamat sa original koi herbal capsule.
2: Conventional Koi Herbal Capsule.
8: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Ang bukid, drone eh.

0: So, naka, no, binta naka.
1: Sa Paragis Vila-Vila, tili naka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
2: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.

0: Health Report. Health Report.
1: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
2: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin.
3: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS Life Extension Vitamin D3.
6: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
5: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Igala, nakakape na ka?
8: Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract?
5: Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
9: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
10: DTX 500. Ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500. Ibo sa the sugar sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.

0: Alit sa pinakaduol-gabutiga sa iyong lugar. T-Tex 500.
1: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas mi abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O T-Tex 500. Walang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang T-Tex 500.
0: T-Tex 500. Pumali sa mga butika.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Driver ka ba nga, pirmi, magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
12: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
13: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
11: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
14: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
16: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, naapoy cancer sa akong upper stomach. Nya resulta, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Nya nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si mana. Unya, gahigdar ako kay lain yung paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni sus at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God nga magamit ani. So nag-inom ko, so karon alam na kaya akong paminaw niya akong kaon na nagbalik na normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wa siya kay bawo nga akong ginom naggamit ko nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo yung gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diha makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mugamit na taani lami yung gayo tanan nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa Unya, nagpasalamat chugko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyoy nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga motubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
19: Oras mga kasama, alas 5:15 na sa buntag. O ganon sa detalye na sa itong mga balita. Sa Balitang Nasyonal, nahimo ng usa ka typhoon si Bagyong Francisco kagahapon. Kagahapon sa hapon, nahimutang kini sa 875 kilometers silangan sa Central Luzon. Nagdala kini og hangin nga 130 kilometers matag oras og unos nga 160 kilometers ang matag oras og nag-irog sa kasadpan amihanan kasadpan nga direksyon sa gikusgon nga 25 kilometers ang matag oras. Walay landfall scenario apan murekorba kini duol sa Batanes og Babuyan Islands gikan sa Martes hangtod sa Huwebes og gipaabot nga mupakusog sa habagat hangtod na sa weekend.
20: Sunog ang pang balita, wala ikompirmar, wala usap ipaghimakak sa Philippine National Police. Ang pamahayag ni Senator Rodante Marcoleta nga nagrawat na kinig impormasyon nga dunay nag-ungo nga warrant of arrest bato kaniya. Matod sa PNPPIO nga si Police Colonel Allen Ray Co, ang pag-issue warrant of arrest debutang nga iya lang sa korte, ilang igo lang sila gamuserve sa kapulisan kun aduna man, hinungdan nga dili sila makadinay o makakompirmar sa pahayag ni Marcoleta. Ipasali ginoo ni Co, ngadto sa publiko nga kun duna man sila ibadawat nga warrant of arrest kanunay nila kining iserve ipatuman nga subay sa balaod o katungod sa ilang arestohon. Samtang si Interior Secretary Junvic Remulla lipasabot nga araw man siya ng warrant of arrest kinahanglan nga dunay ma-file nga kaso nga to sa Sandigan Bayan. Apan wala siya naibawaan nga dunay kaso nga ipasaka batokang Marcoleta.
19: Samtang sa laing balita sa kaulohan, gipaabot katapuson karong adlaw o kahaugma ang pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Matod ni House Prosecutor Chil Jukno, dili lang ang prosecution ang muhimo og markings apan apil na usab ang mga depensa ang muhatag og markings sa mga ebidensya. Ang pre-trial conference nagsugod niadtong Hunyo 18 og magpadayon kini karong adlaw. Gipasalig ni Jukno nga ang markings sa mga ebidensya dili makaapekto sa unang gitakda ng Hulyo 6 nga pagsugod na sa impeachment trial batok ni Duterte.
20: Samtang dugang pa nga balita, muabot og 1.59 ka milyon nga mga individual ang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao base sa data sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Matod sa NDRRMC, among ginaghanon naglangkob sa kapin 375,000 ka mga pamilya gikan sa 580 ka mga barangay sa Davao Region ingon man ang SOCSRGEN. Adunay kapin sa 22,000 ka mga tawo nga naa sa mga evacuation center samtang kapin sa 63,000 ang naagawa sa mga evacuation centers samtang subay sa validation gagimo sa data sa mga nakalas giusab gato sa 77,978 ang mga nangamatay samtang mabot sa 1,339 ang mga nangaangol og dunay 31 nga pabilin nga missing.
19: Atong oras mga kasama, alas 5:18 na. Samtang sa laing balita, naabot pinaagi sa duha ka grupo ang 24 ka mga Filipino nga na-detain dito sa Russia. Sulod sa siyam ka mga buwan, human sila na biktima og illegal recruiters. Ang unang grupo naabot niya itong Sabado sa gabi eh, samtang ang ikaduhang batch kagahapon sa buntag. Gisugat sila sa Ninoy Aquino International Airport ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ug ubang mga personnel gikan sa Department of Foreign Affairs kun DFA. Gikan sa Krasnoyarsk sa Russia. Ang maong mga Filipino ni biyahe paingon sa Bangkok, Thailand, una naabot sa Pilipinas. Kay numduman nga una nang gibutyag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atol sa iyang pagbiyahe sa Russia, nga gitugot na ni Russia na President Vladimir Putin ang pag-release sa maong mga Pinoy na natanggong tungod sa immigration issues.
20: Tapos sa balita gikan sa kauluhan, gibando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbawas og dugang 3 bilyones ka pesos nga pondo alang sa repatriation program sa gobyerno. Alang kini sa mga Filipino nga nawad-an og trabaho dihang init ang tensyon sa Middle East. So sa ka-statement kagahapon si Finance Secretary Ralph Recto, nibutiag ang pondo mo suporta sa repatriation process. Apil na ang pre-departure assistance, transportation og reintegration services alang sila pagabot na dini sa Pilipinas. Gibutyag ni Recto nga dunay humanitarian flights nga nagsilbi usab nga medical evacuation missions alang sa masakiton ng mga Filipino nga tuwa sa gawasan nasun.
1: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
19: At ang oras mga kasama, alas 5.20 na. Samtang mga kasama, wapagyapunta ay napili din ang mananao kasamang Keno sa tuang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo alang sa tuang unang pangutana o unang hugna. Inyo mga kasama, amu alang i-remind, no? Ipahinumdum kaninyo nga ang tuang promo mechanics dapat naka-follow ta sa DYHP RMN Cebu Facebook page o sa Facebook page ni kasamang Attorney Rofil Banyok. Nga ayaw kalimot nga i-like o i-share ang atong program karon unang radyo, unang balita. Uni, ayaw ninyo i-locked or private ang inyohang profile tungod kay i-verify na mo kung makita ang wala dito na share ay naka-private man ang mga inyohang mga post. Yeah, sakto unta inyohang tubag, mauna nga masangin ta diha ka sa mangken, no? Sa itong pangutan na kaganina, mga suking tigpaminaw, kung saan may kategory sa Bagyong Francisco nga nisud sa nasud, mas nikusog manigigan sa tropical depression na develop na ni sa sunod nga kategory. Kung saan may kasamtangang kategorya sa maong bagyo mga kasama. Comment na! Yayaw! I-private ang inyuhang mga Facebook account kaya di na mo makita ang kining following bitaw kung naka-follow ba mo sa DYHP o sa page ni kasama Attorney Rofil Banyok. Unya, di po makita di kasamang Ken kung gishare ba nila or gilike ang ato ang programa Unang Radyo, Unang Balita. Ay, yawat na lang, 200 pesos nga GCash o 200 pesos nga premyo ang nagpaabot alang kaninyo mga kasama o mga idol. Oras, alas 5.21 na sa buntag.
21: Kaya itong napaparuguman may galagi palanta sa rabantog ng Herbal Capsule sa Gabisan ni Mindarao, ang Koy Herbal Capsule, suplementong ang ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, ang mga may galagalig ng salamas, kaligon sa atong immune system, margarita, daling ang masikip. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasana may galang pag-inom sa Koy Herbal Capsule, kimuagtan ni sa mga balatian, sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga atay. Ug uban pang may mga sakit may galang inyong gihambin diha, wag tango na may gala sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule, mubatok sa inyong may gala sa bisan sa ngamatang sa virus, labi ka na may gala ng huli na naghugan na itong virus, kini may gala ang COVID-19, ug laing variant mga kasama. Gamikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Gamikan sa mga vitamina nga naanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og cyanin. Namuhatan ng may kalagkaligun sa kalamasan. Ang Koy Herbal Capsule na probaro kinimigala sa Food and Drug Administration. Mapalit kinimigala sa mga butika. Nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kinimigala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagit may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, ito ng branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Everdrugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, ito ng branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, o Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala nga mapalit ang Koy Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, Og sa Roseville Pharmacy, sa Batol, Leyte. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo.
20: Bang presyon si Mundugoy kabadunay hypertension. Basta ta si mong sugar o kwasim lai diabetes kanyo wala kamay baw. Atas nga level sa blood sugar. Magkapagay kayo sa arterial wall. So palapot si mong dugo o sa nakarason. Nga na magka-hypertension kamo ta sa imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kini sa pagkabuta. Pagkadaw si mong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease. Dili pa kayo sa mga samad. Pagkaputol sa itilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Musi ay nagpabuta ka magrabing imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 kini charantin. Gikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kun bobo ang imong blood sugar, kutulado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapalindot ni simong katog. Magkapagong pag-iod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa pagklinika, di alternativo, medicina, and wellness center para sa libre nga consultation, gagamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimimutang din sa Media Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 416-0866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Nakatilaw na ba mo ang kape nga doon native purple corn? Kung wala pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agyanan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duna sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustina, malunggay, kanela, bayabas o grosip. Puro sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyod. Kapi na, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
20: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on nato ang atong immune system. Kay kontas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinag maayo, maka-produce kini o mga panagam. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Busa ka na daw ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended ni sa mga medical doctors. 100% kini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Number 1 kini nga tatak ng vitamin D3 din sa Pilipinas. Kung makilalan ka nga magpakonsulta, pwede kang magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic kay muhatag kinig libre quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na kinimimutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Samtang dina sa Konsolasyon na kinig sa may ADM Building sa Barangay Kansaga. Tubangan sa Jollibee, Dabaguete City, mas sa may House of Taft Building. Sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic sa 416-1655-09 1731-8161 alas inyong duga pagotana or katong gustong mapadeliver o Life Extension Vitamin D3 din as yung tagsatag sa kamagaparimalay. Sa pikas gabay di ka makadunay nga makonstipated pag inuman yung super fiber kay number 1 kid nga pangontra sa constipation. Unya ang super fiber, sino po kayo ding andamon? Kuala kago sa kabaso nga tubig, unya imong imix dito ang super fiber. Pwede kag mo inom ani sa buntag mag, before ka mag-breakfast. Nagabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa super fiber, dungani ka nang inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika para sa din na sa Life Extension Clinic.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
19: Atong oras mga kasama, alas 5.27 na sa Kabuntagon. Samtang doon na tayo winner mga kasama o mga idol sa tuang unang hugna sa DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Makadawat o 200 pesos nga pa GCash. Huma naka-provide sa saktong tubag sa itong pangutan na kaganina. Nga unsa na may kategory sa Bagyong Francisco karon. Yay, hang tubag, Typhoon Category. Congratulations sa tuang winner. Human mi like o mi share sa itong program Unang Radyo Unang Balita o ni follow sa DYHP RMN Cebu sa Facebook page ni kasama attorney Rufil Banyok. Makadawat o 200 pesos nga pa-premyo si kasama ang Ruth Jean Diaz de Lima. Congratulations! Again, ang atuang winner ka ng buntaga sa unang hugna sa atuang pa-premyo. Mao si kasamang Ruth Jean Diaz de Lima. Congratulations, ma'am. I-message lang ato ang Facebook page niya, ihatag imuhang kompletong pangalan o ang imuhang active nga GCash account or GCash number. Ya, standby mga kasama sa tuang ikaduhang hugna sa tuang nagpadayong DYHP RMN Cebu Answer to Win promo unyang taod-taod. Oras, alas 5.28 na sa buntag.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
23: The Wonderful Supplement.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotroph Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
30: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
31: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotroph Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
30: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
31: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
32: This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
33: The original Koy Herbal Capsule.
34: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo doon akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. Mo doon ay nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
33: The Original Koy Herbal Capsule. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
35: Ang mahugaw nga colon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
32: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
36: Zed Health Testimonies.
37: Health Testimonies.
36: Si Sir Pablito si Mudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
38: Sakit na gito ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one night kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up. Wala naman kung ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isinta. Nakapin.
36: Zed Health Testimonies.
37: Health Testimonies.
36: Si Sir Pablito si Mudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
38: Sakit na gito ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one night kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up. Wala naman kung ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Mudlan.
36: Zed Health Report.
37: Health Report.
39: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina napainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtag uskabulan. Pa sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
0: That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghara og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magcapsule. Sinta na gyud akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay!
9: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
10: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe Tablia.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni Bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Nasayod ba mo mga idol? Akong nahuna-hunaan nga importante ang pagpalit og dekalidad kana nga makaingon ka nga quality gyud. Labi na sa mga tambal nga atong imnon. Siyempre, kinabuhi og panglawas na gun agar kasalalay ana, di ba? Dapat sigurado nga quality gyud. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sa mga pangpagwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Maong dapat ayha ka mo palit, dapat sigurado sa ka sa quality mga idol. Dapat mangutana usa ta aron atong mabantayan ang quality. Pangutan-o nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Naistudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab para dali na lang nato nga mahinumduman. Kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab quality ba na? Sa among pamilya, sukad kaniadto, Unilab na mi. Ngano? Kay akong nahibawaan nga tanan nga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Number 1, subok at napatunayan. Number 2, ayon sa standards. Number 3, sinuring mabuti. Number 4, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab, aron masiguro nila nga quality gyud ay pa maabot sa ato, gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.
2: Pagbasa sa 10 kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, "Talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya?" Sinabi naman ng iba, "Hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?" Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Oras mga kasama, alas 5.43 na sa buntag.
5: Pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pagbarigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makapangsyon usab og maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadlaw og duhang atong sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sulod sa Sugbo, naanin nimutang sa Osmeni Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church. Og sa Konsolasyon, anaa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at bangkini sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa ninyo nga mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Mamahimo sa ninyo nga matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: Samtang atong sugato na ato gabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kain kape, kining Vita D Plus sa Coffee Mix. Kinoy pinakauna nga kape, nga doon sa isagol nga Vitamin D3. Mga na makakapina ka, maka Vitamin D3 pag yun. Plus, ginugang hirin-gini o Rishi Mushroom Extra, kang doon mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polis sa karay sa triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag-gini o mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kindali kapadao sa itong mga selula. Gumikan usab sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga piganita sa iyo sa buntag, Vita D Plus Coffee Mix giyod. Makakapina ka, maka Vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
7: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Ronda Presinto.
4: Atong oras mga kasama, alas 5.46 na sa buntag. Samtang sa dugang balita na may armadong lalaki na dakpan sa kapulisan. Kasama mo sa balita, Radyoman Paul Lauro.
7: CYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Radyoman, Remax, Radyoman, Jen, gitubag sa makasakop sa Waterfront Police Station 3. Kining armadong tao nga ilang na dawat alas 8 takna sa kagabihon niya luyo sa Blisid. Barangay Tihero ni Atod Dakbayan sa Sugbo. Labdan pa sa mga responding police kining armadong tao nga si Rogelio Manzano Gakani o Gagani alias sa Junior na nagpuyo rusab niya sa Barangay Tihero sa nikaliburer sa ilang dapit matod sa kapulisan. Doon ay tawag nga ilang nadawat at doon ay magpahibaw nga doon ay armadong tao dito sa lugar dali nilang respondihan o na-embargo sa suspect ang usa ka 9mm nga pistola na dito na karoon siya sa Waterfront Police Station 3. Asama mo sa Waterfront Police, ako yung Radyo Man Polauro, TYHC, Patak, RMN.
7: Radyo mo nationwide.
6: Dugang balita pag pamaligyag tag 20 pesos na matakilo ka bugas umay nagpadayon sa dakpayin sa Subo. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
7: TYHP Tatak RMN Report.
9: Nagpadayon na ang pagpamaligyag sa tag 20 pesos na matakilo sa bugas umay sa syudad sa Subo matag adlaw ilabi na diha sa City Hall. Kinuman gisuspenso na itong miaging buwan sa Abril tungkol sa kadaghang na malit gawas sa gibikayog supply review. Plano ni Mayor Nestor Arjival nga kinidalhon na usab ganito sa kabarangayang sa dakpayan aron mas daghan ang mga blupyo nga makapalit ni ini. Giklaro hinoon sa mayor nga ang Food Terminal Incorporated yung FTI ang namaligyag sa baratong bugas o gigo lang itabang ang city government ni ini. Ipariyag ni Arjival nga magpadayon ang pagpamaligyag sa baratong bugas sa syudad hangtod yung murot na usab ang stock sa FTI ni ini.
10: Until July last, nag-assist lang ta sa FTI kay sinamay mamaligya ang kwarta at niya.
9: Si Mayor Nestor Archival na sayaran niya sa mayor nga mabot sa 250 ka-pack ang mamaligya sa FTI sa lakbayan ng tag-adlaw ngadto sa mga beneficiary ni ini sama sa senior citizen, PWD, solo parents o uban pang kabus ka mga blupyo sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Balanos, TYHP Tatak RMN.
7: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
6: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
11: Nalangay ang gihimong negosasyon tali sa Amerika ug Iran apan wala pa kini mahuman. Gipaybaw kini human ni hulga si US President Donald Trump sa Iranian delegation hinungdan nga wala makauyon ang top negotiator ni ini. Gihimo na ang back channel dialogue sa panghinaot nga mobalik sa negosasyon ang maong delegasyon nga gipaygayon sa Osaka Swiss Mountain Resort. Gikataho nga ni hulga si Trump pag-resume sa pagpamomba o pagkontrolar ug balik sa Strait of Hormuz kundi dili makabot ang peace deal sa Iran nga dunay may ulbong atensyon sa Hormuz na itong weekend. Manipaybaw ang Iran nga gisira kini nila tungod sa mga strikes sa Israel ngadto sa Lebanon. Apan ang US military ni himakak nga gikontrolar sa Iran ang Strait of Hormuz. Kasama mo sa abroad ngayon kiniyo Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sa ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gibak gan mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number 1. Radyo mo nationwide.
4: Atong oras mga kasama, alas 5:51 na sa buntag. Samtang ning laing simana o gaadlang Lunes mga suking tigpaminaw. Mga pisa, takauban ang Vita D Plus Coffee Mix. Ato ang sugaton at ang matag-adlaw nga doon na tayo positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga doon ay vitamin D3. Ang matag sa shea ni ini, doon ay 200 ayo nga puro o dikalidad nga matang sa vitamin D3. Doon na kinirishe mushroom extract nga naglangkob o polysaccharides o triterpenes nga doon ay mga anti-tumor o anti-cancer properties. Gidugangan sab ang Vita D Plus Coffee Mix o extract sa mangustin nga prutas alang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o kining dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas mga kasama. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape. Dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy diha sa Bohol, mapalit ni sa mga Alturas Mall. At ang oras mga kasama, alas 5.52 na. Samtang kasamang Ken ang hinatas sa tuwang ikaduang hugna sa tuwang DYHP Answered to Win a promo. Ikaduhang pangutana na yung mga kasama, diin doon na mo'y chance nga makadaog kung 200 pesos nga pa Gcash gigan sa among sibyaanan. Basta importante lang nga naka-follow sa DYHP RMN Cebu o sa Facebook page ni kasamang Attorney Rofil Banyok. Unya ayaw kalimot nga i-like o i-share ang atong program Unang Radyo Unang Balita. Unya ayaw i-private o i-locked ang inyuhang Facebook accounts or inyuhang profile mga kasama kay di na mo makita kung nag-follow ba mo, di na mo makita ang following ninyo mga suking tigpaminaw. Standby ato ang pangutana kinsa man nga opisyal sa gobyerno ang gilaumang mubisita karon sa Sugbo. Again, kinsa man nga opisyal sa gobyerno ang mubisita karon sa Sugbo. Karong adlaw mga kasama ug mga idol, comment na.
7: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Radyo Boy Nationwide.
4: At ang oras karon alas 5.53 na, standby.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Life Extension Vitamin D3, Kagsubong. Atong babatian si Ma'am Emma Ermac.
18: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
19: Karon minus na.
18: So, wala na ngayon?
19: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba, naalim na?
18: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
19: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa to, yad po ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor kay putlon magid akong tiil. Lili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung nga ng Life Extension D3 kay mubi nakakuha na ko. Oh, pag December, good December. Tik naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mga makaon. Kay dili na ko ka New Year ba? Dili na ko ka kaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir. Sumpayan at kong kinabuhi.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
21: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
22: Welcome to our reunion.
23: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
24: Tungod na sa Super Fiber.
23: Unsa?
24: Super Fiber.
21: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Oras mga kasama, alas 5.56 na sa buntag.
5: Mga kasama, di gud mapugngan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na nato nga idaran na ta. Kaya na natin masinati nga mga sakit sa dawas nga kaniadto sa batan-on pa ta, wala na ato kinimabatsyagi. O sakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na lingkod ang panuhod, sakit ang tangkugok kay taas na di ay ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya mapigtuhan ra magyud ang atong buluhaton sa balay, kay na naman tay gipamati sa lawas. Dili sama kaniadto nga sa batan-on pa ta, daghanon ra nato may gala ang taas nga hagdanan ug ang bukid nga walay kapoy. Monang nakinahanglan tag ngilngig nga maintinan. Kay baguhay pa lang ako na sinapi ang pagpaminhod ug pamuypuy sa bisan pa man sa sayo nga mga buluhaton matag adlaw. Ingon ana na jud siguro ang magkaidara na ilabi na kung may gihambin nga balatian sama sa diabetes ug high cholesterol. Mauna nga naggamit ko og maintenance medication. Naginom ko sa Vanular kay aduna kini 5B vitamins in high level, B12, B1, B6 o B12 makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Maong ipangutana sa inyong doktor kabahin sa Banular. 23 pesos matagtableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Banular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Samtang padayon ta sa itong mga balita mga kasama, Cebu City Mayor Nestor Archival anda mutuman sa kamanduan sa DNR 7 paghawan sa South Road Properties kon SRP gikan sa mga basura. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bolonos.
7: CYHP Tatak RMN Report.
9: Kini ang mga balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang namutuman si Cebu City Mayor Nestor Archival sa kamanduan sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR 7, paghawan sa South Road Properties kung SRP. Kinigat sa nagtipun o gamang basura mugda sa maghimo sa Fund A sa Nesutang Reclaimed Property, isip temporal yung transfer station. Huwain o matino kung hingpit mo sabi nga tumanon sa mayor ang cease and desist order kung si DO nga gilawatan sa DNR paglabay o mga basura niya sa maong rapit. Hapan ni Badayag Archival, nga huwain problema paghawan sa SRP to kaya mga basurang sugdan na paghakot sa wapa ang kamanduan sa nagtutang ahensya. Si Mayor Nestor Archival na sera niya mga basura sa kabangkayan sa Takbayan parayong gato diya sa SRP apan kini gisunod sa paghakot sa service provider paingon sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ng optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP. Tatak RMN
7: Radyo mo nationwide DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakaran.
12: Kini nga balita, hatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
11: Gi-welcome sa Embahada sa Pilipinas sa Brussels ang unang batch sa mga mangga gikan sa Gimaras, nga gitakdang moabot sa Europa. Ang maong kalambuan ang timaan kini sa unang geographical indication kung GI products sa Pilipinas. Nasairan nga mga GI label, nagpasabot kini sa mga produkto kansang quality, reputation o distinct character, gikonektar nga to sa particular nga dapit sa kalibutan. Uman kini maabot sa Belgium, itakdang ma-available na mga lamian nga mangga sa Gimaras, dito sa Netherlands, France, Germany o Spain. Kasama mo sa negosyo ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak RMN. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imo balig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwa at mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Radyo mo, nationwide.
6: Sa Samta nung kabalita, si Busiri Mayor Nestor Chival na sorpresa sa pagsaka sa ginagano sa mga driver nga buot mo pay mo sa fuel subsidy gikas kagabahan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
0: DYHP Tatak RMN Report.
9: Na-surpresa si Cebu City Mayor Nestor Archival sa pagsaka sa ginaghanon sa mga driver nga gusto mo pahimo sa fuel subsidy sa kagamanan sa Dakbayan. Gikan sa initial nga 10,000 ka mga driver nga nasa listahan nga una na dawat sa mayor, kini gingong lisulbo na karon ngadto sa 30,000 ka mga driver. Butang nga nakapakurat ni Archival, tuod kay nasuta nini nga uban nga naa sa bag-ong listahan gingong dili kwalipikado nga madawat sa fuel subsidy. Kini sama sa kawakyas pagpresentar sa voters registration yung pagpamatuod yung botante sa syudad nga usa sa mga rekisito pagdawat sa nasgutang assistance. Tungod nini, gipadayag sa mayor nga masamot kadugay ang pag-release sa fuel subsidy tungkol kay gikinang lang tarungon ang pag-validate sa listahan.
10: Anay, madugay ni kay verify pa manig tarong kagaan man kayo mo abot naman ni mga 25 mil kadugan is line ta kaya mong nabantayan hasta barangay tanod ni Apil maning malang ayan late din natin madali.
9: Si Mayor Nestor Archival na sayra niya kagabhanan sa Dakbayan doon alay 35 milyon pesos ngayon kahin alang sa fuel subsidy sa mga PUJ habal-habal o tricycle drivers sa syudad kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo mo, nationwide!
1: Nangita ka ba o gamahimo ni mo nga kasama sa pagatiman sa imong nga panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule, atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangkon nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayao ng Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
0: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: Guys, 4 na sa buntag. Samtang doon na tayo winner sa ito ang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Alang sa ito ang ikaduhang pangutana, ikaduhang hugna kasamang Ken. Sa itong pangutana kaganina, kinsaman nga opisyal sa gobyerno ang bubisita sa Sugbo karong adlawa. Unya nakasunod sa itong promo mechanics. Naka-like o naka-share sa itong program Unang Radyo, Unang Balita. Huwag naka-follow sa DYHP RMN Cebu. O sa Facebook page ni kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok. Kanyang ihang saktong tubag, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. or PBBM. Ato ang winner mao si kasama ang Corazon Cabezas. Congratulations! Again, ato ang mananaog ng buntaga. Corazon Cabezas, kasamang Corazon. Message lang ato ang Facebook page. I-provide ang imong kumpletong pangalan o ang imuhang active nga GCash number aron ato na mo ipadangat ang imuhang winner, ay imuhang premyo nga 200 pesos. Gikan sa muang sibyaanan, congratulations!
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 6 na sa buntag. Samtang ni mga oras, lain na usab nga winner kasamang Ken. Ang makadawat og pahalipay gikan sa atong sibyaanan, kini humanasakpan nga naglanog-lanog ang DYHP RMN Cebu ning sayo sa kabuntagon. Nasakpan nga naminaw og unang radyo, unang balita. Nasakpan naminaw sa atong sibyaanan busa, makadawat og pahalipay gikan sa DYHP RMN Cebu kasamang Julius Malili kinsa batong winner karon. Good morning.
2: Good morning kasamang Remark. Good morning kasamang Ken. Good morning. Sugbo. Gikan sa DYHP.
3: Daghang salamat sa DYHP.
2: Overall number 1. Yeah, hey, overall number 1. So kamo diyang naminaw, paabot na kamo namo. Basin ka po na sad sunod, makadawat sa mong mga pahalipay. Paminaw lang jud, buntag hantud gabi. Kapan ako diri sa mga lain-lain rabo ni Sir Gadas, George si Kuya. Okay, Idol B sa 93.9 IFM Cebu. Kini inyong kasamang Julius Balili. DYHP.
0: Congratulations sa tuwang winner kasamang Julius nga si kasamang Jima Kiki Paldo matud pa. Tungod kay nakadawat og bugas og chorizo gikan sa DYHP RMN Cebu humanasakpan nga naminaw sa tong sibianan. Busa kamo mga kasama, i-on gyud ning radyo gikan pa sa buntag ngadto na sa gabi eh. Kay basin daay kamo na pod ang sunod nga makadawat og mga pahalipay gikan sa mong sibianan. Oras mga kasama, alas 6:08 na sa buntag.
4: Kiniatong napaparuguman, may galagi pala ang taas sa rabantog ng Herbal Capsule sa kabisan ni Mindarao, ang Koy Herbal Capsule. Suplementong ang ikan sa palia, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, kami mahatang may galagalig ng salamas. Kaligon sa atong immune system, margalita, daling ang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasana may galang paginom sa Koy Herbal Capsule, kimuagtang ni sa mga balatian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubag, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga atay. Ug man pang may mga sakit, may galang inyong gihambin diha. Huwag tango na may gala sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule, mubatok sa dinay galas, may sanong sangamatang sa virus, labi ka na may galang anunin, naghugan na itong virus, kini may gala ang COVID-19. Ug laing variant, mga kasama. Ginikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Ginikan sa mga bitalina nga naanini. Sama sa potasyum, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o cyanine. Namuhatan ng may kalagkaligun sa kalawasan. Ang Koy Herbal Capsule na probaro kini may sa Food and Drug Administration. Mapalit kini may sa mga butika. Nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kini may ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy.

0: Juan Pharmacy, TK Pharmacy, ito ng branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Aver Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, ito ng branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, Uzari Pharmacy, sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa rin may gala ng mapalit ang Koy Herba Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herba Capsule, barato na, epektibo pa.
1: Arpen Hange, kwa dunay, daghatok si Sibalawas, mundili ka Rai Galarg, magpagwasi mong hugaw, di ka maylisan, magbuto di muntihan, makasinati ka ginsomia, diri pagyod, hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problem. Sige mo na pagkaluya, si muntibok lawas. Busa, huwag tagag ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangko, nagmaay ka panlawas. Pag ginamit na gadlaw, OG, Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. One, number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Mga kasama, huwag naman tayo igong oras ug mao gato ang naglangkob sa itong mga balita ning sayo sa kabuntagon sa adlawng Lunes, mga kasama. Sa nga na lang sa kinitibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, kami inyong mga tigbalita.
1: Kailangan niyong Radyo Man kang Galinea.
7: Sa nga ansam ni Radyo Man Arnold Bustamante, kini si Radyo Man Remart Pugoy. Aoba na mo sa Pikas Lawa kasamang Kisos Menyo, kasamang Nems Quiñones. Dito sa transmitter site, kasamang Rubel Boyser, kasamang Jerome Yap, kasamang Oliver Atis, o kasamang Alan Taladua. Nagkasalamat sa inyong pagpamino, mga kasama. Musunod na si Attorney Rufil Fernandez Banyok alang sa Straight to the Point Standby. At ang oras, alas 6:12 na sa buntag.
8: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang salita.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, dito ako, believe.
14: Isip usa ka magsisibya, dili na ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
15: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: My body.

0: ng White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion, combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
2: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP RMN Cebu alas 6, this is Ice.
5: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
6: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
8: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
6: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it! This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it! This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
9: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mokini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tunumanon. Straight to the point. Tunumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
4: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
10: straight to the point.
4: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
4: Kinilig po niyo boss nga dagat sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Banyok. May paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes. O gapit sa 22 na buwan sa Hunyo tuig 2026.
10: Straight to the point.
4: Sa gihapon natagan tagpagtaka ng mga issues kamay labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Din hilamang gapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
4: Nagunas tumis gutanan kalong nga buntaga makigsunan. Bagyong Francisco nga naana sa typhoon category mas nikusog pa samtang naana sa 715 kilometro silangan nga bahin sa Tugigaraw City sa Cagayan Province.
10: Straight to the point.
4: Nagdala kini og hangin nga 140 kilometros ang matag oras. Duol sa sentro og unos nga 170 kilometros ang matag oras.
10: Straight to the point.
4: Padayon kini nga mag-irog sa kasadpang amihanan kasadpan nga direksyon nga hangtod na ugma Hunyo 20. Tres mga sukit di paminaw og ipaabot nga mobiya kini dinhi sa nasod.
10: Straight to the
4: point. Atong tagay pagtagad rubutaga mahigala sa ato pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
4: Kay matag higayon mahigala nga dunay bagyo muraga kanunay sa mahulga ang ato mga higalang mga pagbaha. Gumikan kay bagyo karon mahigala di naman lang kutob lang sa hangin nga kusog, ha? Apil pang bulog sa tubig mahigala nga maoy mo atake mga sukit di paminaw. Unya kung mabulog ang tubig mga higala, di malikayan nga mahinumdom na punta sa problema sa flood control scandal.
10: Straight to the point.
4: Nagatanig pagtagad lumuntaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
4: Samtang sa laing bahin, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. muduaw sa Sugbo karong adlaw aron mo tambong sa lain-laing mga kalihukan.
10: Straight to the point.
4: Sa Picas bahin, Metropolitan Cebu Water District kon MCWD nipalapad sa kampanya niini aron kaminusan ang mga water leaks nga moresulta sa pagkausik sa tubig inay magamit pa kini sa mga konsumidor.
10: Straight to the point.
4: Ato sa nihatagay pagtagad lubutaga mahigala sa ban-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
10: Straight to the
4: point. Dunay mga daghan na bagulbol ron gumikan mahigala sa kamino sa tubig mga sukin tigpaminaw.
10: Straight to
4: the point. Duna pay mga kaigsuon nato sa talisay mismo nga apil sa nga nagbagulbol nga ano ba ning among lugar nga hinay man tubig nga dili man gani magkuha og tubig unta sa among nga manang river.
10: Straight to the point.
4: Nagata sa nagpagtagad rubutaga sa atong pabanuban mahigala nining atong tulumanon inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
4: Samtang sa Picas bahin Cebu City Mayor Nestor Archibald gipadali ang pag-establisar og 5 ka kilometros nga motorcycle lane sa Banilad Talamban Road alang sa mas hapsay nga trapiko og igong proteksyon sa mga motorista.
10: Straight to the point.
4: Nagata sa nagpagtagad rubutaga mahigala sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
10: Straight to the
4: sa kauluhan na og sa ubang bahin sa nasod, Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte ni-great sa iyang amahan og Happy Father's Day nga iyang gi-great mega si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga gihulagway niini nga iyang inspirasyon og kalig-on.
10: Straight to the point.
4: Giapil na lang po niya og great ang mga amahan nga matod niya mga bangag og kurap nga naa sa gobyerno. Gata sa nagpagtagad, rubutaga, mahigala sa ban-uban, usap nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
4: Ato day nga, belated Happy Father's Day, no? Happy Father's Day day, ha? Sa tanan nga mga amahan, nga mga responsable kayo, mga higala. Doon na po'y nag-post kasamang kay katukunong amahan nga wa na nagparamdam. Happy All Souls Day nila. Wala katong amahan, yan na, mo paramdam nga mo rin, ha? Oga sa ato mga amahan mahigala nga mahigugmaon ngadto sa mga anak ug sa ang pamilya mo nay pinakaimportante mga sukid tigminaw.
10: Straight to the point.
4: Samtang retiradong Supreme Court Justice Adolfo Ascuna nagtuo nga managlahi manginahanglan og 16 kaboto sa Senado aron i-convict si Vice Presidente Sara Duterte gawas lang kung si Senador Ronald Bato de la Rosa ideklarar nga fugitive oga disentitled o makonsiderar nga senador nga constructively resigned.
10: Straight to the point.
4: Naglalis na po ni Ron Mahigala. Nahin na po ning hisgutanan. Labot na po Mahigala sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Pirmiro may gala ang pagkuha sa leadership sa Senado nga 3 ang gikinahanglan kay of all its members man. Niya ang members sa Senate may gala 24 man. So 3 sigyod ang gikinahanglan. Og 2 sila nakuha, reserva na daan ang Abilino case. Mamao si mahitabo ini karon pagkonviktong Sara Duterte. Kay ang 2/3 votes may gikinahanglan may gala 2/3 2/3 votes of all its members. So ang 2/3 mahigala sa 24 is 16. 16 gyoy ilang kuhaon aron makonbikto si Sara. Nya i-reserve na lang daan kay kung di gyud magkakuha 16, andam na lang daan po ng Abilino case. Atol ni agi kitaw katawa mga sukit di paminaw. Ah, tagantarig pagtagad lubutaga mga kaigalaan mo ni medyo lahi ron mga higala ang impeachment. Lahi panahon ni Irap, lahi panahon ni Corona karon. Grabe gyud mga higala nga kwan, kining binirahay mga sukit di paminaw gumikan kay dili ikalimot. Si Vice President Sara Duterte doon na sa cloud nga iyang kaugalingon. Muna nga, iyahay na lang nila mahigalag binirahay mga tag of war mga sukit di paminaw. Og kinini ang senaryo ini mahigala ato na nalantawan. Parihan ni mahigala sa binirahay ni adto mga higala nga June 3 nga kinini ang ilang gibutang nga Senate President pro tempore mga higala si Win Gatchalian. Ang gibira ato duha gyud. Wa man mabulto pagkabira. Si Chis Escudero o si Joel Villanueva, wa mabulto. Natanto man, ha?
10: Straight to the point.
4: So may hinungdan niya, gipahauman mahigala sa Abilino case. Kini karon 2/3 votes, 16 gyud ang gikinahanglan. Di ko ganit makabirag 16, pahauman lang sa gihapon, ha? Ato nang i-discuss, may gala karong buntaga, tagantanig pagtagad, sab sa atong pabanuban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon. Samtang sa laing bahin dito sa abroad, US President Donald Trump ni hulga nga muatake pagbalik sa Iran kung ugaling mahigala padayunon gyud sa Iran kay matod pa misrado na sab kini ni pahibaw na sab ang tiran nga ilang siladan o gislanhan na mahigala pag-usab ang Strait of Hormuz. Tarik pagtagad no butaga mo man ni nakamahal mahigala sa atong gasolina, sa atong krudo, sa atong mga produktong petrolyo. Gumikan sa pagsilado sa Strait of Hormuz. Unya, mumahal po ang uban mahigala mga palaliton. Kadugayan mga kaigalaan, gipahimuslan lang sa ning Strait of Hormuz. Bisan pa mga higalag, mubaligya lang o kinhason. Bisan pa mubaligya lang o lagutmon. Bisan pa muadto kas punuan sa manggahan. Mingon, ni mahal na. Ano ni mahal man? Kay tungod sa Strait of Hormuz. Sa bang kalakihan nga waman mo gasto ni gasolina, kami pa magani may nianhing anong na-appeal mga Strait of Hormuz, ane? Nagata rin pagtagad rin butaga sa atong papatuban usap nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Kini uguban pang mga isgutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah.

0: Straight to the point.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
3: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kid ni Nadi Ay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpaminatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget?
5: Sus!

0: or shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kung graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
7: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Maayong balita mga ka-Pure Gold. May balik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, kanto sa fresh items. Panalo sa presyo o di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw o uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free o sa katuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka perks card holder. Hangtod 20,000 pesos kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
15: Atong takna Miguel Asais 26 na sa atubon uban kaloning atong tulumanon inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Ato sa dawaton Miguel ang report kalos sa kauban on board sa patrol. Nay rider nga ni U-turn sa may SRP na lamba og namatay. Sus Ginoo ko. Asa man nga U-turn slot sa SRP mao gyapon katong kwan? Area nga duna nay na matay mahigala nga duha. Mga trabahantes no star, appeal ang driver, appeal mahigala ang back rider. Sus Ginoo ko. Asa man dapita, i-check ko sa ang report ba ni Radyoman Paul Lauro. Paul?
17: DYHP. RMN Report.
18: Radyo man, Attorney Rufiel, sakto ka. Diha gyapon sa kanang bag-ong gihimo nga U-turn slot at ubangan sa No Star, no? Sa may SRP Bambalining at Udak Bayan sa Sugbo, nahitapo kining batanon mga alas 4.54 ni gahapon sa kadlawon Domingo. Na ato po ning na report Attorney Rufiel. Pirmero, wani mailhi na yun kining maong rider kaya wani siya ma ibaw-i na yun sa mga responder nga mitubag sa maog nga alarma. Later on, mga anianang pagka umanagbalita, diha na ay nagpaluap ng mga kabanay sa St. Francis Funeral Homes o ang maog nga biktimang namatay, mao si Benjamin Yore, Tatoy Gabot, 18 anyos, matanon pa, nga nagpuyo sa Barangay Tabunok, Talisay City, why specific sityo, basta Tabunok, Talisay City. O niya, matod sa mga saksi, nga gwardiya niya sa Nostar, niya ni U-turn, kining maog biktima, diya sa may U-turn slot at tubangan sa Nostar. Pag humanyag U-turn, kalit lang kining na lamba. O niya, sa iyang pagkalamba, nagrabihan ni siya, isuwayan pa unta ni pagtabang sa atong medical team nga ni responde sa maong alarma. Northbound naman ni siya, kay ni U-turn naman ni siya. So padom na ni siya north pagka tumba niya, gidali pa unta ni sa ni responding medical team apan 00 na gyud di kay nabunal ni ang iyang o nagrabihan inungdan sa iyaga, hinanaling kamatayon, diya dayon. Ang atong traffic enforcement unit responder, sila si Police Corporal Kudilla, imbestigaron niya, may pakuha na lang sa lamatay, diya dayon, yung rider sa taga St. Francis Funeral Home. So, mauni ang lain na sang disgrasya diya sa U-turn slot sa tubangan dyan sa Nustar, sa may SRP, mambaling na itabo.
15: So, kinipol iyang kagalingong lihok, Lanipol?
18: O, yara ni self-accident ni si Attorney Repil. Yara ni kagulingong lihok.
15: Kaya katong mga namatay, katong mga trabahantes, no star, katong doon ay sakay o kuan, habal-habal, may U-turn mo katong napunggit ba?
18: O.
15: No, sa maning kalakihan nga siya naman tausa.
18: O, morning nga, wa pa ni maklaro, wa baka ni siya makainom-inom, nga nung nalambas siya, iahara diha, no? O, ilan na ning gihulagway baka ang lugar, Attorney Repil nga, nahila na ni human ni atong kamatayon sa rider o back rider na babae. Kaya yun diha, mausan yung sitwasyon na. U-turn siya, northbound man siya. So from, kuhan siya, from south siya, U-turn siya diha para pag-ambot sa pagkaitabu, Atty. Rupil, kay, wala naman ko'y maka-istorya. Matay naman ko'y siya ba? Ya, kadlaong dako, wa inkwentro. O niya matur pa rin gwardya sa no star nga mawi-witness atong kapulisan nga ila pang nakita lagi nga ni U-turn way kontra niya. Tibong naman lang sila nga lugapak na magkalit, nalamba na magkalit ning biktima. So, patong nanawag din sila og medical team aron maasikaso apan wa na medyo magpitik ang pulso, wa na maglihok na kining maog nga biktima nga si Binamin. Unya, gi-declare yun nga 0-0 na yun, no? Patay na yun siya. So, wata kay ba og inisyagikan kay og makaingon ta tihubuga ano naka maniho pa man jug mayo og hubog kayo. So basig nakainom-inom lang ni o pagkalamba niya nagrabihan iyang o inungdan in town nga namatay ni maura Japon posisyon na diha ra Japon pagdayon yang igo lang jug kuno nakatuyok no pag yotor pagtuyok kalit laglagapat matud pa ni ining gwardiya sa no star. So kani U-turn slot Attorney Rupil laagyo ni diha sa may El Corso dool sa El Corso pod.
15: Kana pol mas mayo siguro og naminaw na to ang traffic division unsa may maayong buhaton na nila diha or mo adto na lang gyud mo U-turn sa Ilawom sa tulay pol na may U-turn slot dito sa Ilawom.
18: O sakto naman kayo to dito layo-layo.
15: Mangadto na lang siguro.
18: So safety to dito Attorney Rupil kay minus naman kayo imong kuyog dito mag U-turn. Nya kada di ko normal tanaw ni mo apiki kay labi na kalang mga ulagway nga ungas nga mga rider nga bisag stop pa dito ay naam na traffic lights di gibutang jud kana nga U-turn slot naam na traffic lights diyan nya tanaw nila awa pay layo pang nagdanga-danga nga sakyan ipugos jud og U-turn ba naa di mo tinay tabo atong babae o lalaki gantong namatay una diha no nga tanaw niya right, layo pa nya. Padong na stop. Ano ka lang mga yung nana, mga kinaiyas driver.
15: Mas mayo siguro, studiohan na sa taga-traffic division na to. Tingali o gamito na lang itong kwan. Balag layo. Ato sa tuyok Ilawom sa tulay. Why disgrace yan nga nahitabo dito, Paul? Ilawom sa tulay ba? Nga, pag ikan po ka sa south, padong ka sa north, ato ka pagkatuyok sa may bayadak?
18: Tinood na, Attorney Rupil, wakay tayo na balita. Ato nga, yung ato nga paagi gani, mo tuyok lang dito sa ubos, no? Pero na pa mamangya po na, tuyo pa mamangya po nga, pero bago lang yun na nilang gibutang diha, ambot o nga nung na, kuha na nila, nakita na nila diha nga butangan, tungkol siguro kumpiyansa kay tay traffic lights mo, so mo U-turn lang ka diha, atol nga stop signal ang northbound, o maura siguro na nilang ikuha niya, mo left turn, o mo U-turn, mo left turn ka kay stop signal po pa doon ang south, ano, diya siguro sila ni kumpiyansa, pero naam ko yung uban driver ba kanang mga beating red light, beating green light, naadya ang disgrasya. So, ang nahitabuan niya, wa ni siya inkwentro Attorney Rupil, morning, nahibuong dyan ang mga saksi niya, unsa pagkatabuan nga, naka-U-turn pa man siya. Pag igo lang siyang ni padagan na Atty. Repil na tumba magalit ni Kasimalag lagapa kung saan ay ni Tukmud ani niya watakay bao hila na baling lugar sukat nga doon na ay namatay nakalas niya ang kinabuhi sa tao mo na ay kuhan amping lang yun ta no maagita motor-motor ta niya sa SRP amping niya ta bisa gadlaon dako kay sama ani niya wa inkwentro naka U-turn pa naka execute siya U-turn niya pag arangkada niya ikalit siya katumba matay rabadyon in town. So, kundulin sa mga kabanay ni. So, mauna ito ni Rupil, no? Atong pag-report sa nining layang aksidentis, kadanan, diha niya po sa may U-turn slot, sa may SRP ni atong dakbayan sa Subo. Ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
14: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
16: Radyo Boy Nationwide.
15: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro Cebu nga report. Standby may gala sa atong pagbalik. Alas 6:44 na.
19: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Ohoy! Kidney care time!
21: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
22: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
23: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
26: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
27: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
28: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
29: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
30: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
31: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
32: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
33: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa na kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aro makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na.
34: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
35: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
15: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
35: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action may segminor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
11: Atong attack na may galasay 50 na sa ato babanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
11: Now arita sundug ang mga isgutanan rumbotaga mga higala. Karon nga impeachment mga sukit di paminaw labihan ka thrilling kayo. Gumikan kay lahi man mga higala panahon sa kang kanhi presidente Irap Estrada. Din kadtong impeachment bakigalan wa to mahuman. Kay nag-walk out man ang mga tao, nag-walk out man ang prosecution. At the time, ang kang corona sad na human, pero dili inana ka bindirahay o mga senador, kay katos corona magod, Chief Justice mga higala, wasay ingon ta influence nga to sa mga tao, di magod to politician si corona day. Lahit mo na yung politician, good karon, namin ni Sarah, doon na magod yung mga kon ba? Doon na mga higalay kinini ang mga followers, doon ay mga supporters. Muna yung nakalainan, aniron. So, ang nahitabo, si Frank Drilon gani, daw mihatag to siya mahigala o warning na kinalan ayuhon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte kay kuno basig mapariha at tong kang irap.
12: Straight to the point.
11: Basig mapariha kang irap kuno. Pero, kana mga higalag mapariha kang irap, walay effect. Nga naman, katong kang irap, wa man to matiwas. Tungod man to mahigala, kay doon na to envelope nga gustong pablihan, nga ni-object mahigala ang defense nga dili ablihan, paghimanhiman day, wala man day suod tong clerics. Pero mo to hinungdan nga nag-walk out ang mga membro sa prosecution panel, nag-walk out sila si at na tayo may hilingig itong prosecution sa una kay ang leader at tumahigala, ang lead counsel si Joker Arroyo man. Banggiitan to. Amot ka kanina kasi Gerbilo Isto man karon day no? Moy lead counsel. Sa una kay itong Joker Arroyo, proven gito maayo kay practicing lawyer mo gito. O niya, sila man tumahigala ang pimintil kanina tumahigala panahon pang Marcos Senior, no? Joker Arroyo moy lead counsel at the time. So pagtanaw nila nga nagka-problema na dito, nagka-blasuhay na, sa impeachment court, ni-hook out ang prosecution led by Joker Arroyo, wa matiwas. Pag-hook out at to mga higala, hasta ang mga senator judges, ko kinumdo mo, bida, appeal pa to ganyan mga higala si T.C. Aquino Urita. Nagkuan man, kinini ang sayo-sayo, magandang dito mga higala sa hawanan sa Senado. Nag-hook out sila, o niya, dritso na rayon dito sa Idsaray. Mamatay tabo ah, kinumdo mo kang irap nga kaso. Monegi warning ni Drilon nga basig mapariha kuno ani ang kang Sara Duterte. Tanaw na ko mga kigalaan sad medyo layo lang nga mapariha. Nga namang layo naman day. Kay kanto magod si Irap, mga higala presidente, magigito. Nga presidente man mga kaigalaan, so siya mo'y nagpadagan sa gobyerno. Inig-rally dito mga higala nga tangtangon mga kaigalaan si Irap pari, gikan sa Malacanang na pariha sang Marcos Senior. O niya dito na nag-people's power mga higala, gitangtang si Irap. Nibali na to mga higala ang mga militar at the time. Si Angelo Reyes mga higala, nibali. O niya dito sa Camp Crami mga higala, nagkagubot sa dito mga sukitig paminaw. Kadugayan mga higala, nibalitok sa Jilakson. So mo to nga, natangtang yun si Irap dito mga higala sa Malacanang. Mo to nahitabo, wato mahuman ang impeachment trial at the time.
12: Straight to the point.
11: Wato mahuman. Pero kini mga higalang kang Sara Duterte og ilang inanion nga mo out po ng prosecution unya mag-rally sila kisa may lang lalihan nga di man si Sara mo yung nagpadagan sa gobyerno. Masabot niyo may galang kini kang drilon sa may galang mga pamahayag sa usa ka interview. Sagol sa niya. Sagol pa okyab sa niya. In fairness, may galaan Frank Drilon, ha? Okay naman si Frank Drilon sa ato. Bisita ko yun na ito, mga kahigalaan. O ato panahon, mudagan pa ni mga higala. Arima na yung kanunay mo kung maka-interview anig face-to-face yun. Mayo man si Drilon sa ato. Mayo manubag sa mga higala. Pero tungod lagi ining sitwasyon doon ba nga mura bang nabahin ang katawang Pilipino, di ay pink, di ay yellow, di ay green, di ay red. Nagkabahin-bahin magutaro mga panahon na muna nga dipindis baruganan kung hain ka dapit na barog. So, kana mga kagalaan kang Drilon nga pamahayag nga madelikado kuno matangtang si Sara Duterte maparihang Irap layo lagi sa tinuod kay ngano man kana Sara Duterte di magyud ang pagtangtang anak mo ituyo dai nga tangtangon ang og dili matiwas ang impeachment samot na nga unsa man dili mahukman si Sara mamuto kang Irap wa man to mahukman si Irap natangtang nito sa Malacanang kay nag people's power naman kani si Sara og people's power unsa so, tangtang muli man nagdabaw may nawa sa gobyerno. Why nawa sa gobyerno? Kay kana si Sara Duterte ang trabaho manggod mahigala sa vice president kining ato gong sit up sa Pilipinas. Lahi kayo. Di ba para sa US? Mura magud tay nang upya bitang constitution sa US pero wa nato kopya hatanan. Ang Vice President sa Pilipinas, mga kagilaan, tinuulay lang. Bisa kinsa nga Vice President, mabutangit siya guway gamit. Ang iya rin yung gamit, may higala, spare tire rin siya, unless tagaan sa cabinet position at the mercy rapon siya sa Presidente kung muhatag, o di ba? Nga, sagad anak, mga kagilaan, labi nagbago pa mga sugitig paminaw sugod sa administrasyon, tagaan na day. Ang Vice President, tinuulay lang, ang Vice President, pwede na maingong nga, gitangtang sa pwesto, kana si Sara may galabi sa paglaliha na wa na muuli nagdabaw ay problema oi. Nganong may problema di man mailog ang pagpadagan sa gobyerno di man sa may nagpadagan sa gobyerno. Kanang Vice President sa Pilipinas nga sitting under the constitution nabutang ra na mura ra na sa may galag spare tire. Mura na sa ligid ba nga magamit lang kung maflatan mahigala tag ligid. Di gamito na to ang atong reserbang ligid. Sa may president, ang vice presidente paabot lamang kaniya o siya may tabo sa presidente. Pananglitan kung mamatay ang presidente, musaka ka by way of succession. Musaka ang vice president, mahimo kang presidente. Mao nang panahon nga nagamit ka. Sama kitong kamagsaysay day, nag-Christmas magsaysay, namatay. Di musaka ang iyang vice president by succession. Ikaduha kung pananglitan makonbikto by impeachment. So ang vice president mahimo sa presidente. Ikatulo mahimong incapacitated. Kanabang wa na dili na sa do na wa na sa capacity nga mo govern. So ang vice president musaka by way of succession mahimo sa presidente. Or baka nagresign ang presidente. Mao na. Wa gani nang upat, wa gi kay gamit. Ikaw vice presidente pwede ra ka maglingkod-lingkod. Kay lahi man ang ato gong sit up sa atong constitution. Mao na nga ang mga vice presidente sa nang labay, tagaan siya og cabinet position. Sumahimo kang sekretary. Ang nakabintah lang gamay, kalainan na gamay na kayo. Sekretary ka, kalibir lagi mo ng ubang mga sekretary nga naa. Ang gamay na yung diferensya kay vice president ka, nya cabinet member ka nga di nakakinanglan nga dunay confirmation from the commission on appointment.
12: Straight to the point.
11: Mao lagi kalainan. Pero ingon ta mga higala nga si Sara wa naman na, di naman na cabinet secretary. Sa laktang pag-istorya, wa na ginaga home run nga, kwan. Wa naman, iya mang give up ang niya pagka-sekretary sa DepEd. So, Vice President na lang yun, doon nga po'y budget ng opisina sa Vice President, kung gamay kayo. May pa'y mayor's office, bita pag-budget. Kana igo na ganyan pagbuhi sa iya mga staff, nga naaadi ha, wa na ilain. Ang nagpadagan sa gobyerno ang presidente, ang executive department, Miguel Apinagis, presidente. Munang lahi ang epekto sama ni IRAP nga gitangtang si IRAP by way of people power, people's power at that time, kay tangtang sa Malacanang, pulihan yun siya. Doon ay dakong epekto. So ni Sakatos Gloria Makapagalaroyo, gipapanumpa may galang former Chief Justice Hilario Davide, nahimo sa Presidente Gloria. Wa nas IRAP. So nausab yun ang dagan sa gobyerno kay lahi na may ni-govern. Kining kang Sara, og imong tangtangon si Sara diya, dili matiwas ko ng impeachment. Ibutang talang kay kuno mag-walk out mahigala na mapaliha kang IRAP layo kay tinuod kay mag-walk out nga di mahuman ang impeachment sa ito pa mawagtang ralihan si Sara dito sa may mawa nga wa di man sa may nagpadagan sa gobyerno unya dili mahuman advantage pa inoong Sara ng kalakiha kay nga no di man mahukman mahigala nga convicto siya o di sa mahukman convicto makadagan sa 2028.
12: Straight to the point.
11: Actually tinuray lang mga higala. Kadi na lang kita mag-one-god, straight to the point ng atong program. Kinigong impeachment ni Vice President Sara Duterte, di man ko niingon niya ang tuyo pagtangtang niya. Kay tinuray lang, nga nung tangtangon pa man ni Munang, o man ay functions gobyerno, di man siya may napadagan sa gobyerno. Di man niya, ako i-describe si Sara, ha, under sa Constitution, para sa yon sabtong tanan, daw sama siya sa ligid sa jeep, nga bitay, kay reserva lang siya kung dunay ma-flat nga ligid. Ha? So, selector, why gamit? Kuyog-kuyog lang na siya diha sa jeep. Na kuyog-kuyog sa jeep, gibitay-bitay ra. Muna siya, Vice President. Masa pa may mong tangtangon, ana? May mag nag-function na naa. Bisag tangtangon pa ni mo nang gibitay-bitay, ligidagan niya pong jeep. Di na lang kita magkuhan ba kay ang mga Pilipino, dili mga bugo. Ang ato mga listeners, DYHP, AFM, dili mga bugo. Mga bright ni. So ato, prangka-prangka na pag-istorya, i-impeach si Sara, konbiktuhon sa impeachment, dili kay tangtangon siya. Aron yun nga di sa kadagan sa 2028 nga eleksyon.
12: Straight to the point.
11: Kay, og makadagan sa 2028 eleksyon, mudaog mga higala kay base sa mga surveys, raba, siya mo yung number one. Bisaon saon pa mga sukin, di paminaw. Unya, ang rating mga higala sa tanan officials, gobyerno, bisag unsa na nila mga higala, daot si Sara Duterte, siya'y pinakataas og rating sa tanan ng officials gobyerno, siya gapi pinakataas og rating. So, delikado og di ni kapugngan mga higala. Maparihan ni sa IFM nga, mapugngan pa ni. Kaya ba, di na lang tamang atik-atik bitang istorya nga. Kay kuno ang katiwalian, katiwalian sa kagaral. Kay ang taong bayan. Kaya huwag katiwalian pa mahigala, ipatas na, para na ako magod. Sige, imbisigala na Sara, ako uyon ko, imbisigala na. Pero ayaw kalimting flood control, sad. Kaya nga to, accountability maka. Unya, hilas man paminaon nga, pwede ni mong, gusto ni mong gukuron tong confidential fund si Sara Duterte, unya, imong dipiyong imong mata ining flood control nga trillion eh. Pinakadakong kawat ni. Eh. Daw sama ka sa tao nga nasuko kay ka nga dunay nangawat og pandisal usa ka buok unya wa ka masuko nga gikawatan kay usa ka malitang kwarta. Mana para nako ba para patas ba gusto magi tama higala og accountability. Okay, imbisigala na Sara. Pero ayaw kalimting flood control kay labi na karon o matag higayon nga kwan dito sa EDSA gani dai nagbaha-baha na pon. Diri sa ato may higala muuwan gamay mo baha-baha dayon. Kanang mga naanang nanimuyo anang Mananga River, kanang naas sa Butuanon River, kanang naas Kutkut River, musugot mo diha nga, dili na lang pasagdan ng wanalay investigation sa flood control, ha? Kay karon no, tinuloy pagka-pangka pag-istorya, humana, si Alan Peter Kitano dili na maoy Senate President. Kini ato, klaro ning atong istorya sa kahanginan, di magugustong i-mislead na to mga listeners, mag-istorya lang kita tinuod. At datay mahigalang protempore pa si Gatalyan, wa pa sa 13 votes si Alan Caetano gito. Karon dili na. Ila na. Si Wing Gatalyan na mauna president ron. Si Tulfo mauna mahigala maoy Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Pero ngano mo may schedule sa investigation sa flood control? Karon na noon nga sila nagil klaro? Ngano wa man? Kanyang tumihigal ang hanapas dispanas, ha? Ngano wa pa man karon? Ang atuntuyo ba? Sige. Kang Sara Duterte, doon na na'y mga schedule, kanusa mga higala ang impeachment, okay. Pero patas ta nga mutanaw. I hope ang mga naminaw na turun ba? Labi na mahigala unta ang supposedly muhatag og moral kumpas atong nasod. Ang muhatag og moral kumpas atong nasod. Naminaw na turun. Daghamay naminaw to mga kaparian ron. Abot na ka mga obispo, naminaw ba mga higala? Ang ato ba? Dili na to piyungon ang atong mata sa mas dakong kawat. Unya abli nga tumatas gamay-gamay ang kawat. Undo na mga ikawat. Patas na to kay mahimo man ta mahigalang selective. Ang ato mahigalang pagukod ini kalakiha. Ngilad paminaon nga doon ay nangawat og pandisal maugi imong gukuron suko kay ka. Unya doon ay nangawat o sa kamalitang kwarta wa ka masuko. Ato'y padayon ni Unyang Tontaod. May gala standby lang una. Ato sa padangat ang Airman 558 Manila nga masunod na karunda yun. Alas City 4 na. Standby.
13: Live via satellite. RMN News Nationwide.
14: Hanggang kahapon, mas mababa ito sa 165.48 meters noong Sabado. Baliwanag ng State Weather Bureau, nasa 120 millimeters lamang ang dami ng ulan na naitala nitong weekend o kalahati lamang ng inaasahang pag-ulan ngayong June. Patuloy namang babantayan ng pag-asa DOST ang level ng tubig sa Angat dahil malapit nang maabot ang critical level na 160 meters.

0: alternatibong pagkukuha na ng supply ng tubig para sa Kalakhang, Maynila, katulad ng Laguna de Bay at mga water treatment facilities sa Parañaque at Cavite.
1: RNN Police Report.
2: Sanggol sa Davao del Sur, patay matapos na sakalin ng sariling ina. Kasama natin sa Balita Radyo Man Kirby Manzon ng RMN Davao.
3: Patay ang isang sanggol matapos umanong sakta ng kanyang sariling ina sa loob ng kanilang bahay sa Purok Adelfa, Barangay 3 de Mayo, Digo City sa Davao del Sur. Ayon sa imbestigasyon ng Digo City Police Station, nakarinig ang mga kapitbahay ng malakas na pag-iyak ng sanggol at nasaksihan umano nilang sinasakal ng suspect na ina ang bata. Sinubukan pa ng mga kapitbahay na iligtas ang sanggol ngunit umano'y ibinato ito ng ina sa gilid ng kama na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Agad namang rumisponde ang mga polis ng Digo's PNP at inaresto ang suspect. Pinaniniwala ang may kondisyon sa pag-iisip ang babae at kasalukuyan itong sumailalim sa tamang proseso ng imbestigasyon. Inihanda naman ng pulisya ang kasong parricide laban sa suspect sa pamamagitan ng inquest proceedings habang nagpapatuloy ang pagproseso ng mga ebidensyang may kaugnayan sa insidente. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon. Tatak, RMN.
1: RMN Police Report.
0: Hindi kagandahan balita dahil tatlo ang patay sa panaraksak jumpo sa Talisay, Batangas. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
4: Inaresto ng Batangas Police ang suspect na si Alias J ng Santo Tomas na kinilala ng saksi. Ang suspect ay nanaksak sa apat na biktima kabilang ang lola ng mga bata at ina ng dalawang minor sa Barangay Aya, Talisay, Batangas. Ang dalawang babaeng biktima ay natagpuang walang buhay na tagtad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagtamo rin ng dalawang paslit na edad dalawa at anim ng mga sugat na isinugot sa pagabutan. Pero ang 2-year-old boy ay hindi na rin nakasurvive habang ginagamot sa ospital. Batay sa investigasyon, nakatanggap ng tawag sa telepono ang Talisay Municipal Police Station hinggil sa insidente ng pananaksak. Agad naman nagsagawa ang mga ito ng hot pursuit operation na nagresulta sa pagkakaresto sa suspect. Narecover ang mga kasutan nito at patalim na ginamit sa krimen. Samantalang bago pa mangyari, ang karumalduman na pagpaslang sa mga biktima ay nagreklamo na muna ang mga ito sa Barangay San Roque, Santo Tomas, Batangas dahil sa pangahalay ng tiyuhing suspect sa isang grade 9 student na anak ni Alias Nena sa loob ng bahay ng mga ito. At nang malaman umano ng suspect na pinabarangay siya, ay pinunta nito ang kinaroroonan ng mga biktima at pinatahimik na ang mga ito. Kasama mo sa Aramel Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tatak, Aramel!
1: RNN Police Report.
2: Lalaking nakamotorsiklo patay matapos bumangga sa kasalubong na truck sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
5: Dead on the spot ang isang 21 taong gulang na lalaki matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa isang trailer truck partikular sa Sairi Highway, Purok 5, Barangay Bangkod, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si Alias JD, 21 taong gulang at residente ng Zone 1, Ulaliman, El Salvador City, Misamis Oriental na nagmamaneho ng isang Yamaha Sniper na motorsiklo. Ayon sa report, binabaybay ng biktima ang naturang daan patungong north na direksyon nang pagdating sa lugar na overshoot di umano motorsiklo sa kabilang lane, rason ng pagbangga nito sa kasalubong na trailer truck. Sa lakas ng impact, nagtamo ng matinding injury sa katawan ng biktima matapos magulungan ng truck. Dead on the spot ang biktima habang dinala naman sa kustudiya ng PNP dito sa Malaybalay City ang driver ng truck para sa kaukulang disposisyon na pag-alaman na posibleng impluensyado sa alak ang biktima. Rason ng pagka-overshoot nito sa kabilang lane. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay. At ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tata, RMN.
0: Balik po tayo sa Metro Manila, yung pre-trial conference. Tataposin na raw po ng Senate Impeachment Court. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Bata.
6: Tatapusin na ngayong Lunes ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Clerk of Court Renato Bantog Jr., inaasahan na matatapos na ngayong araw na markahan ang mga ebidensya para sa natitirang dalawang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Sisikapin anya na tapusin na ang pre-trial conference dahil kinakailangan naman nilang maghanda para sa pre-trial order na kailangan maipresenta sa presiding officer bago ang June 25. Kailangan nilang madaliin dahil sa July 6 na ang simula ng mismong paglilitis ng Senate Impeachment Court laban kay VP Sara. Pagsapit naman ng July 6 ay tatakda ang proper trial Lunes, Martes at Miyerkules mula alas 2 ng hapon hanggang gabi o anong oras ito matapos habang

0: Huwebes at Biyernes naman ay inilaan para sa Motion Day. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
1: Naniniwala ang isang constitutional expert na hindi patapos ang tinaguriang Senate Flix. Ito'y kahit natuldukan na ang isyu sa liderato ng Senado matapos na mailukluk na Senate President si Sherwin Gatchalian. Ayon kay Attorney Domingo Cayosa, isang constitutional law expert at dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, sa isang institusyon gaya ng Senado ay normal lang na may hindi pagkakaunawaan.
2: Normal naman yan sa isang deliberative body, pero kung maginoo at may dignidad yung karamihan sa nakaupo, gaya ng mga naaalala nating mga Senado, hindi pumuputok sa isang Senate Flix na nababanggit ninyo. Kasi sa mga nangyayari ngayon, talagang naibulgar sa atin, naipakita sa atin harap-harapan yung tunay na kulay at karakter at mababaw na dignidad ng ilang mga senador. Doon tayo nalulungkot. So I think the storyline continues. Iba lang ho kasi ang karakter ngayon. Kaya tuloy nagkakaroon ng ganitong mga eskandalo at hindi nila nagagawa ng maayos ang kanilang trabaho.
1: Naniniwala naman si Cayosa na malaki ang papel ng mga mamamayan upang maibalik ang tunay na dangal ng Senado. Dapat anyang manatiling may alam at mapanuri ang bawat Pilipino, lalo na laban sa mga fake news na naglipa na ngayon.
2: Kahit to sabihin nila malayo sa bituka yung pinag-uusapan sa Senado dahil napakahalaga ho yan sa national life natin. We take time also to be informed kung Netflix man yan, Senetflix o yung... So information is very important for every Filipino. Pangalawa, mapanuri tayo. Hindi rin tayo kaagad maniniwala sa mga troll farms, mga propaganda, fake news, mga press releases. So, mapanuri dapat tayo. Tayong taong bayan. And that hopefully will be translated into vote every election. Huwag nating kalimutan yung track record. Huwag na tayong masilaw dun sa parti-partido o kaya dun sa mga pera o propaganda pagdating ng election.
1: Si Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng RMN.
3: Samantala, magandang balita po sa mga motorista dahil big time na rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang aasahan daw ngayong linggong ito. Posible raw po ang 8 piso hanggang 10 pisong bawas sa kada litro ng diesel. 4 na piso naman hanggang 5 piso ang posibleng itapya sa gasolina, habang 9 hanggang 10 piso sa kerosene. Yan pong rollback ay bunsod ng naging pagbubukas ng Strait of Hormuz kasunod ng nabuong kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran. Pagamat sa naunang bagtayan ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, maaaring 6 na buwan hanggang 1 taon bago makabalik sa normal ang supply at presyuhan ng langis sa world market, kahit tuluyang magbukas ang Strait of Hormuz.
1: Sa Cogni na balita, mga oil company dapat ibigay raw ang nararapat at totoong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kasama natin live si Radyo Man Gerald Ulip.
4: RMN Live Report.
5: Inalmahan nga ng grupong Manipela ang malaking oil price rollback bukas. Papagtay ng mga oil companies magkakaroon ng 4 hanggang 5 pesos na oil price rollback sa kada litro ng gasolina, habang 8 hanggang 10 piso naman sa diesel. Ayon kay Manipela Chairman Mar Valvela, kung pagbabatayan ang presyuhan sa pandaigdigang merkado, hindi lamang 10 piso itong bawas sa kada litro ng diesel. Gusto na kasi anyang ang Department of Energy o DOE ang nagtatakda ng pagganaw ng presyo ng petrolyo imbes ng mga oil company. Dahil ito kinalampag din ng grupo ang DOE para itatupad at ibigay ang nararapat na oil price rollback sa mga motorista.
6: Nakikita natin na ate yung kalahati lang ng talagang presyo sa merkado yung pinapakita nitong Department of Energy. Kasi di ba natin nakikita na nagsasalita yung mga oil companies, kaya yung DOE ang tinitignan natin, bakit sila ang kumukontrol nitong presyo at hindi na itong mga oil companies.
7: Magkano dapat, sir, ang rollback?
6: Nasa 20 pesos ang rollback po nito.
5: Sa ngayon, ang presyo ng kadalitro ng diesel sa isang gasoline station dito sa Pasay City ay nasa 78 pesos at 30 centavos, nabang 82 pesos at 50 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Kasama mo sa D-Zextel, RMN Manila, Radyo Man Gerald, Pinulet sa Taka, RMN.
1: Maraming salamat, Radyo Man Gerald, ulit.
3: Sa kabila naman ng nilagdaang kasunduan, muli po nagbabala ng pag-atake si U.S. President Donald Trump sa Iran kung hindi pa atrasin ang Hezbollah Group sa Lebanon. Sa kabila ng inisyal na kasunduan at na naging pag-uusap sa Switzerland, patuloy ang sagupaan sa pagitan ng Israel at ng armadong Hezbollah Group sa southern Lebanon. Kaugnay nito, inanunsyo ng Iran na muli nilang isasara ang Strait of Hormuz. Sa kanyang babala, sinabi ni President Trump na matinding pag-atake ang kakaharapin ng Iran kung hindi ititigil ng kaalyadong puwersa ng Hezbollah ang pagsalakay sa Lebanon. Kinundi na naman ni Hezbollah leader Naim Qassem ang pananatili ng Israeli forces sa Lebanon.
1: Lokal na pamahalaan ng La Castellana Negros Occidental, ipinagbabawal naman ang pagpasok ng buhay at mga produktong baboy simula ngayong araw. Kasama natin sa Balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
8: Pansamantalang ipinagbabawal ang pagpasok ng mga buhay na baboy, karne at mga produktong lokal ng baboy sa bayan ng La Castellana Negros Occidental umpisa ngayong araw, Hunyo 22. Batay sa opisya at Facebook page ng bayan na Arangka La Castellana, ang mga paghihigpit na ito ay para protektahan ang industriya ng baboy at palakasin ang biosecurity laban sa paglaganap ng sakit sa baboy. Ngayong araw, nakatakda namang magpalabas ng executive order si La Castellana Mayor Anhio Nicor ukol dito. Samantala, umaray na ang ilang negosyante ng baboy, lalo't na ang mga pork vendor sa bayan ng Isabela matapos hindi maubos-ubos at nilangawan ang kanilang binibenta na karne ng baboy. Umpisa noong lumabas sa Facebook na nananawagan na huwag bumili ng karne ng baboy dahil ito ang may sakit. Una nang kinopirma ng Negros Occidental Provincial Veterinary Office na may mga reported cases sa pagkamatay ng ilang alagang baboy, lalo't na sa Southern Negros, at patuloy ang kanilang pagsusuri at pagkuha ng samples para madetermina kung anong ori ng sakit ang umatake ngayon sa mga baboy. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatag RMN Network News.
3: Samantala, tunay-tuneladang frozen meat products na samsam sa Bacolor, Pampanga. May dalawang arestado. Kasama natin sa balita si Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
9: Dalawang individual ang naaresto habang nasa 40 o 40 toneladang frozen meat products na nakakahalaga ng humigit kumulang 4.5 million pesos ang nasamsam sa isang meat processing facility sa Barangay Kalibutput, Bacolor, Pampanga sa isinagawang joint inspection ng mga otoridad. Ayon sa mga opisyal, natuklasang walang kaukulang FDA license to operate ang establishmento. Kabilang sa mga nakumpiska ang frozen na karne ng baka, baboy at manok kung saan ilan dito ay expired na at posibleng makapinsala sa kalusugan ng publiko. Naharap sa kasong paglabag sa Food Safety Act of 2013 at Meat Inspection Code of the Philippines ang mga suspect. Pansamantalang ipinasara ang pasilidad habang napapatuloy ang investigasyon. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
1: Abangan sa aming pagbabalik, RMN at IFM Pagadian, umakot ng parangal sa Ascenso Media Awards.
3: Paano ka lang no work, no pay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno isinulong sa Senado? RMN Network News.
10: Butag Pilipinas sa Idupos.
1: Hello, Foreign Nationals, ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Right,
10: Commission on Elections, nangangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
11: Ako si Zander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
12: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
13: Apat ang arestado sa paihi modus.
14: Impeachment complaint.
15: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
12: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
4: RMN Network News.
1: Nagbabalik ang RMN Network News 7:20 ng umaga. RMN at IFM Pagadian umakot ng parangal sa Ascenso Media Awards ng Pagadian City. Kasama natin sa balita si Radyoman Mar Alawa ng RMN Pagadian.
14: Pinarangalan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pagadian ang Radio Mindanao Network o RMN Pagadian bilang pagkilala sa natatangin nitong ambag sa larangan ng pamamahayag at serbisyong pampubliko. Personal na iginawad ni Pagadian City Mayor Samiko ang mga parangal sa isinagawang Ascenso Media Awards na bahagi ng pagdiriwang ng ika-57th araw ng Pagadian. Nasungkit ng DXPR 603 RMN Pagadian ang dalawang pangunahing parangal, kabilang ang Radio Station of the Year at Best Public Service Station of the Year. Samantala, nakuha naman ng DXWD 96.7 IFM News Pagadian ang Best Station ID of the Year. Sa loob ng maraming taon, nanatiling isa ang RMN Pagadian sa mga nangungunang himpilan ng radyo sa lungsod ng Pagadian at lalawigan ng Zamboanga del Sur na patuloy na naghahatid ng mga napapanahong balita, public affairs program at iba pang serbisyong tumutugon sa pangangailangan ng publiko, lalo na ang uplantabang ni Idol at Radyoman. Nagpasalamat naman ang RMN Pagadian sa pangunguna ni Station Manager Melchor U. Coronel sa lokal na pamahalaan ng Pagadian para sa pagkilala, gayon din sa mga tagapakinig at mga stakeholders ng himpilan na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang tagumpay ng RMN Pagadian, kundi tagumpay na rin ng bawat tagapakinig na nagsisilbing inspirasyon upang higit pang pagbutihin ang tapat na pamamahayag at paglilingkod sa sambayanan. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyoman Mar Alawan Tatak, RMN.
1: Congratulations sa RMN at IFM Pagadian.
3: Congratulations.
4: RMN Network News.
3: Isusulong naman po sa Senado ang panukalang batas na magpapatupad ng No Work, No Pay Scheme sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na absent sa trabaho ng walang malinaw na rason o formal na abiso. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, sasaklawin ng panukala ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga senador at kongresista, mga miyembro ng gabinete at department heads, gayon din ang iba pang elected officials. Paliwanag ni Tulfo, nakakahiya naman sa mga ordinaryong manggagawa sa gobyerno na hindi binabayaran kapag absent, pero yung mga opisyal ay hindi naman nakakaltasan kahit lumiban ng ilang linggo pa o buwan.
16: Unfair naman po doon sa mga ordinary government employees na doing the daily grind, papasok, kasagupa sa traffic, kailangan hindi malate sa trabaho. Pero yung mga matataas na official katulad namin, okay lang na hindi pumasok ng ilang linggo, ilang buwan, tumatanggap ka ng sweldo, and yet pabanjing-banjing ka lang dyan at wala rin problema kahit malate ka. Pero yung isang ordinary kawani, pag na-late ng pag-pension sa time-in, bawas na rin yung sweldo.
3: Inihalimbawa nga po ni Senator Erwin yung 6 na buwang pag-absent ni Senator Bato de la Rosa kung saan patuloy pa itong sumasahod kahit wala naman sa Senado.
16: Pinapantay lang natin yung load kung nagkatrabaho yung mga nasa ilalim. Dapat ganoon din katindi magtrabaho yung nasa itaas. Kasi sabi, lead by example. Kung ikaw ay leader na ikaw patamad-tamad, hindi ka pumapasok, paano mo sasabihan yung nasa ilalim na mag-ayos kayo, tumabaho kayo ng tama kung ikaw mismo hindi pumapasok.
3: Yang panukalang batas na yan ay ihahain daw po ni Senador Erwin Tulfo sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa susunod na buwan.
4: RMN Network News.
1: Petisyon ng Cayetano Block sa Korte Suprema, wala ng bisa ayon sa isang senador. Kasama natin sa balita, Radyo Madkon de Batac.
0: May tuturing na wala ng bisa ang petisyong inihain ng Cayetano Block na kumukwestiyon sa quorum noong June 3 session at ang pagpapawalang bisa sa nangyaring balasahan sa liderato. Ayon kay Senate President Pro Tempore Tito Soto III, gaya ng sinasabi ng mga legal minds, moot and academic na ang petisyon dahil naresolba na ito sa ginanap na special session. Nasunod anyang nasa rules ng paghahalal nila ng Senate President at naging maayos ang proseso. Nagtataka pa si Soto dahil ang ilan sa mga petitioners ay naroroon sa mga pagkakataon na may 12 quorum at ilang beses itong nangyari. Kaya naman napaka-inconsistent anya ng reklamo. Handa naman si Soto na magpaliwanag kung hihingan sila ng tugon dito ng Korte Suprema. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batac, Tatak, RMN.
3: Sa ibang balita, nagtakda na po ng mga panuntunan sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC. Ay sa chamber, sa November 30, babasahin ang sakdal sa simula ng paglilitis sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. May hanggang August 31 naman ang prosekusyon para mag-submit ng trial brief kasama ang listahan ng mga witness at ebidensya. Maaari naman maghain ng kanilang trial brief ang Common Legal Representatives of Victims hanggang September 28. Habang ang kampo ng depensa ay mayroong hanggang October 30 para magsumite ng principal matters of facts or law o ang mga pagkontra nila sa prosekusyon, gayon din ang pangkalahatang depensa ni dating Pangulong Duterte. Pagdating naman sa mismong paglilitis, sinabi ng trial chamber na unang magbibigay ng pahayag ang prosekusyon, susundan ng CLRV o mga abogado ng biktima at panghuli ang depensa.
1: 7:26 ng umaga. Nakauwi na sa bansa ang 24 na Pinoy na nakulong ng 9 na buwan sa Siberia dahil sa illegal na pagtatrabaho sa Russia. Ayon sa Department of Foreign Affairs, pinalaya ang mga Pilipino kasunod ng pakikipag-usap mismo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Ang mga Pinoy worker ay biktima umano ng illegal recruitment at inaresto dahil sa paglabag sa immigration laws ng Russia. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers ang pagbibigay ng pinansyal na tulong, pagpapauwi sa mga Pinoy sa kanilang mga lalawigan, gayon din ang livelihood at employment assistance.
3: Samantala, dagdag na 3 bilyong piso para sa repatriation at ayuda ng OFWs aprobado ni Pangulong Marcos Jr. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Chanel Salazar.
17: Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karagdagang 3 billion pesos para sa repatriation at reintegration program ng mga OFWs na naapektuhan ng kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sasaklawin ng pondo ang buong proseso ng pag-uwi ng mga Pilipino mula sa pre-departure assistance at pamasahe sa eroplano hanggang sa tulong para sa kanilang kabuhayan pagbalik sa bansa. Batay sa datos ng Department of Migrant Workers, nasa 10,446 na Pilipino na ang naiuwi mula sa rehiyon sa pamamagitan ng humanitarian flights. May ilan ding flight na ginamit para sa medical evacuation ng mga Pilipino na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Sinabi ni Recto na nais ng Pangulo na hindi lamang maiuwi ang mga OFW kundi matiyak ding may suporta silang matatanggap pagdating sa Pilipinas kabilang ang trabaho at iba pang oportunidad sa kabuhayan. Sa ngayon nakapagsagawa na ang DMW ng 15 job fairs at reintegration activities sa iba at ibang bahagi ng bansa para tulungan ang mga umuwing OFW na makahanap ng trabaho at mapagkakakitaan. Samantala, 664 na returning OFWs na ang nakatanggap ng tulong sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program ng OWA na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na panimulang puhunan para sa maliit na negosyo. Naglaan din ng Department of Education ng oportunidad para sa mga lisensyadong gurong OFW na makapasok sa pampublikong aralan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchanal Salazar, Tatak, RMN.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dadalo sa ilang mga aktibidad sa Cebu. Ngayong araw po yan. Kasama natin sa balita si Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
18: Pamumunuan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ang pag-iinspeksyon sa nagpapatuloy na paggawa ng isang bahagi ng Metro Cebu Expressway sa Lungsod Naga sa Southern Cebu. Target ng Department of Public Works and Highways kung DPWH na matatapos ang konstruksyon ng Segment 3A na may taas na 4.55 kilometers sa susunod na buwan. Ang proyekto ay bahagi ng Transport Infrastructure Project ng gobyerno na ang layunin ay upang maibsan ang trapiko sa Metro Cebu at mas mapapabuti ang pagkakonekta sa mga karsada at mas mapapabuti ang pagkakakonekta sa mga karsada sa probinsya ng Cebu. Pagkatapos ng kanyang lakad sa Naga City, didiretso ang Pangulo sa Talisay City at mag-iinspeksyon sa rehabilitation ng Maningay River na isa sa mga flood control projects sa Cebu at ilulunsad naman nito ang walang gutom kitchen sa Pier 4 sa lungsod ng Cebu. Kasama ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Cebu, si DPWH, Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
3: Naglabas ng mga mapa ang Philippine Space Agency na nagpapakita kung gaano kalawak ang epekto ng pagguho ng lupa nang yumanig ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong June 8. Lumabas sa satellite images ng European Space Agency ang ilang bahagi ng taniman sa bahay ng Glan sa Sarangani at bahay ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental na natabunan na ng lupa. Tinatayang nasa 138 hectares o mahigit sa kalahati ng lawak ng Bonifacio Global City sa Taguig ang lawak ng earthquake-induced landslide mula sa 11 barangay ng 2 bayan. Paglilinaw naman ng PhilSA, kailangan pang beripikahin on the ground para malaman kung gaano nga ba kalawak ang pagbabago sa anyo ng lupa sa lugar.
1: Paghahanap sa 4 gulang na batang natabunan ng lupa matapos ang lindol sa Glan, Sarangani, pinapahinto na po ng kanyang pamilya. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Rajuman Brian Oñate ng RMN General Santos.
19: Masakit man para sa pamilyang Bornea, pinapahinto na nila ang ginagawang search and retrieval operations ng rescue team sa paghuhukay ng 4 gulang na si Gerald Kurt Cago Bornea na taga Barangay New Aklan, Glan, Sarangani Province. Si Kurt ang isa lamang sa missing na individual matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sokcajan Region noong Hunyo 8 ayon sa pamilyang Bornea na posibleng nabaon ang kanilang anak sa gumuhong lupa sa kanilang lugar dahil sa malakas na lindol na naging dahilan ng pagkabitak-bitak ng lupa sa kanilang lugar at dahil ilang araw na naginagawa ang pagbubungkal ng rescue teams, nagdesisyon ang pamilya na ipasa Diyos na lamang ang lahat. Ang Barangay New Aklan sa bayan ng Glan sa Sarangani ang isa lamang sa mga lugar na kalunos-lunos ang pinsala na natamo mula sa nasabing lindol. Ang mga residente ng nasabing barangay ang pawang mga magsasaka at umaasa na lamang ngayon sa ayuda ng gobyerno at mga donors. Apilan ng pamilya na samahan sila sa kanilang dasal para sa kaluluwa ng kanilang anak. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Oñate, Tatak RMN.
3: Network News. Namataan naman ng Philippine Coast Guard ang presensya ng barko ng China Coast Guard na pakalat-kalat sa ating exclusive economic zone. IKPCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, naobserbahan ang CCG Vessel 5304 na lumalayag malapit sa kanlurang bahagi ng Luzon simula pa ng June 16. Dahil dito, makailang ulit daw na inisyuhan ng radio challenge ng PCG sa barko ng China at sinubukang itaboy. Pero hindi tumugon ang mga sakay ng CCG Vessel. Lumabas sa ruta ng barko na nakalapit ito sa layong 27 nautical miles ng Burgos, Ilocos at 30 nautical miles mula sa Capones Island na malapit sa San Antonio, Zambales. Sinabi ni Tariela, malinaw na illegal na nagpapatrolya ang barko ng China sa West Philippine Sea at patuloy pa rin iginigit ang 9 o 10 dash line basis nila na pinawalang bisa na ng 2016 The Hague Arbitral Ruling. RMN
1: Network News. Pinapayagan pa rin ang mga regional director at district engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH na maglabas ng pondo para sa infrastructure project. Ito'y sa kabila ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na ibaba ang procurement limit ng mga regional office at district engineering office sa mga proyekto upang hindi maulit ang malawakang korupsyon. Sa ilalim ng bagong kautusan ng DPWH, itinatalaga si DPWH Undersecretary for Support Services Rio Espiritu na aprubahan ang mga notice of transfer of allocation o mga dokumentong naglilipat ng pondo sa regional operating units ng ahensya. Nasa kapangyarihan naman ni Assistant Secretary for Support Services Genevieve Quaresma at Financial Service Director para magrekomenda ng mga maaaprubahang NTA.
3: Samantala, kinilala naman ang Pilipinas bilang isa sa mga Muslim-friendly destination sa mga bansang hindi miyembro ng tinatawag na Organization of Islamic Cooperation. Lumabas sa 2026 Global Muslim Travel Index na pumanglima ang Pilipinas matapos umangat ng tatlong pwesto. Inilarawan ang bansa bilang standout performer sa paglatag ng inclusive na tourism ecosystem na sinabayan pa ng Tatak Filipino Hospitality. Welcome naman sa Department of Tourism ang pagkilala at tiniyak ang tuloy-tuloy na pagpapalawak ng halal certified accommodation establishment sa ating bansa. Bukod po sa Pilipinas, kasama sa listahan ang Singapore, Hong Kong, Taiwan, United Kingdom at Thailand sa Muslim-friendly destination.
1: Kinasuhan ng isang Filipino-American nurse na tubong Tugigaraw, Cagayan sa pagkakasangkot sa malawakang healthcare fraud operation sa Amerika. Ito'y matapos humasakdal si Marizel Cambry Yuki sa Houston, Texas sa pamumuno sa isang healthcare fraud scheme na nagkakahalaga ng 51 billion pesos laban po sa health insurance program ng US government. Nagsumiti si Yuki at mga kasabwat nito ng mahigit 906 million US dollars na halaga ng reimbursement claim sa Medicare at TRICARE mula October 2023 hanggang April 2026. Sinasabing nagbayad ng kickback at suhol para mahikayat ang mga healthcare provider na i-refer ang mga benepisyaryo ng Medicare at TRICARE sa kanyang Yuki Clinics.
3: Samantala, si PNP Chief Nartates iniutos po yung agarang pagpapaigting ng presensya ng mga pulis sa kasunod nga po na nangyaring insidente ng pananaksak sa loob ng mga eskwelahan dyan naman sa Cavite. Makibalita nga tayo mula kay Radyoman na Marjo Domingo.
20: Nagpahayag ng pagkabahala ang Philippine National Police kaugnay ng dalawang magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa loob ng mga eskwelahan sa Cavite noong June 16 at 19. Nabatid na noong June 16 ay naiulat ang pananaksak ng isang grade 8 student na nagresulta sa pagkakasugat ng pitong estudyante mula sa grade 5. At noong June 19 naman, tatlong araw lamang bago ang nasabing insidente, ay naiulat ang pananaksak din ng isang senior high sa kanyang schoolmate. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Ratatis Jr., ang nasabing insidente na kinasasangkutan ng mga mag-aaral sa magkaibang eskwelahan ay tinatrato bilang isang isolated cases habang hinahantay ang resulta na nagpapatuloy na imbestigasyon, kasama na rin dito ang karapatan at privacy ng mga sangkot na minor de edad. Dahil dito, inatas ni Ratatis sa lahat ng police units na paigtingin ang presensya ng mga ito at magpapatrolya sa paligid ng mga eskwelahan. Kasama na rito ang Regional Office Calabarzon at ng Cavite Police Provincial Office para matiyak ang striktong implementasyon ng mga nasabing hakbang. Kumpara nito, inatas na rin ng pulisya na magsagawa ng masusing imbestigasyon sa nasabing insidente at napakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng mga eskwelahan at lokal na pamahalaan sa pag-iimplementa ng nararapat na preventive measures kasama na ang security assessment, perimeter checks at magpapalakas ng access control sa mga pasilidad ng eskwelahan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
1: Tataas ng 5 beses ang singil para sa single entry visa ng mga dayuhan papuntang Japan. Ayon sa pamahalaan ng Japan, mula 3,000 yen, humigit kumulang 1,170 pesos, ay magiging hanggang 15,000 yen. Aabot po ng 5,850 Philippine peso ang visa fee para po sa mga aplikasyon na magsisimula po ng July 1 para naman sa multiple entry visa mula 6,000 yen o katumbas ng 2,340 pesos ay magiging 30,000 yen na ito. Humigit kumulang 11,700 Philippine peso. Layo ng hakbang na ito na matulungang makabawi ang ekonomiya ng Japan sa epekto ng matinding inflation at pagbaba ng halaga ng yen. Ayos din ng Japan na ipantay ang kanilang rates sa standard ng iba pang mayayamang bansa tulad ng USA at mga European country.
3: Sports balita tayo, yung anak ni Pacman na si Eman Bacosa Pacquiao na bigong makuha ang unang title belt kontra kay Rodilyn Perez. Makibalita tayo, kasama natin Jairus Peña Florida.
2: Ilang segundo pa lamang mula nang tumunog ang bell, nagpalitan agad ng suntok ang anak ng former 8th Division World Champion Manny Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao at katunggali nitong si Rodelyn Perez. Mainit ang naging bakbakan na pinatindi pa ng sigawan ng mga nanonood na karamihan ay sumusuporta sa anak ng Filipino boxing legend. Pero pagsapit ng second round, napatumba si Eman at nasundan pa ito ng dalawa sa third round. Sa kabila nito, hindi agad bumigay ang batang Pacquiao at patuloy na lumaban hanggang sa dumugo na ang bahagi ng kanang mata ni Perez. Nauwi sa majority decision pabor kay Perez ang panalo para makuha ang Philippine Boxing Federation Youth Lightweight Championship title. Naging emosyonal naman si Perez nang tawagin ang kanyang pangalan lalo't rest back niya ito matapos talunin ni Pacquiao noong 2024.
21: Ito sana wala ng pakasa. Gusto ko talaga namin sa laban?
22: Oo.
21: Sige, gusto ko talaga po ng upuan.
2: Nagpasalamat naman si Pacquiao sa lahat ng mga sumuporta sa kanya kahit hindi pumabor sa kanyang resulta ng laban. Samantala, tiniyak ni PBF Vice President Glenn Ford Rafa ang patuloy na suporta sa mga kabataang nangangarap makilala sa larangan ng boxing. Pinasalamatan din niya ang Arena Plus Sportsbook na naging dahilan para matuloy ang rematch ng dalawa sa tinaguriang bakbakan sa putatan.
23: Huwag kayong mawala ng pag-asa. Tuloy niyo ang mga pangarap ninyo. Lalo ngayon, napakaganda ng hinaharap ng Philippine Boxing. Maraming venue, maraming opportunity. And alam naman natin na minsan talagang kahirapan talagang pinapasok ito. Pero more than that, hilig din talaga ito ng mga Pilipino. And dito tayo nakilala. Maraming salamat sa Arena Plus noon dahil pinagbigyan na kami dito sa event na ito. Napakaganda ng presentation natin. At looking forward na makasama muli namin ang Arena Plus sa ganito magagandang event. At hopefully, magtagal ang partnership ng PBF at saka ng Arena Plus.
2: Para sa ating balitang sports, Radyo Manjairos Peña, Florida, Tatak Aremen.
1: Ay, si Matet.
3: Si Matet?
1: Matet de Leon na hindi yung Matet sa Senado.
3: Matet.
1: Muling pinatulan ang ilang mga netizen kaugnay ng issue ng kanilang pamilya. Kasama natin sa balita si Myra J. Nasayaw.
24: Muling naglabas ng patutsada online ang aktres na si Matet de Leon sa gitna ng patuloy na issue at away ng mga naiwang anak ni superstar Nora Honor. Sa latest video ni Matet sa TikTok, posted ang paglilipsync nito ng kantang Banal na Aso, Santong Kabayo. Hindi man tiyak kung konektado ito sa issue ng kanilang pamilya, inulan ito ng comments mula sa netizens. Sa isang comment, sinabi ng isang TikTok user na sana raw ay i-resolve na lang privately ng magkakapatid ang kanilang away. Hindi naman napigilan ni Matet na maglabas ng frustration at sinagot ang naturang comment nang wala daw silang aayusin dahil nananahimik na anya sila. Matapang din itong sinabi na wala siyang pakialam sa kapatid nitong si Ian De Leon na legal at biological son ni Superstar. Sa mga sumunod pang comments, tuloy pa rin ang pagsagot ng aktres lalo na sa mga nagbe-bring up sa umano'y away sa mana ng magkakapatid. Una rito, emosyonal na pinabulaanan at tinawag na kasinungalingan ng aktres na si Lotlot De Leon ang sinabi ni Ian sa isang panayam na ipinaalam niya umano sa kanyang mga kapatid ang pagtatayo nito ng korporasyon para sa legasya ni Superstar. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak Aremen.
1: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyab.
3: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
1: Mula rito sa RMN Broadcast Studio.
25: Live via satellite. RMN News Nationwide.
26: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
25: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
27: sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival magagad sa hingpit nga paglibka sa cease and desist order sa Binaliw Landfill sa di pa mulabay sa mga basura sa syudad. Samtang nga Kevin Garnett gusto nga mubali sa Cavaliers LeBron James. Dini ang headlines sa ato mga balita.
25: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
22: Happy!
28: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na!
32: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
33: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
34: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
35: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
36: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Makasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pir, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hassle nga ubo, katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Protection din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mamis, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
0: ACS!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
0: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
0: Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa!
1: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
0: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique!
1: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
0: ECS!
2: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pud nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
36: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
0: ACS.
5: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
27: At oras karon, alas 7:51 na.

0: Sa dili pa sa retalya sa ato mga balita, arita sa ato ikaduha nga hugna sa DYHP Answer to Win promo. Ay maghatag ninyo chance nga makadaog og 200 pesos nga premyo at ipagi sa GCash. Basta nyo matubag ang atong pagutana, simple kaayo, unya maka-follow po mo sa ato nga promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa ato mga Facebook pages. DYHP RMN Cebu. O, i-like, i-follow, i-share na ha. O ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Nga doon ay blue nga checkmark din sa kilid sa iyahang pangan. Ay mga laing na mga ngan din na Attorney Rufil na naa sa Facebook page. Pero wala gali blue mark check dili na mao. Pagitaag ito katong doon ay check sa kilid ha. Kibote yung official nga Facebook page ni Attorney Rufil. Plus, i-share ang programa karon nga Straight to the Point ni Attorney Rufil. Okay, para makita na to din ha, no? Unya, daghan po da, usan na sa itong tanawon kung nagkasunod ba ka sa itong promo mechanics. Unya, para po daghan ta nga makakita ang mga Facebook friends. Makalantaw po sa itong naka-live karon nga programa ni Attorney Rufil. Naka-join po sa itong Answer to Win promo sa DYHP. Tinana lang ka sa yon, usa ka pagutana, kilala sakto ang inyong tubag, plus nakasubay mo sa tanang detalye o tanan nga mga mechanics sa atong promo, DYHP Answer to Win, kay magpaabot ang 200 pesos nga GCash. Arita sa ato mga balita sa sports nga ato nga question karon ha? Kinsa man kadtong anak ni Manny Pacquiao nga napildi sa iyang away title fight kagabi eh. Ah, balita to gagawin na to sa RMA Network News. Nga malakbitan sa dikarong taon-taon sa ato balita sa sports. Uban ni kasamang Edward Ligas. Ah, pero nabati man to ni Uban ni Talia Agto. Og nanganlan po to kaganina. So, ibutang lang inyo mga tubag ha. Kung na mo'y nahuna-hunaan din na kaya nakabati mo kaganina sa balita. Butang sa comment section sa nag-live na programa ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Ito yun ni nato nga sayo. Sayuhon na nato ang atong pangutana para doon mo igo nga panahon nga makatubag ha. O saktog yun. Saktog inyong tubag. Plus, masuta ninyo din na. Mauna ba ka ni? Na-follow na ba ni tanang promo mechanics? Para sigurado nga ikaw mo'y makadawat sa 200 pesos nga GCash. Ato ni balikan karon taw-taw ang atong winner kung natay mapili ha. Mientras wa pa tay ma-announce din eh, pwede pa gyud mo maka kuan, maka butang din sa atong comment section sa tubag. Para sigurado ha sad nga na follow ninyo ang promo mechanics nato. Ato oras karon alas 7:54 na. Ari na ta sa detalye sa atong mga balita. Balita ni Dakbayan sa Sugbo, Cebu City Mayor Nestor Archival, bagagad sa hingpit na paglibgas sa cease and desist order sa Binaliw Landfill, sa dili pa mulabay sa mga basura ang syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Paabuton na lang ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga hingpit na libkaso ng cease and desist order kung CDO batok sa Binaliw Landfill. Sinialas pagbalik og labay sa kagamhanan sa payan sa mga basura sa syudad hiya sa nasutang pasilidad. Ang Department of Environment and Natural Resources kung DNR7 kipit kinilibkas sa CDO sa Binaliw Landfill nitong miaging buwan. Kinirhatag udahan sa ubang pribado ng mga kumpanya makalabay sa mga basura ini diha sa maong pasilidad. Butang nga kasagbuyo ni Archival tungkol kay gigong daghan ang mubabag sa plano sa syudad nga mubalik paglabay diha sa nasutang landfill.
3: Nga public nga ginanggan ta maglabay daghan kay mo sagga nga di pa nga palabayon.
4: So sa atong move ani nga
3: ang move karon is naghuwat kita sa DNR nga ma fully lifted na jud sila.
2: Si Mayor Nestor Archival sa kasamtangan a city government para nga labay sa mga basura sa syudad gitu sa landfill sa lungsod sa Aluginsan din kini mugasto og 2.1 milyon pesos matag adlaw. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radio man Eli Balanos DYHP Tata RNN.
1: Radyo mo nationwide.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: fiberprepaid.globe.com.ph.
1: This newscast is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.
2: Kumusta sa ito mga kaigsuunan nga nagbata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab nga pagpanarbaho. Ilabi niyo katong physical nga kusog mo yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristi ilpod, burag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga simptoma, makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po taka-focus sa atong gibuhaton. Mong diniangay nga baliwad unlang, ha? Busa sa mga kugihan ato din nga mga listeners na kabati na ba mo ni anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan sa ato ang dunay ingon ni ana. Apa nag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Mong advice na ko sa inyo, mag-Pharix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
4: Kining corned beef na lang usab, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Di man sa'yo pag okay ra.
4: Pero
5: sa